0: ko kolege u fa mal mal behenga hi tal fa tapu ko fa fa ki me he ngalu ea pe mo re tio ko ni ke u fa mal mal wa toi pe mo fa kakato fa tongia ko tu mai ke u fa hoko e a ko ni go Filippo Maturano a maheni ko John Pulu o ku I he e se a he a ko ni ka ko u ve ko ki fa tongia ke ko taliai pe a o tu be ma e aunga te benga I fototu o kufai be mokina tolu kufafe ke kaumai ki he polo kalama I he ahoni. Ko e wike ni foki o kutakuia ko e wike o kufailonga ia I lea fa kukailani. Pea o kia I uka ua ahi, I uraki houa ia. Ka ingata pe ko e taha o kina tolu maunga aue. I he lea wha kukailani I me he whareni kau kei pia moha awa ahia e toko ua me I Papua New Guinea koe saipe toki tala no ke uhinga koe okuna I he ni ai pia moha ngahi whaafi ke hepe oku iai e whataha ai PMA Pacific Medical Association pia mo e wakai atu ke he tawhaaki o e mo uilerei mo e health ai oku tau iai e ko manatu pe ki he taimina e ki whengai a Helen Clark ke ne hoko ko pare mia e funwani pia ko ngahi ngā aue ko nane whaina e whakaanga e ko hi na e nofo ki hono a whakai ai ko ia o e mo uilerei ne toki mahinu ka te au ia ko e hoa o Helen Clark ko e tangata whai whakatotolo e ta whakio public health pia mahalo ko e ngai uhinga ia na ne iloa I mu mahina e uta whako ia ka ko e whanga e atu koe puka hea me au kunofo ai o tokanga I e maha maha ki mo e mo ki nau tolu koe ngai matakari tau te whitua ki tau tolu koe pasifiki na e ne tari uhinga ai ka te au ene pehe koe taimi koe o atu ai koe e statistika e whakamamani lahi o talatu koe utoko lahi ai kau obese pe wikina tolu sino sisi no I he whonua koe pe ulahi e ngai maha ki pipihi o ku holo ai ai ta pehe peko whakatutu unga koe o nusilani pe ako tui mahalo koe ngai mea ia ne tau monu ai pe a nehanga o whakatutu e ngai tokoni ko hike o hake ki tau tolu ki olunga pe ku manatua kua lea whakapalangi pe no one is get left behind tau ngā oi whakataha tau alu whakataha pe koe ki ria ki hataha ko whainga tūkunga whakaukau ia na e manakoa pe a kukau au he whakamalo ia ko hi koe ki hataha ia e tuku ke whikai ia koe ki hataha ia e tuku ke masiva o awe whakataha pe ki tau tolu ka neonga he ta whakitaha uiri fia ni hia na pe he koe whaka komunisto kua kau tau ilo tau tolu ia e whaka komunisi uke ano ngahi tau mua ana mo ngahi whaunga mo ngahi aronga kau tau whakamalo ia I he whanua koe ni whakatemo ka lati pa kutu tui pe I he teu teu atu koe ia o e ahoia koe ni teu teu atu ki he teu whiri mui ha e ngahi proklama a mui e lawa ke tau sio sio pe lawa ke tau whiri whakarerei pe lawa ke tau whakahoko ha ngahi whakarerei e ngahi whiri koe ki he teu tau tolu kakehe koe Te foki mai koe ki he whotutu koe o e ahoni ia o kia I e nihi o e kau a ahi koe ia o ku whaikea ia e talanoa koe tawhaaki koe sipoti kau sipoti I he ene o mai ngai whainga maari lahi ki kia ki tau tolu tonga ka I hera te wakai atu koe ki tonga moeanga e tau ngai whututu o sipoti o kue sia ka ingata pe I kai ke whututu o whakarerei ai ngai tabeko ngai malai wa inga ai ngahi o wau pe koe ngahi whiauhi wa inga koe ngahi komiti wa inga ai koe ngahi tutu unga keke koe ia ai ai e nau whiauhi e ki nau tolu mo nau taupawa mo e tae whaha mea ka koe o mai pe koe ha kapanga ko ia ane ko whakarea ni ia wawe ai hono whaonga ia nei kapanga ko toko koe talanoia he ahoni ko hi ko he amai mei haamoa, ae ngahi maumau ia e hoko, pia mōre emu ngahi whenga maari e lahi, e arapulu i haamoa. Ko ngahi pe tau tala noa kei, ke tau sio, ko hi anehanga wei hau tau loto, ke ua hoko ngahi mea koea i hau tau ātakai. Ke ko ngahi wakai pe moia, kuna he fukatutu polo kalama ia ahoni ka pau gai maha ngā he whanongonongo ko tui mahane mo osi whawhetu take mai pēki a ti maka mai ki ai a ngā he whema o koia pekai kai telefoni mai pēhe no walongi au no no no ni matau taha ki tari e taimiko o ku awai peki a tāi peki tā i mai ai koe ka pati ke tā mai koe lolo tonga e ku tala noa hei kai te ulawa tāri kake Wata ki fasia koe ni, ke tau awhi mua ki ai, pia ospa tau toki hoko atu ke tau polokalama hono hoko.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: Tautami, o ku tōmini te wanima ki he ni mamalo mo e taumpe mo apina I whangamare koe ni, o kou whiwhia ke taritari he ni a Serina Whasolo, ko uhi koe ngā I whotu lao o ku whotu mai e he tatawhito a te teu whiri koe ni o ku whai, pe koe whakawhi ki a Serina, pe koe haha ne lao ki he ngā I whotu lao koe ni o ku Oku tuku mai. Serina malomo e tari e whakaafi ke kaumai ki he Polokalama. Ko e whakotu ulao o whaikai e Talanoa o pehe tokua. Ko e lifi apeni e hoange ka te whakafoki mai e tā. Ko e lepena ke kauko he tā, he taimina ke ke iako ai. Ka ko e mautolu koe ni to ki motu aange. Ko e aha koto ape ka te hao he tā I apiako. Ko e kukoloa lahi. Ko e aha o lao ke whakotu ulao koe ni Serina.
1: Malo apito Filippo ko tomua kole peke hufanga tu he ngai tala whakatapu ko si whakahoka tu me he whale whakamawhala aliani ka o whakamalumalu atu pe ke kai pia kole peke ke o whakamalo atu pe he whakaafe pia mo e whakakau e whinamotu ani ko kengoa ko Selina TVC whasolo me I baba o whungamisi pia mo e vauna kon luka ka o pe kia e mo e whungafonua pia mo haa moa ko ku whakakama tamaki peko e whaiako nai he tau nai ua noa ki olunga I he ngahi apiako ke hepe o karani ka koe he lolotonga ni ko whakakama tamaki koe whaiako sainisi pia mo I lea whakatonga I he apiako koe ni Pacific Advanced Secondary School I Otahuhu pia o ko mahoinga maali e Filippo I he kavenga koe ni ko hinga koe manawasi I koe ni o pehe e toi foki mai e tau te ata ki he kauwhai ako I api ako. Koe topic fo koe ni ko hinga ana e fotu uia he taki koe ni koe party acted Honorable David C. Moore ne pehe o kune poupou ia ia ke toi ke whakafoki mai ai pia mo whakaivia mo pia mo oange ai mawhai whakalao ki he kauwhai ako pia mo e kaunga aue koe o api ako ke na o malawa o le vai a disruptive behavior po ke pehe ke na o whakaunga ai ai reasonable physical force ke na o le vai ai tau pehe ki he whanau ako koku na o whakamo veu veu lahi pia mo talanga ta I loki ako ai a whako e whoi koe whoi whakotu tu tūni pēni ke whakataumua ke hano li liu ai la o koe ni ki he ako pia mo e training ai a koe ako pia mo e kau ako ka koe whoi whakotu koe ni Filippo o ku nehanga o creator e ngahi whakawhekeki pe koe ngahi tipeiti he ngahi sektoa ko toa pē pia o kai ngfoke ai manawasi he koe uhinga koe nau pehe koe physical force o ai au kutau o si lava pē ke tau hanga o to o mai ai physical force koe tā pe koe tau tea tā o kutau whaanga ki ai koe tahai ai ngahi ai ngahi whakawhekiki pe koe tipeite mai me he public hau ku koe ke mahino ai ke nauhanga o whakamatala e koe hae ai intense pe koe hae lahi pe koe hae uhinga koe ni ai ngawe aki ai physical reasonable force ki hono lewa e koe ni ai disruptive behavior I he loki ako pia ko au mo ku experience pe koe ku tau ngā ue koe ni I he whakakata mai ki he whai ako koe o kui kape whoki ke koe lao koe nei whonua ni o kui kape ke ngofua whoki ke whakahoko e tau tea ke le vai a ke ai urunganga pe koe whakamowe I wewa e whanau I loki a koe pia o ko koe ke mau tau ka vei he kau whai a ko ka koe ka whotu koe ni koe ai taki koe nei pāti koe ni Honorable David Seymour o ku hange koe hanau looking a solution for problem ai o koe ke aha palopale mai he koe uhinga koe ngawe aki koe ni koe ai physical force pe koe tau te ata na I kai peke whakangofua pana I kai peke ngau ake kau whai ako kaku mau me whaka ohovale mau ohovale I he foi whakotu u koini ke liliu e lao ke ngau e aki ai reasonable force ke le vai aki ai whakamau vei vei kua ai tamaki ako I loki ako koe anga koe e ahono ai mau mau si ofi pa moi mau mau inga ia I he foi whakotu koe ni ai anoha nane ai bene lau I he ne interview he le tio pe moi TV taha I he ahomoni te kona ahotolo a gosi nane pehe ai koe ne hanga whakatatau ki he ngā he whanua OECD countries, I am going to have a Taufogan Usila gave for no at Dolvalu, Oku may he le volocono Usilani, Obeheo Gutola, Lopea, Maulalo, Eanga, Conoleva, he Gaufayaco. I Fakamave veu, Beamo, Ulunganga, Goni, Tamayako, Ilokiako, Bea Nehanga Pelto, Gawe Ake, if I fight Taki Anga, me he lau, I hero, Education Review Office, and I or na tuku mai ai whamatala koe ni, just fairly recent, koe whamatala koe ni o pehe, koe aha kotoa pe, koe whai ako kotoa pe, o kune whamoleke ai mi mei, a minite ni manoa, ki hono le vae koe ni ai whamaveveu, ai whanau ako I loki ako, e paku ai hono si ofi koe ni he act leader, Honorable David Seymour, ko hinga, ko okne hanga o tuku mai, pa ne hanga o pehe, ne poupou ia ia ke toi whakafoki, pia toi whakamalohi ange ki he ke oange ai authority ki he kauwhai ako, ke nau ngawe aki ai reasonable force, pa koe reasonable force oku ai kai ke mahino pe koe hae uhinga koe ni ai physical force, he ku tau osi ilo pe tau toluia koe tau tea taa ia, ai aku I have ne foto mai ko reasonable force ke ulakipe ke ki hono remove I have kon fakama vahe I disruptive behavior me he loki ako ulakipe ia ko ua pe ki ai ka pao ku hanga he tamasi ako o fraha ko hamea ke la ve ai pe ko self harm pe ko ne hanga o frala via ha ta ha ya ko ta ha ya ne nga fo tu mai ko ke nga we aki ai reasonable force pe ko no to lu pe ko hinga to lu pe ko ne fo tu mai ko hinga ke faka ma ba he aki o ka pa o faka hoko pe fa ha fo I he apia ko pe amo hono a mau mau I ko ni ko ai u apia ko pe fa le ako he tamai ki ako bu oku nā urunganga koi. Ka koe si o kani ai kau whai a koi a Filippo, oku makatonga pe ai escalate koni koe ai ma disruptive behavior pe koe tau pehe pe koe urunganga whakamau veu veu e tamasi a ko. Oku okne reflect mai ai partnership koe ni koe ai toton fuke I ai mātua pea moe whanau a ko. Moi kau whai ako. Aia koe kole ai kau whai ako ke toi whakamalo hi ima but they strengthen my partnership koe ni. Koe taimi koe oku whakahoko ai koe he ki tamasi ako ha ulunganga whakamo veu veu koe uraki a point of contact pe ai mātua ke nau ilo ie. Yeah? He koe ukulawa ke whakahoko e ngahi restorative practice koe ni, ke whakafoki e ngahi wā o I kitamasi ako. He ku ma lava foki ke hoko atu, pa ke lava foki e tamai ako ke he ke nau wako. Pea koe kole le vaya ke he mātua, he ukai mātua e ni, he oku nau fu uto kanga au pita pito, pea mo prioritize, whaka mo mua ako e nau whanau. I ha mea pe, ka ku te gai fuke taime ni ihi ko e matu a ku nau ki slack ke whakatokanga I ange ke nau hanga whakahino hino e nau whanau I api whikau aki pea mui ngahi mui ako lele he ko hinga ko e taimi ko o ku keke whakahoko e ako lele ko mea lewa e hoko te nau hanga lewa o disrupt ai tamaiga ko kehe pea ku ya pe foki moe right pea ko to tonu ya tamaiga ko kehe ke na uako ke hoko ai lo ki ako ko ha feitu o ku malu pea ha o foki ko nga ke na fai mana ko e na uako pea ko ko fra hoko mai ko he act leader ko matu ako ni ko o ku kai ke na o correspond mai mo ka fai ako pe ko api ako instantly o ku toton leva ya ke faka mo wa in autoria e malava pe ke a uya ke pa anga to lua fi ai pe ko o ku ne faka ha ko he ne interview matu ako o ku toto fe tu taki atu ai ai ka fai ako pe ko api ako fe ka aki mo e mo extreme disruptive behavior o awen ko ke ange ko ni ko ko assault a ka pai hofi he ki tamasi ako ya ha ha fai ako pe ko ha tamasi ako pe o ka wen he ke nga ke si o ku fu ma ho inga pi to ya ke ke si ofi mo mo ta ofi he ku he ku he ku toton pe ke ha mo malu a lo ki ako I ha taimi pe pe ako taimi ko ku fa ha ko ko he kita masi ako nga he ai nga he unanga pe ni pe fe tu ta ke ke ma tua o ka ma tua ni o ku na correspond instantly pa ko ma tua ni o ku fi fe nga a tu ke na o fe tu ta him bai pa ko taimi le bai a ku ha ko ko ta te a fa ga fa ga ta potunga au e poko fra pole anga e a uya ki he tolua fe pa anga hono hono tau tea iko e matua ko ku kai ke nau tokanga mai e Filippo ko e ngahi tala a peia mo e ngahi okulava pe ke lelei ai fotu uko eni pea to e lava pe ke to e whakalelei I ange ai anga ko eni ano whakalea ko uhinga ke mahino o ku ikai ko e ngawe aki ai tau te ata ka o ku ko e uhinga pe ia ke popo I mai e kau whaia ko mo kole ia ke hanga he pule anga o mai hanga hi support services ke kau whaia ko ke tokoni ki hono a levai a disruptive behavior ko inga kai lava lelei ai ano ano a koi pe amo no fralele o ya ko I lo ki ako ko e ko pa e ya inga hi support services ange ko no mai inga hi professional specialist teacher ke na u tokoni ke ka fa ko ko he ko ya fo ke ngai fa na wa ko ga pe u hinga ya na u o mai ko o o fra hako e ulunganga fa ma ve I lo ki ako he ku o la he pito nga u hinga pea mo le volo takitaha o e whakamau veu veu. Ka ka pao le vai hanga he potunga e anko o ia o mai e ngahi support services ko e ni pukoe, specialist classroom interventions. pea mo hono o mai whamatala I lelei mai mo e ngahi restorative practices ke lava ke hanga he tamai ako o mahinoi. Mahino ki he ka uwhai ako, mahino ki he mātua. Reasonable physical force to ke manage a ke disruptive behavior oku ikai ke okte ke ai pe pana te ke ai pe ke yai hataimi na kole ka fa ko ke na u fra hoko I fui ke nau ngawe aki ai physical a force ke he whanau ako pe aku tau silo pe koe la o ia o ku tak mamahi pe ka koe kole koe ni ki he ki whakatoka nga e ange hei kai ke tuku ai ai disruptive behavior ai whanau ako ka oku toi iai pe moe ngahi a ways pe koe tau pehe pe koe ngahi support ke popo ke he whanau ako ke nau iloi ai ngahi ununganga koe oku acceptable mo ununganga uto tonu ke tuku au pito ka tui mahalo this topic it opens up ke he debate mai me he ka all sectors ai ake ka whaia komo e public pea mo e ka professionals pe ka koe kutui oku ki I kai ke mahino ai uhinga koe ni a reasonable force to use to control a disruptive behavior. Og mahalo og doi to ton pege to fakalele iange pe a motuku mai ha framatala mahino ange ki foi elia ko ni he ko vinga ta ufrata tau pege he ki hel ki o ka pe ai ai taimi i he lao o ku fango fuai o ka pau o ku hanga he ki tamasi a ko o ne fakau ka ha fainga me a ke lave ai pe kunehanga fakalavea i ha toe tamasi ako. Pe aua peki ai o ka pau kunehanga o maumau I ai o kunehanga o hofi hataha pa nehanga o maumau I ai loki ako. Koe daimia o ku toki whakangofua he lao ke ngawe aki ai reasonable physical force ke ta ofi pe kohono whakamawa hei ai ulunganga koe ni I loki ako. Ko tui pe mahalo Filippo koe hinga lahi pe ia ai lea ai whakatuu whakakau koe ni ai Honourable David Seymour ke he whakafoki koe ni ai tau pepe koe whakafoki ai power ki he kau whai ako nai mo kau pule ako engahi api ako. Ke nau ngawe aki ai reasonable force. Ai a koe reasonable force pe koe te kore pe ke whaka asi pe he, whaka ofi pe he lea whaka tonga mahalo. Tau pe hepe koe reasonable koe a iri whaka potopoto pa koe whaka feunga ki he ke ngawe aki ki hono le vae ai ulunganga whaka mawe weu e whakamo veu I loki ako. O ko kore pe ko hinga ko lea ofi taha pe moe lea o ko ofi atu ke whaka au ngai. I he ke whenga ke mahino ai tawha aki ko e ni o ko ko umore ke mama o ke whakafoki mai ai tau te ata. O ko he mautui whaka whai ako. Koe kole peia ke oua e te tau hanga o to o mai o pehe wafoki mai ta ka ko mahalo koe uhinga pea ai Honourable David Seymour ke o mai e mawhai pia mo toi empower mahalo e kau whai ako mo kau pule ako ka, o ka pau e hoko e ngahi ai ngahi ai ngahi ulunganga koe ni ai koe ulaki o ka pau e whakamo veu veu ke whakamawa hei ai ki tamasi I ako ka koutu ka koe priority koe whakamo mua pe ke whenga pe koe maumeo whai koe verbal de-escalate ai e kono whakasisi ai frasisi pe ai va tamaki ko hinga ke kailava pegu hu sisi apito ke mau ke fra ke ya inga hi va tamaki go ni go o fra mau fra nga ya reasonable force he oku o si train pe fo ka fa ko ko mau me fa ko nga we aki ai verbal de-escalation ke restore nga hi va tamasi ako faka tamai ki ako poko va tamasi ako mo e fai ako poko va faka kau ngā tamai ki e ai ako kono uhinga ia pia mo e kole pe ia ke mahino ki he potu ngāwe ako pia pehe ki he pule anga ai ngā hifi e mao koe a kau fai ako ki hono toko ni I hono pou I a ena u whakahoko fatongi ia mo e whakahoko ngāwe I loki ako o kui kai, bea he kai pe ke maungawe aki ai reasonable physical force, ka o ku mauwhenga ke mauhanga o ngawe aki ai restorative practices, ai aku o si whakahoko hono ako iki mautoro ki ai, bea mohono ngawe aki pe ai verbal de-escalation initiatives ke whakasisi imo whakafoki ai ngahi wā a o ku maumau I he tupuanga koe ni. Ka hono mō ni pe koe ngāwe whakataha kau whai ako, pia mwe mātua, pia mwe api ako, o ku fukumahau inga au pito. He o ku, he koe ki tamasi katoa pe, o ka ene totonu, ke ako, pia ongoi o ku malu, pia mohao I loki ako. Ai ako I ki konga si I pe, ai tamaiki a koe, o ku nau ulunganga whakamo veu. Pea I he ene pehe o ku koe priority pe ke teul mo ki nau tolu ai a koen koku wha a mole ai koe taimi pa ka pau lewa e hanga he potunga ai a koe ia te mo pure anga fotoka nga ya nga hei me ko ni ona u ha ona u foto u mai mo tuku mai hanga hi initiatives I he nga hi specialist restorative bemoingahi specialist classroom as ke initiatives ke lava ke tokoni ke kaufaya ko ki hono fasisi im hono taofi disruptive behavior pekoe unganga faka move veu I loki ako kagmore ke mamao ke kem kem mau faka kau kau ke toi fafo ki mai e tau te a ta Filippo mahalo koe ki koe ki
0: fama aki Famalat be o famalala mai ko ta hai nga hiri fia ko fai kai me pe mo ga ya dupe na ko fo e ka o fai a ko ia I no nga ki na tol he fa nau pe ko ha be ka ho ko fo mata la ko he a ni ke fa malala mai ta fa ko ia mo fa la to la mai ke ma tol ko ma to ta fa nau ke wa fai ha ho ha o tau I he ta fo no at be I la ni le re ia pito pe ko Wate fa malo kati ko e tuse yo fa malala mai to fa ki ko ya mo ka mai ki he programa malo opito
1: ko e malo opito e frafe
0: malo ko serina serina tuse fa solo ya pe mo e ta o programa ko ya fe ka aki pe mo e liliu u hoko I lao
1: malo
0: ate ta fa skoni pe ta toki hoko atu ki ta o programa u hoko

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko kore sanga mari ko ni ke wata ki fa no no ko ni na to ki tau mai ma fo ni akai ta ni tonga ko fo i talo tonga ko fo i ufi ko i kaho kaho mo i lose ka u meire mo i mahoa ko i hopa na me la i pere o ku kilo e fa i he mire mila tu asila ke fai ki ai a fetu taki pe a mo fika telefoni ko i noa ua taha taha tolu fitu noa tolu tolu noa Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, te ai maumea e tuasila koia, te ke maumea e

0: Ko tau aloha teiki he mahina ni e whakahoko ia he ahopure lulu o wiki kaha au, ahuahiva, siulai, wafe, waono. E iai mui ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pia mui aloha le reitaha. Ko iai wata e whakafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mou kau mai ke tau porokalama whamalo sino, pia mui whakafe hoi, he ko mo ui le rei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, perik talanoa, ofisa fituta.
1: Tanga maari koni, ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.
0: Tau tamigo se mene te wanoa me he ni mapea, I he whakamare koe ni kou korepe ke tukumai mua a he whakamare koe ni ke whaha tala noa. Pea mo e taha tau kautangata lava mea o ku whiwhia pe ke whaha whetutaki pea mo ia. Koe... Sione, sione fukafuka. Toke taha sione fukafuka. Kua ne mao ahono mataitohi PhD. Pako e iyo. I he malae ko ia o e Sainisi whakapolitikare. Tupe mua ki ai kene te kanga o whakamatara atu ka kofifia. Ko hiko ngahi ngā oe lava mea. Ai whahinga ko e niu tau pore pore ai. Pe au tonu pe ke tau hanga o maalari. Kai Rocky kamata ki pe mua. Ai Rocky whawhi loa ki... Tore tā, malo mo e tau mae, aho ni pe malo e kau mai ki he, ki he polo kalama.
2: Mua e whakolo a Filippo tanga maari e koniwa ki mua ke u hoko atu ko u o atuku peha whapapa ma kehe ki he taha unia a fiho tau lotolotonga tanga maari e whakau pofa ki na mai mo akwe o a koini ki ke kawai he polo kalama re tio e si a whakolo a koini. Koko kuhingoa ko sione petu u hiliwa kukupuka. Ja, koe matukunga ia e tatanoa he tia fini. Awe imo e loans e kutohi, mala e ko ia o e hala fononga.
0: E toki tā, koe, ki mua koe pata toki au atu ki he hala fononga pe mua tohi. Ki lawe pe angopia mua ko hei koe pui pui tua peka te koe, e ko tui mahalo o ku fie ilo toko tako toa pe ki anga o e fononga na ke whae mua fitu ne kamata mei ai. Ko hi, e koe, e koe mea ia kwa ia e tau maalari e ngai aho koe ni, koe tau hanga I kuna I e ngai pore mua ngai ngahi matangi na tau whetau laki moia, ka kulawa ai tu lohe aho koe ni, e toki tā.
2: Ki whenga whoko ni, koe, whenga whoko ni e Filippo, e whenga e moe tau e taha tolu moe konga, ala kononga o e ako. Toki whokau ki Nusilani, o toki kamanta e ako ai e wape mahi wa. Lea lea e ako, o whenga e moe tau e taha tolu moe konga, osia ngai whai longa ahi maa koe whai longa maa loo ku whaa pe ku nima whai ai moe whai longa kwa osi koin ai HD toke tā pawa ui kuna ia e wā whi wā whā alai koe ni e Filippo ku si au pito kau tangata ku nau iai
0: au pito
2: alai koe ni toke tā I he political doctor of political science major in global indigenous culture. E kou toi tā I e tawha ki e inisio e politikare I he pe ulunga ngā whakamāma ni lahi. I ngai e matai tohi koi ni. Whai kotoa pe ia I New Zealand. Kamata pe me hoku uraki matai tohi koi mi New Zealand ni. Osi e he wafe mā whetahataha. Aia ko kurangi marae to ia koe Bachelor of Environmental Management. Hoko ki ai hoku tila I he social worker, osi moia, claim of postgrad diploma I he professional supervision, osi ba moia, I kuna moia, claim of doctor, ku master I he indigenous study and advancement and major I he social worker.
0: Good.
2: Hoko ai pek he indigenous study, PhD, ta ue tolu moe konga I New Zealand. Na e whaerewa whakaukau ia, hoko atu, osi me he, me sitikoni o Hawaii. E aia I ki whainga maari e nei mau mea, nei mau mea skolasipi. O hinga e nei whaia e henga ki ai, whaia e a ko o osi I he wafe wafa. Alo Filipo.
0: Alo Pito e... ki taki pe mo e mateaki ko tu maro nga fu idea ko ia ko fai ho fra madala ko fu idea ko ha ke te au ai ke nga tape fu ki ako mo nga hi finga na ke fai ka ko ni ku pa o ni ko e ola ai pe ange ko lau ko tohi ko ina na ke fau ai ku e lava ke ki lave ange ki he ki he tohi e to ke taa katak
2: e koi nene o siko e a kōpa o whakau kaurelo ki whau e tohi ki uhanga o re kōti ai e umala e ki he ke koi nau aruha ke ai
0: koi
2: ne whau rewa e tohi pana uhanga rewa whahingoa e tohi koi a ku halafononga me ta whaaki e taha pe wani ki mo ui tae ngata.
0: Oi.
2: Au pehe I he leo kwa Britannia, my professional trainee from the other side of heaven, the celestial world. Ngo ia tohi. Ia o kutafe kupuhange mena ke lawe ka matua. Tua ia te athinga koe nae pa ipa koe fei lau lau laki.
0: Oi.
2: Fai. Osko ia pau fa'u mono fo ihiwa, po hi wa asko to ape toki ko ni a hala fononga me motu o ne fala wa ko hanga hulu I me nga I matanga ke motu e toki ai e kautanga te den autoxio ke toki tar alo na umana tu yai toki ko ni o mai ko tu I ko kau he to taha fai e u pe ko mi fo to dolo ne fai ko toye mi he motu Anga hulu ia he kutohi Mahu inga koe E hala kononga koe na uha ume ai Hi koe ngahi mātanga Unia ngā hulu I mai o whatatau Taimio kou whaia e whamatawa O Filipe
0: Mano Ki lawe anga pē Ko tu te ke lawe ki he Ukei fuki pia mo e kafa Ku nonoo ia te koe Pea ukei koha kafa ke whaia ke hawha whiwhi maari ka koe kafa koe whatongia. Ki lawe ange ki ai e toka taha kataki?
2: E, kafa koe nei ke hange ke lawe koe ki ai. U nei, o nei, anofu au e tangipa. Iwa nō pere mau tofi ai e ne afio, poke apwala e ne afio he uafe. Anofu au ko makamimishi o Aotearoa. Koe maka koe fumaka ia koe I lawe au ki historia koe fumaka koe fumaka ia fumaka ia koe ilo ia he kau whangota uku emina nau whangota o ilo e fumaka ilo totahi he moana fumaka ta koe nau sio koe ki ei ki tani koe kulere ai koe I ka e moana wavare na I koe I ka ku ki si si fa a I ka Nea ua tuko ki he fumaka o ki komo komo he fumaka po ki mimisi he fumaka pia lere hanga tonu rewa. Ilo rewa mea I tako ko he fumaka koe I mea lere u ki loto pia whakanonga mo whakawhie maani fumaka. O se tau enturi he fiha mea I tupu ai fonua pia ngā unu pe fumaka ngā unu pe fumaka aloa au ki uta kia ke tupu ai fonua e Filipo.
0: Koe.
2: Ah, ok, ahoni pa uilewa koe maka mimisi. Aia koe maka mimisi, ki ai pe mono tala noa ia o ona. Kei ke fulave kei koe ngā koe tataimi. Ai pe pa koe fumaka koe nika kui aha kau folau ewe ewa kwe mau ke na wo o mimisi he fumaka. Ko pe mo te ki poulu vai o ki fufulu aki o ki vau I ke maa. Ka te mimisi lewa ai maka. Koe vai kou haumilo tau Filippo koe vai maa au pito. Pange pe ia koe vai sima. Ia koe ngā ue ai fumakai lalo fonua, kone hanga o mimisi mai ngahi ere meniti kotoa I lalo fonua ki ai. Kato ki hanga mea te iai, be me iai lewa kuhangarewa ai fumaka o sivi, e kone ane o mai lalo fonua. Hanga tuange mea ko u kai feunga, kane tuku ai mea ko u feunga, vai whakafie maare kore ia ke mimisi ai ahono kakai. Whaka filosofia e tala noa ke fumaka, ngā hako noa ngā, noa ngā o kufu matuai au pito, whaka fie maari e ke tangata niwa kotoa pe, e taimu whanonga I ke historia o maga mimisi. O Filippo.
0: Whamalo atu e tata mau taimi, ko hinga pe ko ta taimi mo ki whihala ki ko he ta whakotutu nai whai ta koe ku ke tari mai koe he kau tari au he ta whaakia koe ka upalome se atu e ke toi foki mai pe mua ke wiki kahau ke ta whakaosi ta talanoa koe ni ko hi nai ai mo e proklamai nai teu teu ki hawhe pe ka pau ku ke ofi mai heni saipe ka whapapau pe te takamata on time ki wiki kahau ka taku ki whaasi mai pe eta proklama te hamea ke tokanga ki aine u whango taholo pe te umau haki mea me maka mimisi ka te utahatu pe mea koe ko umau
2: palo atu Filippo whenga maare ko ni koe natula tānoa ke maka mimisi ku mau katoa ia he tohi koe no ko whau
0: koe
2: Vi ai kato mono tupu anga mono. Pangarewa fok o te ave e ku pisisiko a aku ne. Paprisia me he University of Hawaii ki o lunga on o te ini au ki e mga mibisi ke oua e te lava taha o excess ki he koi.
0: Koi.
2: Rol ko ia o mga mibisi o Aotearoa.
0: Koi.
2: O si Paprisia me he University of Hawaii. Ne tuku koi e te ini mi wha maaloa tra motoru katoa kainga katoa pe. Tau te fitu ke kainga me ini e top tapu. Oi koe otmoti niu ia, oi koe tau tohi e kua lava hona whao. Si koto ai ngai tala noa whelawe I moe motu. Oi atu ka motolu, mau kato fika telefoni, o kia Filippo pe.
0: Koe.
2: Oi kopi eni te au amana ke tuwhai a pong pong. Pembalanga kauta tau atu, o whaatu Filippo.
0: Whamalo apito e mau taimi, pia kore pe mua ke toi afe mai pe he wiki ka hau ki ta whaas whalere ta tala noa. Malo apito to ke tae mau taimi, mo e tala monua tupe, te utok whawhetuta ke tau ke he tohi. Aku be ia.

0: O tae tu naura tunu kuafi, mo tamua he ngongo me kolomua, o ringa tonu ki a hauni, malo tae.
1: Malo malo mani au e ki pia mo lelei a e tonga kotoa pe, mo mea mai ke tau ko ua ngongo ko ia I he fiafi pule lulu ko e ni. Unua ki ak mahino pe foki ko sa I tau mo mo ko e ne pia ko I winta I welinga toni, ka I he weekendi na e to lalo au pito e fua mafana. Lotonga aho avalisi ki he valu, ki he tahatolu, pia ko taimpo uri I he fa, ki he hiva. Pia ko aneasi hange ko yung mo me aki ai he media mo e TV na e to is no he ko e talo ene me he tau e tahanima ko ene tokto e to ene si no I loto weni ngato ni fie si a peso ke ka inga ko inga ko e ose ne tau e tahanima ko e toki I to ene a e si no I weni ngato ni pia ok mahino mai peso ke me he whamatara ea ki he kaha u mo e toi ngai wike ni e ke I momoko pe o hange ko ia o kumo ok mautofangai Neonga e momoko pe mo sino o te ke ai ke kanseli a e vakapuna. Se puna aki koia pe a me welinga toni, pe puna mai ki welinga toni. Nga ta pe he se folau aki tahi pe koe sewi na e kanseli e nga se folau aki koe nga koe tuunga kou ki ai e a. Pe o ki ai a e faam e alwange ke maa nange I he wiki kahau ka I he wikeni o kufu momoko au pito. I he wiki ko sina e whakahoko mai ai ki whalealea e whakataha ka kai se fine whahofonga whalealea pe a me I he ngahi whonua o e pasiki o kawa tonga. Ai a koe polo karama ko ni o kui koe women's wananga. Ai a koe kau mai e ne ka kai se fine e toko ua hiva pe a me ngahi whonua ko ia o e pasiki. Koe whanga mali e ni ki he ka kai se fine whahofonga whalealea ke nā lama mai ki Loto Wellinga Tony, pia ki Whale Alea, ke whakahoko a nā o se pota anō a ki se lawe I pia mo nahu inga ko ia o e tūnga whakataki a e kakai si fine pia o ku fuu mahu inga ko he ngā e ku fuu toko si au pito a e kakai si fine o ku nā o ngā oe I Whale Alea pia nā o ko e kau whafofonga Whale Alea. A iko tanya maali e koe ni, ka kau mai e Fonga, Falea Lea, Menga Fonua, Koini,

0: te ko sa fonga mi fale alea na ka mai ki he fatongia ko ni pe ko a po kalama ko ni na e faga hoko ke na ta pe fok me ya mo ka se fine I loto fale alea te ka watia ya ona po ka na o se ploni ai ko se nga mani e pe ni ke na o fai ai pe na o te tala noa ki he maho inga ko ia o e fonga taki pe ko no te fai ai ke te to lahi ange ai ka kai fine o ku fa fo fonga fale alea I he weekend ina e mau e whainga maari e ke whai ha se potara noa aki ai pe amo moni I whelehi ta pe fokasione ha mani tō pui ai a koe onga whafafonga ini pe am he tonga ombudsman ko ia I he office ko ia I tonga ai a ngā tonga I heni I he polo kalama workshop ai ngā he whonua o e pastiki o kaumaiki a tonga ki he talanoa I o e se ngawe aki pe a pe foki ke he fetokoni aki I he ngawe ko ia o kuna o whakahoko. Ko e se potano aki ko e ni, ko e whainga maali e mi ki he koslio kautake a weninga toni, pe mok nga tolu ko ia me he kau whafonga me he koslio na nau ia e ke whae se potano aki ko e ni pe a mo et koni si selesta pe fokasione ha mani tō pui ai a koe tonga ombudsmen ia. Tēnā kā mai kia e whai se kau kisione whinau me he Wesley Methodist Church pa pe foki ki a whai se kau te ta whinau me he sasles ngana tau taina tonga me apahat. Tēnā whakafonga mai foki pe a mo tongi a pāo nuku pō huawha tau for all neongo nei kai kei heni whai se kau hiweni nuku pa pe foki ki a whai se kau sofilisi tau fo o koe ngā kai kei nai heni I loto wengi ngaton ka nā mau ia I ke whahoko a whatongia a ena ia te a Mexico's lio a whai se kau so se whatu inu kuafe pe foki ka unga te a havea ko se keltali ia pa pe foki te a koe general manager na ia pe foki mo I kau whafonga pe a mei he New Zealand ombudsman ai ko Federica Folamo e tu I Mataele, ai ko e te tine tonga e ne o kulo tonga whaifatongia I he New Zealand Ombudsman, te he foki ki he ongo whafofonga, ko lei da mo meigen, te a me he pot ngā ue ko e ni. Ko e ngahi workshop ko e ni I he wike ko o si, te a mo e wike ni, na te he e tvoni te a mosione tō pui, o ku pulelei au pito e nao feohi pe a pe foki ki tala noa la le I pe a moe fonga ngā au e ko ia I he tauhi ko ia o e o e ngahi a fatongia ko ia I he ngahi fonua tau te fito e ni ku kau pe foki a tonga I he tokoni ko ia he ngahi fatotolo halaunga ki kau anki pe a moe ngahi pot ngā au e pulianga te wakai ki ha ngahi whai whatongia ai pule a ngā o kui kai ke totonu o ku tokoni e pot ngā ue koe ni ke o atha ngāhi whamatala o ku tu tawataina te malu e totonu ko ia o e tangata. Kei kehe o ku whawhiwhia whoke whai se potano aki koe ni mo e ongo whawhafonga me I tonga koe ngā o kuna o mai ai mahu inga ko ia o e tauhi ko ia pe koe whatotoloi ai mahu inga ko ia ai ai tu tau taina e kai ngata pe tu tau taina ai pot ngā wei ka koe malui ai to tono koe ia o e tangata. Kai ke hungnai heni tēnā foki atu I he wikeni ki tonga pa kia e tala monu ka te kina ua I he whaisatongia koe ia o kuna whakahoko. Kai ke koe ngata ngai ngahe o ngongo ala maua te sa finipe a mea te ao tae tu na ula tuinu kua se tu awha.
1: Ko siare pasa whai to tonu mo tau ngahe o ngongo me he kolongo e kakala kua I tie tiki he aho ni malo siare.
2: Malo au pito pea oku ta tau pa moi hā a e tau whelongo aki. Fie fia I he e fiafi pe koe aho koini. Ai a kono aho ni mai mahina ko aho kosi, mahina fo o fo kien. Pea oku fo o a e mea koto koto ape. Pea neongo oku momoko. Io ko ane afi ne rava ai ke toi au sia tonu. O ae mea koini koe tō koia ae sinou. Pea, koe taha foki a whaka ilonga ia I he koloni, koe tafunga funga koe au I roa ko Port Hills. Te unangi pe ai tafunga funga koe hi konwha wabalangi koe Hills. O teke a uia ki he mo'unga. Kuhi ko tapot ko ma alunga ta.

0: whakamalo ki he tō angaseti, mā pere siweri, I he whakamaha mapai polokalama ko ia oiponi, o se mini te hongo fulo me he fitu, polokalama ko ia oku hoko, ko e nā manakifo ke whae whakapotala noa, ki a osa ia si kupu me he si aola, kau mafo ki a arisi tatafu, me he ata, pe ko e kautaha ko ia ai kau whaiako tonga, I okalani. Lolotonga pe tau talanoa ki a osa yasi, moe kauma ia osa yasi ki he polo kalama oe poni. Ko e whengawe aki fokieni, pe ko e tuwhakataha eni ai si a ola pe a moe ata ke te teu I hangahi polo kalama ki he wike rea whakatonga. Pe a ko tau osima whana pe ki tau tolu ia I he ngahi whakotu utu kanyo o mai e a arisi e nau whengawe aki mo si a ola o sa yasi mo e nau fukau taha malohi. Tau osi fie fia pe ki tau tolu ai. Kai ke uta whakaloloa ko uta talele ki moua ko uhi ko e tau taimi. Ka e foke atu ki a te ki moua ke o mai e ngahi o ngongolelei pe mo e ngahi talanoa fie fia ko ia ko mo ngāwe ki ai ke whakailonga ea ke tau wiki rea whakatonga. Malo arisi pe mo o sa yasi.
1: Malo apito li ntapa ko kore pe ke u whamalmala te ngai whakatapu o osi. Whai I he porokalama PMN tonga, talu me I he hoatani ko lawe I pene o si kamata pehe tolu. Ko hu whanga pehe lotelei a sisu, pa ko kore whamore mole at peka pa o waihanga hilea. O wikai tau mo mo mea mai ko hu whanga pehe lotu. Ka e whamore mole peka ma ka wat mo osayasi hono talanoai, ae whakaampe foki ke ke mau tari ai ka venga koe ko mai he Ministry of Pacific People puka kau taha ko potungawe ko ni ai ka kai Pasifika ai nao ka venga o mau koe hiva ko fe un mau inga ia o tau a lea whakatonga pe ko tau nofu a kainga tonga ko ia te uange pe whainga maari ka osayasi ke fafe loa ki mai ko lawe I pe arista tafu eni tangata eiki me hihifo ni wa topapu pe mo tongata e apa kolombotua have luliku have wakatolo fine eiki me hufanga lupe vai ni tongatapu pe foki ki utui mo utunga ke vavao mo tari hau ni wa topapu koko ulolo tonga faka kaunga tamaki he korisko mang o mangere ko e taha pengahi whai ako tonga pe foki he sioka alafi pe mo social studies mo engahi ngahi social sciences pe ka oku fie fie ko e whafofonga eni me he Aotearoa Tongan Teachers Association ko e taueni e hono e mau ngawe whakataha me kau whaiako me he ECE ki he university ka me tokolahi pe ai kau whaiako me he korisi ko ia ai te e keke te whaloolo ko e ange whainga maari ke ki whafeiloa ke atu ai hoa ngawe he tauni me he kurupu kau taha siaula malo apito osayas
2: iyo malo apito ma whainga maari ko kuingoa ko osayas kupu ongo matua me ka meri ni af, o waka o koa wawau, pe ko kaunga tamaki api ko si aula, ko e taha e kau ngāwe ai ko e practice manager, I e tawhaki ko e ngāwe mo e whānau, pe mo e ngāhi whāmiri. Ma whiwhia o pito e tauni, ma o kau mai whataha pe mo e Aotearoa Teachers Association ke o ngawe whakataha pe mo si aula ke o tu anga fui programa e tauni e te kawaki mo whakailonga a Tongan Language Week pe o malo atu arisi e mao whainga maari ke mao kaumai ki he ke ngawe teo ke whakahoko malo
1: malo e linta mo osayasi ko tuilahi tau lawe I peko e Koe taha pewhei tū, tau te whito e tau hiki whanua mai mei tonga, koe tau kumha ki I haki kainga lotu ke tau unga ki ai. Pea koe ngahi siasi ko eni si aula o ku kau foki ki he vahenga o kalan manu kau, pe koe vahe whanua tonga o Aotearoa. Pea aku koe koutui koe ngahi siasi tonga ko eni o kuna lotu whakatonga, aia o koe taha pewhei tū o kula vai ai lea whakatonga e tau, ke pukea e tau ngahi lea whakatonga. Pea koutui pe o sayasi koe taha eni hafeitu koutui pe tau te fito ka koe whaere I Nusilani pea mweni iha mautona e hau PKC ko mālo mwe ngahi lo

0: ka waki pia mo e driver license, pe koe kumi api, pe koe tokoni pia mo e tautupo, mo e ngahi disabilities ko toa pia, mo whenga pe ke mo tokoni e ngai whamiri. He ui ai pefua tō meri, e nau eki whanua mai me I tonga, ki nusi la, e o ku tahe mau ngau whai koe tokoni e tau ngai whamiri. E o kai ke whakangata ngata pe ki he Sasme to tisi, o mau o ata pe, o mau te mau ngau e whakataha mo ngahi whamiri me ngahi whunga waka ke kehe, ngai ko mamu maa katolika, pe foki ki he AOG, ka wukai ki ngata e mau ngau e. Malo lisi.
1: Malo apito. Ko tui lahi pe e osai pe mo e kauwhanongo ai mahu inga koe ni ngau e oku. Mō whai me si aula, ko I aina e pehe kauta koe ni Aotearoa Tongan Teachers Association, ko ha toi tahani ha ngau, ha ke tau ngau e whakata, ki ha tau pehe ki ha kauta, o ku nau o si lolotonga ngau e mue e tau kainga tonga. Ko I aina e whai pe talanoa mo e kauta ha, mo osaya si pe foka sesmani, mo e kau ngau e koe ni nau tau te fito ki he ngau e mo e tau tō tupu, O kwai fo ke porokalama a ia nai whakahingoa e toke tā mere nai te tamo e folau koe tau rua. Pane pehe koe tau rua, koe tau pehepe koe whapalangi koe bilingual. Koa ngahi porokalama o ku lele whakatape rea whatonga mo rea whapalangi koe uhi ke mahino ai whanau. Ka koe whamamafa koe ni e tau porokalama koe ni ke wike rea whatonga o sayas o ki makehe ange he tau ni he. O ki au ata toi siu e tau ngawe whakataha mo e si aula koe uhi. Koe tau whenga koe ke tau ngawe aki pa tau whapotopoto e tau ngawe aki e ngahi social media platform koe ni. Tau hangepe koe PMN Tonga, koe ngahi PSI Facebooka koe ne si aula. Koe ai e hou e ka mwe ka inga koe tau ni o kuwai ai ngahi activity pe koe whanga ki porokalama. Koe tuipe e manakoa ki he tau whanau tau tahataha ki he Hape tau, tahataha ki he, like, ka mata e kou hi, o maulavei e hau ek me ka inga, koe tau tahataha kou tui ki he tahavalu, peo si hi fo he, katak si hi fo he tau tahanima, o tola he tau whanau, o koe ke toi fu, koe ke nau toi rea whakatonga nau tolu. Koe ki toko si ipe o kukei rea whakatonga, pa kou tui lai koe whanau, koe hiki whonua mai me nau ngahi matua, kei lava pe rea whakatonga, ka koe tau whanau, koe ni tau o tau lavei, koe tau tangata ane taha pe ua ko si imole e nau rea koe ai. E, o sayas, whaampe ke vahe vahe e tau ki program, pa kou wha malo lahi atu. Koe uhi, koe whaka amu foki ke o mai e tau whanau koe ni o kia 7 and 8. Te tau kamata pe me tau activity ulu aki. Hange koe ni, koe e tau tau lua spelling bee. E, o sayas, te ke o mai haki I whaka hino hino, ke ke spela mai ai fo I lea tau lua.
0: Yo, tupe kai whenga tupe, me kou tui koe Karoto lahi pen ki e whanau.
1: Oh, ia. Yeah.
0: E tau penga katoa ki he ki tau ino ai spela ai lea whakatonga. E oa te mou hoa whanau ko e koloa pe ke mou kau mai a tau whanonga kwa taha lewa e whai e tau spelling pingi. E ai ko e
1: I whahino hino mai pe o sa tau lua.
0: Ai e talatu pe a fui lea pe a te mou pehe lewa tau lua. E mo spela lewa. Pea kone osi pe hono spela, pea mo tui pe mai tau lua. Pea tuk tātu lewa he whakamau, pe uku tonu, pe uku whemau ke toi whakale rei.
1: Ok, pe he ke lava si pela mai e osi?
0: Io.
1: Whaka hino hino mai?
0: Ui atu. Ok. Tau lua. Ta a u la u a. Tau lua.
1: Ia. Koe tohi te maungawe aki o sayasi, koe tiksinale koe ni a kau tu inuku afe. Pa eki vave vave foki he, so, you know, o fie mao koe o atu pe, ke pukapau mo waiha mo lai peli ho mo ngahe api ako, koe tiksinale koe ni a kau tu inuku afe, e fai me iai e tau siwi. Koe hi, e fie mao foke ki vave vave hono si pe la e linta, koe hi ke ki

0: Ko e tā polokalama tala tala I whālēni ki e mo uilelei. Pea, ko e polokalama whokoni o ko atu whakawike ia mihele te oni. Ke e toko ni ki e mo uilelei ko ia hotau kāinga. Weekeni e whakamamafa tala noa ko ia o e polokalamani. I he aho whakamaman lahi o no toka ngai kina e kautou lekeleka. Aia e whakailonga ia I he aho whalai te fitu ko ia o a kosini. E kai ko ia peka e kauwhoki e tala noa e aho ni a e tala noa ki e ni ihi ko ia. Oku ia iho nao ngahi whaingata ia whakai sino o I kai ke nao lava o whakahoko ai ngahi. Ngā ue anga mahe ni ia teki nao tolu pe. Pe ko e si ini ihi ko ni o nao disability. Na e whaka ilonga I foki a e toka ngai kina ia o ki nao tolu ko ni. I siulai ka I he whainga maarie ko ni pe mo e mahu inga o e mao e whakaafe o e pōni. Te tau kore pe kia te ia ke whakatala noa ai pe kia tawha ako ni. Ko fiefia ke tata lelei a whane tu iha ngana, mei he waka tau tua ke whakahoko e polo kalama e fiafini. Whane ma loe tau mao a e fiafini pe a malo mua a e tari whakaafi ke kau mai ke polo kalama.
1: Malo pito linta e tau te mao e fiafini pe a malo se no tari e fini motu a ka e loa koe ni me e feitu uni. Ko le peke u hufanga atu e ngai tala whatap kutoa pe me ka mata ke a polo kalama le tio e fiafini. Ka e tā mua ke te au ke uwhafofonga atu e whatongiani. Me he kau ngau e tonga, me pot ngau e wakatau tua, me he hala le MP Drive fika tahaua o Manukau City. Whaftai biki o tua, he whainga maali o e fiafini, moine ofalahi atu ke a teko e lolo mana ia, pe a pehe ke a Christina Sofele, homa whakakau atu a e fine motu ani. Ko kuhingoa, ko whane maretu I hangana, Me he funga a fitu, hala holopeka, funga whātoto, haa takalaua, koulo, haa pai masani. Ko uta kai whala, ke fumaka ko fele unga, mo tonga leleka haa pai, mo e whanau e doktor. Ma alomu ai ma uwhainga maali e, ke whafofonga atu, ai kautaha wakatautua he fiafin linda. Ko e potngau e whoko e wakatau tua, ko e kautaha e whao Pacific BN. Oku iai a e feitu e tolu, oku ngau e mea ia e ngai kakai ke kehe ki he potngau e. Oku iai e kautaha e taha, a e mau ofis e taha I Walinga Toni, ka peheki Christchurch, tani tini, ka e toko lai taha pea o Kalanini. Pea ko e mau ngau e whoki, Oku mau ngā aue ki ngāi whei tuupe. Tau tau te whito ki e kakai o e Pasifiki, ma e Pasifiki I whoki. Ki e enau mo uilelei, pia mo enau ngāi whi e mau whakai ki nāu tolu. E taimi o kui kai ki nāu malawa o whakahoko lelei ai, ai ngāi whitu utaki ki a te ki nāu tolu. Ko e te mau tau mua ngā aue, ki ngā aue, mai ngāi ngā whamili, me he Pasifiki, Moi community ke tokona ki nāu tōlu. E ngāhi mea kotoa pē o kunau si whakaamu ki ai. Hage e kui a nāu lawe ki ane nai, ko kui ngā ko whani maretu I hāngana. Ko e ku ngāwe o kwhai I wakatau tua, o ko o toka ngai, ai klupu tōu leke leka e hiva, moi klupu e taha ki e tui fio pē o I ngāhi tāu, I e tawha aki koe ni koe I māngere. Koe ku tau kakato e ne taha, e ku whakakaonga tā maki I pot ngā weni. Ka koe taha pe au e kau Pacific Navigator, e tawha aki o I social services I pot ngā weni. O mau whakahoko e ngā weni foki ki e tawha aki ke he kehe, ke e toko ni I pe ki a kakai e Pasifiki I community. Ka koe aho ni, o koe whie vahe vahe atu, O whikau aki mo e taha I ngai tau mua ngā ue. Na ai kakai o I Pasifiki. Pe ko ki nāo tōlu ko nāo wa uho nāo tau. Ke tau ono ni mā ki olunga. Pe mo ki nāo tōlu u kue sia whaka atamai. Mo I whaka sino. Pe mo I whaka sosiale foki. Pe mo I mau whikau aki. Ke e nāo mo ui lele. O mau tu uaki atfo ke a ngai tafa aki ke ke en. He ok tokolahi a ki nāo tōlu. Oku nau whai ai ngā ue, kia tek nau tōlu, tau pehe pe koe kau disability, oku mei mahu inga maali eangi a whoilea koe ia, pe koe age care, kia tek nau tōlu e kau tōlekeleka. Koe ta whaanki koe kua o ngā ue ki ai, o ku mei mei koe kau tōle ke le ka katoa. E kulupu e hiwa koe ni, o ku whakamatakari ai ai ngai kulupu. I he lea whakatonga, i he lea whakaniwe, i he lea whakahaamoa, i he lea whakakuk ailani, ka mo whakatuvalu foki. Pea koe kulupu e fitu koe ia, o ku nau i he sao te kotoa, tuku kehebe ai kulupu tuvalu me he wesite. O ku outokanga e foki ki e ngai kulupu koe ni ai kau vai vai, o i community. I anau ngai fie mau, o ku viviri hange koe ni. Koe kulupu tonga, o ku whinga oia ki mo nau tolu, ke nau whanki kāti koe ni koe, o ku toi maama ange ai, ai teksi, pe koe mobility disability card, tokolahi a te ki nau tolu e u kulupu koe ni, kai te nau lave lave i loa, o ku iai ai whainga māli, te nau lave ai, o ka nau ka whakafonua ngai form koe ni, o ave, kia te ki nau tolu o ngā oe ke kāti. Koe kulupu koe ni, ai kau tau leke leka, oku nau fie fia maupe, ke nau mawahe mai mei api e aho tū sete, pe koe aho pule lulu, o ewe ewa ki ngai polo kalama, ko te uteo e kau koti neita, o ngai matakari kehe kehe, e feitu kehe kehe, ke nau lave mono ai. Oku mau whakawhei, ai nau tolu, me ngai waa kehe kehe o imo ui lelei, ke nau lava mai o whakatala noa, ke ngā ue oku nau whakahoko e community, pe oku iai a taha e u kulupu koe ni, e ala ke whai hata koni mai ka teki nau tolu. Koe kau tōle ke le kani, oku nau fiefia mau pe ke nau mawahe mei api, he oku nau fuu, hange e kia te au hape he oku nau fuu lonely, nau tai tai lata, he nau fatoko taha, ka ie taimi oku nau mawahe mai, oku nau mao e mo ui fiefia, ke nau fiefia, he taimi oku nau kei lava, o lue lue, mo tala noa, kia te ki nau tōle. Koe ki nau tōlu koe ni koe oku i kai ki wha malawa ke whai hato koni ki a te ki nau tōlu hange koe ni koe sia e nau mo ui pia nau i he wheelchair oku mau lava pe o to koni ka te ki nau tōlu e ngai pol kalama ke nau fie fie ai mo ma wahe mai mei api pia malawa ke oange ai ngai to koni koe ia. I e taiwi ta tau pe ka pau he kai te mau lava o whakahoko ai ngai tokoni ke nau ngai fie mau whakafoi tui tui. Te mau lava peoto e ave nau tolu ke ngai kautaha. Te mau wakai ki ai e lava ke nau tokoni ai ki nau tolu. I e tawha aki si e nau fie mau. Koe hānai ha ngai mea maho inga mo ha ngai mea kue amai mo lelei ange e tawha koe ni. Koe lea koe taki peo e kulupu tuvalu e o pe ki ai ai kakai tuvalu. Koe taki o e kulupu Cook Islandi e lava pe ki ai ai kau Cook Island pe ke kau Niue pe mo e kau Haamoa kai am amoa tu foke ai kau Tonga. Koe kulupu Tonga o ku i he feitu ukelen i ne si i he community hall pe koe fefine Tonga pe kune toka ngai ki nau tolu ko Francis hafoka i e community hall e Glen Inesi. Oku ata ki a tahabe ke ne kawa tu ki e polo kalama ko ia e kautonga i e aho tu site me i e hongo fulu ki e ua. Ka paole vau ke fie mao ke ke ewe ewa ki ai, fetu taki mai ki a te au, ki e waka tau tua, pe a te u whakahoko lewa ki e nau kōti nei ta ke ke lava atu ki ai. Mana tui a ki nau tolo ku nau fie mao ke nau lava ke u kulupu e matakari ke ke ka pau ku ke wesia haki ima haki, hufanga e whakatapu, pia ko ha whainga taa, ko pau peke ke lava mai moha toko taha, ke ne toka ngā i koe lolo tonga e polo kalama. He koe toko taha koe o kune toka ngā i a polo kalama, o kune te teu pia e mea tokon, mo whakalele a polo kalama, pia mo whakamau ai feitu te mo ngāwe aki. Ka ki he toko taha koe niko u fie lava ange, ka ku ihe wheelchair, whaka mole mole ala, ke ke lava mai pe moha toko taha, e tari tari lelei koe ki e polo kalaman. Koe hānai hanahi, whaka matala me ngai whamiri, o kuna u kau mai ke polo kalaman. Koe ngahi lau lea, ki lelei ina o kau mai ki pol kalaman ko eni.

0: Ko tau tai miku hawhito tonu a hewa. Hawhito tonu a hewa pia te tau wakai he ki I tonga eiki I e polokalama ko I a oku hoko. Ko e polokalama foko oku hoko. E whai a whakapotala noa ki he taha o e whafofonga me he Tonga Ladies Association mo e Miss Galaxy kau maa foki a Miss Tri Pageant ko tau toksi tu atu ko I a ki ai. Ko I ko e ngahi whakahoko whatongia pia mo e ngahi polokalama o kunau whakahoko. Pako whiewhia ai ke utata lelei a Diamond Vea ke whai whakapotala noa ko I a oe poni. Diamond, malo e tau mao ae poni pia, malo mua ngā ui mitonga eiki.
1: Malo pite tau mao ki he poni e linta, malo pite mao whainga maari e.
0: Wha malo lahat ka te koe koe uhi koe e tuku taimi koe iloi pe ai ke hike he tau taimi maha koe ke mei. Mao e koha malo lo le le he poni kau kou ngā au pito ae kau mai ke polo kalamani. Koe whakatala noa foki oi poni koe uhi koe. Polo kalama ko ia ne tau toki si tu a me ia I mahino pe foke Miss Galaxy ia whakahoko pe ia I he ta o kotoa pe kai hange nai o ku wongo fo o pe a asi fo o ai hu ko ia ai Miss Tri Pageant he e, ki mua pe ke ta hoko atu ke ngai whainga maari ko hanga he Miss Tri Pageant o whakaava mai ke ni ihin ana o kau atu ke polo kalama ko ia whiri misi Miss Tri Pageant o e tau ni ki omi pe mua haki I pui pui tu a nounou, pe haki whakamatala nounou, whekau aki pe a moe whakakau kau ko ia hono whakahoko, pe hono whakalele o e Miss Tri Pageant.
1: Ma loa pito e linta e ma owhinga marea, pako kore peke whamalmalo a te pe ngai I tala whatapu ko ata me he whare whamafola le ani, kai ata mo oku ke u whare pea ki whamala ala mo itali a te whehui ko ia ko tuku mai I he hoani. Pia gea fie fia lai ko hika whinga marea ke lawa ke whamatala noa, pe mo vai vai a te peke to ilon ki eka kai ko ia o whonua ke ngata pe I tongani ka te a o atu ki kito apure anga ki nau tona kau tonga ko ia pia mi tōpure anga e. Ko e, tala no peko ki he, ke mātu unga nei whakotu oi koe a whakaukau koe nui Tri Pageant. Ko e, tau lahi whoke a lele mai po kalama ko nina whawhaka lele pe kau tahale I tio tō ngā ko uhi ko e sio a whalele koe a po kalama Miss Galaxy. I he tau mu aia ki I he whakaukau koe no whotu ko Miss Galaxy na e ai whakaukau koe tau mu a ki he fundraising pe koe tāna ki mā ngai paanga ki tukoni ki hono whakalele koe ngai po kalama koe ni ai Tonga Lady Association pe a mai ai ki hata imi na e kamata ki mausio whakalakalaka o pito po kalama koe ni pe a mauhanga ai o tāna ki ngai paanga koe ia koe tukoni koe skola sipi ma ki nao tolu koe ia ai kaume mipa o TLA o ave ki nao tolu whakaako ki nau tōru tue mak ngai whenga maari e ngai whonua muri e. Pea lele mai mau polo kalama mau me mau ngai fund, ai ngai fund ko nina o mai me pule ang Australia ko no usila mo kānata. Pea me ngai fund ke ke hepe. O whaka lele mau polo kalama ako, ai ngai polo kalama ako ko niki he toonga mo ui, kau hangi ko ngai life skills program. O iai ai mau ngai polo kalama ko ia ke fututu matalai a kau. Whahoko pea me ngai polo kalama ko e mako e kakai ke nau ilo ke ngai ngau e whamea. Pena iai le vai ai whakaukau ia mautolu, ke whahoka ngai pokalama konio ke ngata pe I he tōni koe a kau leiti, ka lawa ke mautokonio ke kakai whewhine koe a o ngai community. Pena I hao le vai whakaukau ia te mautolu, ke whewhena ke mauhanga hange koe tawha ake koe na Miss Galaxy. Ke mauhanga ange o whahoko mamu ngai ngā ue koe ni maa ki nao tolu heo e kwhawhine koe I tonga ni, ke mao hana ngai whainga maali e ke nao kau I he tawha a koe ne e whi auhi. Pea mo e maoanga pe mao sio o me mehi wai me tamai kwhawhine, o nao wha am na toke nao kau I he whi auhi mi sei la alaga o keke nao fie kau na toke tau o lunga. Pena ia ele vai e mao sio koe I ngai tawha a koe hange koe ngai tawha a ki mō tolu, koe ngai tawha a koe ke ngai whi auhi I muri, na whewhe nai ke mao hanga o whaka kau mai kakai whawhine ke nao kau mai ke whi auhi ni. I o taimta tau pepa na iai mau wakai, talu ai lele a ngai whiauhi tō ngani te kei kia ha whiauhi a maa ho ik tangata. Ai mei mei koe sio pe I ngai whiauhi ko whahoko ki ho ik tangata. Au mei mei koe ngai tawha aki pe ia ki he sino lelei pe koe pāpela. pe mau pe hele va fe fe ne ke ai ke fa ka mai mo kina tolo ho e ta ngata ke na ka mai mo kina tolo ke fe avi ko ni ka ia ta fa aki ai ta te fitan ke ngai platform ko ya o pageant pe ko fa fini misi o ku ia fa ka ngai ta o ku ke ke focus pe foki ai ngai ta fa ko ni I he hoi hoi fua pe mo ya ga ko ya te te u pe mo ngai te te u ga ko fa ha ko ya I ngai fe auhi ka ko me mau ina ta ha ai ngai ta fa aki ko ni ki he advocacy. I'm not a hanger for a lahe no ngahi I lofe kau aki pa mui ngahi ishiu ke he kehe fe paki pa mui tau tupu. Pe keke ngata pe ai o ku kau kea ngahi ishiu, kau kea I filiri wako o ea, tafa ako ke gender-based violence, I ngai tafa aki ko ia ki he mo uilelei. Pe mui ngahi tafa aki he kehe pe e lava to koni, ke to e lahe a ngai I lo aki nau tolko fa nau tau tupu nau kau mai ke fe au hin. Pe na e faa, kamata pe mea e mauhango fotu u ai whakaukau ki fotu a pokalama koe ni. Kau hi e keke ngata pe I hono lava ke built up a capacity pe mo e ngai tawha aki koe a ki he iloange ai ni ihi unaukau mai koe ni I he ke nau feel confident I he ngai whi auhi. Ka I tem ta tau unau lava ke nau toi a koe mea lahi. Ta te whitan ke ngai tawha aki koe advocacy pe mo ngau koe ke community I tonga ni. Ko tu pe mahalo koe a linta ki whakaukau na fotu oi ai ki ipo kalama koe a try pageant. Mahalo.
0: Fa ma fana ba ko fa fa pito ai nga fa ka ka ko ia ko ke tuku mai na ne hanga we I ho mo lo to ke fo tu wa e polo kalaman pa ko tu ko ki na to lo ko ia me I tonga ka ma ai nga lo pe na e lava ke na mamata ki he polo kalama fa ka fo fa ko ni na mo hanga te te u o ku a nga la hieni ki he ta te fito ke ngai business ko ia I tonga lava ke tu wa ke ta na ngai business I pe a fo tu fa ka ka ki he tau tupo tonga, e lava pe o mao pe mo ui I tonga pe. Ko e tafo ki oe mea na e whai e tala noa pe na e ohake I he whakalele koe ni hokmo polo kalama. Ko e tafa aki koe ia oe whakamau. Ai ngahi mea ngā ue koe na amo ngā ue aki, ai malawa ke vavea I hono tāna ke ngai poini. Pea, e kai ke to e whaha Feliliu aki I he tohi moe ngai mea ko iak tā naki vavi au pito. Hange nai o kuki I whakalakalaka angi a moutolu I he Miss Heilala, ko Meet Miss Heilala. Ki I whamatala mea ngē ki he tokoni pia moe lelei hono ngā oe aki oi mea ngā aue ko iak.
1: Mālo pito e linta hange ko iak o ho tala noa. Koe tunga koki ai koe ai whalangalaka pa me kamata koe ke wawhiangi koe ngai ngā ua na whahoko ta te fitan kono ngā aki koe a teknolosia. Koe mea whoke o ku whakaoli e linta koe ki kaunga ua koe ni atiol e ai a koe kaunga ua koe me I toko fitu pe. Toko valu. Ka koe ki timi si si ko nina nau lava o whahoka ngā ue I ngai tawha aki ke he ke he. Pea ngai tawha aki ko nina I kau kei ai tawha aki a toko tahana ni hangi peo develop ai app. I he kau ngā ue pe nani hango develop ai app o kau kei a hono ngai app e ni ukni lava I hoka aki e kau wha mau. Ke taimi ko oku ne whahoka ko e ne tānaki ko e ne ngai poini oku otometiki pe ia I hono mau he kau otita. Pea koe tāhina mea nai vāwe au pito tau te whitenu kono ngā akoea teknolosi ai ngai ahoni pea uiai mo ni ihina nau toa ngā ngai tawha aki koe nke ngai video mo ngai production ni ihina nau toa ngā e sio koe ke he fotutu o Stacy pea ngai tawha aki ke he koea ka koe tāhina ai mea whawhia fia ka te mautolu koe uhina o skamata pe e mau ngai ake mautolia ai app koe ni I he ta o mahalo e Miss Galaxian mahalo e ua ki mua na o skamata e mau ngai ake mautolu a ngai app koe ni I hono whahoko koe hono tānaki a ngai poi ni. Ma tu unga peia I he mausio ke lahi whahanu lahi ngahi tala koe ku whahoko I kā kā koe lahi toi tohi tohi koe he lai pēpā. Ka koe ea ngai a koe e mau wakai fefe ke mau ngai ake a I mātolia a ki app koe ni na whaiwhai ku lawai ke tokoni pia toi vāwe a ngai hono tānaki pa I he tenta taupe na ea I whoke whakaukau he tā uni ke mau taim koe u whahoko ko ano mau ko ai pa poini ko kau hani ai kau fa mau na lava ke display me pe screen ke sio ka tope ka kai ki ai ka ko e me afok na e ki I tō mui ai mo ahano wha hoko ki ai ki fo I tawha aki ko ya. Tana e lava beke mauhange o o tāna kotoa ngai poi ni o whaha mai a I he osi ko ia e whea auhi. O ngā ke si o kotoa pēr taha kotoa ki ai o wakai ke ngā hiola ko ia o whea auhi. Ka tau te whitan ki ta whaaki ko ia o e lahi ko whela o aki I he osi ko uhi ko whakaukau. O a whewe ma uia he tō taha ko ia a e whea auhi e ua kai. O san ko ia pēr ma uia he tō taha ke. Ai a koe hao lewa ngai whakaukau ko ia ngai hanga lewa. O ngā si o lewa he ngai poi ni ko ni. Nā te tātā naki hange pe ki tōnu ko ai nau mā ube I kai. Ka koe anga ia tu unga koe na e iai koe ai ki ipo ka lama e koe na mongai a kiki he whi au hi.
0: Sita e vāwe peha no fuatuha e ai ai I tōnga. Whawhia whia o pito ai ngā wepe I e wakai atu ko ia ki he hange e koe koe stage o blai fuke tala noa o pehe o ku whaka o fuofa o pito. Ai ngā ue koe nā mō whakahoko I hono set up e stage pa mō I mea kotope koe lighting he sai au pito ai ngā I mea nā ngā ki kai ke tā wakai mai mua ki a ki nā tolu koe ni ku hoko ki polo kalama koe nā mō whakahoko ke awa mai ai ngā matapā ki a te ki nā tolu ke nā toi ki I manga atu ki nā tolu I kai ngāta pe whakaloto whonua ka nā toi ki I tō atu ki nā tolu ki tu apure anga ke ngā whiau hi ke ke o whakahoko ai
1: Malo apito elinta. Koe kamata koe e mawhotutu koe e pokalama koe try pageant na e iaia sia ya te mau tolu koe hi koe hana hangai mea e lava ke fuaka ki nau tolu ta te fito ki nau tolu te nau mau koe a whea uhi. E kwa alai fwake teim ni I tau wha sio ke he misei la lau o pepa mau e tō taha ko ulua ki ai tanga maalie ke ne hoko te ne whea uhi ki he ke mis pasifiki. Tana e whaile vai sio ya te mau tolu pe uhi I kulahe ngahi ngahi pageant, international pageant I tua pure anga pe a kulahe ai e wakai o ku taitai taha ke aha hani ihi pa mei tō ngani ke nau kawat ke whi au koe ni. Mi mei e ngai whi au koe ki mu a o ku mi mei koe ki nao tōlu koe o ku nao whakaut ki ai. Wha ma u kato pehe whakamari koe ia I e whanau tō ngai a o ku nao I tua pure anga. Ka koe uhinga koe e anga ne sio whewe ke aha whakamari e ma ai ni I koe ia I tō ngani na lawa ke nao kau atu ki he pokalama koe ni. Pena e whaia e mau whei ngā whetu taki holo pe mau ta alua I o mautala noa, pe me tō tāka tali e ki taia ki Hamoa, pe mo tonga ki ngahi international pageant o kui Australia. Pe ane whai lewa e tala noa mo ia, o ne o mai lewa ai a e matapā koe ni, ke whai hawhenga ki ai pe mo sio, a ngai whenga mā lia ma ai whanau koe I tonga ni. Ake koe la au e linta o ku lahi au pito e ngahi whenga mā lia ki tua pule anga, ka koe I kai peke tau lava ke ilo ki ai. Pea kui awhi whea lahi koe uhi koe o mai koe ni he tō taha koe ni a whenga mā lia ni. Pea o kune o si kole mai ai pē, teu teu ai pē ai kautaha koe tawale the association koe uhi koe sio ke tau fo au. Na alava ke ne tuku mai e ia ai tare kita koe ia ki ngahi international pageant ma ai tole the association ni ke nau hanga whakahoko ai ngahi oange ngai whenga marie ko ia ma ki nau tolu ko e te nau lava atu ko whafunga I atonga ni. Pea o kou whewhia lahi ai whaku ma tolu ko uhi na e ai ai tau mu ai a ia te mau tolu ke AVP ai uluaki I he whiawi katini a pea moe uluaki ko ia I he whiawi Mr. Kleti eita. Pea hiri ko ia na to e asi mai mga hifenga maali e kehe ia. Pe mo pehelewa, fefege ave a me fika ua ko ia miskatini a mahalo ko taimi peke ia. Ke amu hafanga maali a kina utolu ko ia kua mo tolu, kina ukawa mo kina utolu I ngai pokalama ko ini. At the same time, ok fema o peke ongo ia kina utolu ko ina e kao mai ke fe auhi. Ok ia ipe me na unga hifenga maali e. Pake I fai vea pe kina utolu ke ke hoko hoko tai pe na unga he. Ai lao maali e ko ia o kuna na nau mao me hefe au hini, tana o hoka peko ki nau tolu koe kau advocate daia, I ngahi tafa a keke koe ia, o ianga koe ia mo ui koe I tongani. Malo apito.
0: Malo apito, Diamond. Koe wakai koe ia ki ngahi fi auhi o kukau atu ki ai ai misi, ai koe misi katinia, koe tō taha koe na e uae.
1: Uia.
0: Kai pehe foki ke Miss Earth, pia moe Masters of the World. Ko os I ai nai ha kau whakafofonga me I tonga I ngai whi auhi koe ni ki mua pe koe toki fufuataimien ke nau kau at ki ai.
1: Okay. Koe master of the world, ia koe toko fofata I menia ke kawat ki ai ha toko taha tonga. Pata te whito ni ki he tawhaako ia o whanau tangata. Ia koe whiawi pene o whakahoko koe Mr. World ki mu a iana e koto taha tonga tamasi tonga pene e fofuakau ki ai ka koe tamasi I me Australia. Pe ako hono wad pe ne tamasi I koe ni tame I tonga ni a Mr. Cletieta. Ka ko alu ia ke whi au I kehe ai koe Master of the World ia koe fofua taime ke kau atu ki ai a ha tō taha pe a me I tonga ni. I he tawha aki lewa koe ki he Miss Earth ai aku o si tonga lahi fo ke ni ihi a whanau tonga nana Oscar ke whi au koe Miss Earth. Ka ko tok fofua taime ni a ki ha toko taha me I tonga ni, nofu I tonga ni, pe a tupak pe I tonga ni ke ne kau atu ki whi au koe ia Miss Earth I he tau ni. Aia ko Malia Kawai pe a koe tawha aki lewa koe ki he Miss Asia Global aia ko tok fuofa taime ni ke kau atu ki ai a tōtaha pe mbeitongani ke whi auhi koe ni pe a aia ko whahoko ia I Malaysia pe lawa ki ai a halatono wha osi o ko ia whanga whi whialahi koe hi koe wakai ke whanau koe ni o kuna o lawa koe ni ke whi auhi koe whanau pena nau tupu kotoa peitongani pe aki ai ai wha o vale koe hi koe mao e ngai whenga maali koe ni e whanau koe ni te keke nau wao na toria ai koe ai ni ihe te keke nau folau na toru tame I tonga ni. Pa ko tuk fofata I me ni kakina utolu o kutataha pe e nao kau I efe au hi pe nao hangatono e pe nao tolu ki efe aiko international lo. So it's going to be a whole new journey for them and a whole new experience ke nao whakahoko ai po kalama koe ni. Pa ko ia fia fia fia lahi koe hi koe osi iai pe ai a manaki lelei ki he kani I koe ni. Koe hi foki he te tau wakai pe neogo a whanau tonga koe muri ka te tau sio ke whanau tonga koe a pe a me I tonga ngani nga ta te fitan ke ngai ta faaki ko ia a kina tolu ko I o ku ia ni ihe o ku hange ko I lea whapapala ni ke ke fuk mahino I fefe ka ku wanga ene e tausio e nau loto lahi ke nau lava ki nau tolu ia alu atu he ngai ta faako ia pe hoko e pe ia ko e ako lele ka ki nau tolu pe moe anga ko isio ke kaha u na hoko hoko ata I pe ke lava ke ave pe me tau whanau tonga ke nau kawa te ngai whiawi lalahi ko e ni I tōpure anga malo
0: Malo o pito e Diamond pa kukau foki I he whakawhiewhia a e tuunga ko ia o ku ia e kau whakafofonga ko e nihangi pe koe na ke lawe ki ai na o tupu hake pe I tonga whaere I tonga ta oku malawa pe ia ke aloha taha lo kolo o whakafofonga I a tonga ki tua pure anga pe a taha taha pe ai fuofua ta imi koku na mawai whi au hi pe a Fufua taimi ke nau folau ai, pia nau folau nau tō oto e taha atu ia, ki tō e mama o au pito atu, ki tō apure anga mama o atu me I tonga. Pewe lewa ai anga koia ene tu uke he kaha u aha o mō whaofa o koia ki he tri pageants. Fufua ta ufo ki eni na e whakahoko ai. Ko hea ho mō wongo ke sio ki he ke whainga maari e koini o kulawa ke kawata e toko tolu koini ko hea ne tu koia ki he kaha u e fotu tu ngā awe ki ai.
1: Alo apito e rinta. Nei whaifo ki a tala noa e a te kumau tolu ko hi koi sio ki he hange koi ngahi tawhaaki koi ni a e kau sponsor e ngā ke pe ada whewe a e sio koi ki he kaha u pe e whakalele pokalama ta uni pa ki I whakawaha ai o ngā kai whahatana ki pa moha teu teu ki he ki he pokalama hoko kana e hi lian koi a e whaauhi koi a I he po tolu koi ne whakahoka e whaauhi Nei hangi kou toi loto lahi pe kautaha atoa le iti association ni, ke toi lele pepe mui pokalama I he tau fo ou kou hi. Koe manakoa ko ia e whea au hihi pe amu toko lahi kau sponsa ko ia au nau wha amu ke nau kau mai. He koe pokalama foki e linta na e whai vahe vahe ko hui ko sio koe ke ngai sponsa. Pe na e aia taimi na toki Whetutaki I mai a ni ihi a last minute mai ka kua o si fonu foki koe hui koe sio ke ngai te pile pe amai ngai whenga maali e mao he kau sponsor pe o ki ai leva fi fi ala hi ai e fenga mari ko ia ko wi ko ma sio ki ta fo o na to ho ho ko tu pe ai po kala mani i he ta fo o pe mo ia na ko sio ko ki ki na to lu ko ia ka fa fo fonga e lava ki na alu ko tu pe mahalo o ia ko ki ta fo o e te lahi ange ai ngai fenga mari e lava leva ki alu ai rua ki bo ua mo to lu loa pe ki he ki he fe au koe ho I tangata pa me ho ek fafine pa me pe fok pa me fe au hi ai kaule ti o fa ho ko moia ta ko e ta uni o ma fa kau kau pe ke ke ke kau pe to ta ko ni kuna I ai mis ke le si ki nga hi por kala ma fa ta ha ai kaule ti I ma mani ka e to ki va va kai ke ta fo o na to ki ma o responsa ke la vai ke ki kau at moia ki nga fe au ko ia ka ko ia na ko I atu I lo to ngani mo ke si o pe ko vi ka ta fa ko ki ne ke ho ek fa fine pa mo I fa no ta ta ki na ke na o lava to ki na o tonu fa ga fo funga I to ngani ka ko to te fito ke ta mini kula hi o pe ngahi ngahi patching ko lele pe aku ia me ngahi fe au hi aku kamata mai pe ia I line of february o a me kisune ka ko ia ngai ni vakaina afanga to fanga mali ia ke to ave ki na ton ko na e uwa motolu I he lele ko o ta o ko ia
0: ta mon hange pe ko ngahi nga ue ko to a o ke sipoti ko e huitu a pe ko e ki pe ki he malawa lawa ai ngahi. Ngā ue pe a moe ngahi mi au kwhai ke ai tau mua ai paanga. Ko e wholau ko e ni whakapaanga pe ia e he TLA pe oku e ai ha ngahi tokoni me he ngahi kautaha filimisi ko e ni.
1: Io mano pito ai ko e po kala ma leva ko ni o ku i ai foki ai nga hile sisita ai pa foki le sisita pe a toki lava leva o toki fai hasio ai ke ki nga hi fuka mori ko ia e fola au mo me ko to ko ia ka ko e le sisita ai a o sito ko ni mai pe ai atare kita ia ko o e a tonga pe mo ha mo ko ke nga international pageant ai a ne o si fai e to tongi ke nga fuka mori ko ia o le sisita pe a ko e a fea pe o ko nga me ai a ko o fa mo le ki ai atole ti association ni ko no to tongi e na return e a fea ki he fe au hi pe a koe, aiko nga o lava pe koe ki ngai feitu koe ni o si le fai foke le sisita, te nga o mao lewa nga toa ngai whenga maari ke he kehe I he lo tonga o whi au hi ta totongi ai nofu koe hotele, ta totongi ai exis ki ngai mea kai mo mea koe ya, pe a ta totongi o toa ai pe nga o ela ai pe I ngai feitu koe ya. Pe a koe tui ka ngai whenga maari le le ien koe uhi koe wakai koe ya ai kautahani, na e me mali e pe he ko e maha ko ki iwi fa paanga ko e pao mao he tai mihini he os ko ia to tonga te ngahi otmo ua ko ia ki he po kalama ko chai pejit o ku fe ua pe mahalo mo e fea ko e ni ai kau folau te at the same time e fai ke e pao ke mausio ke aki po ket mani ke to to atu he whanauni te ria na fai fai guaha na ngahi mea au fie mao e ngai fonua ko e ni pe a e iai pe me mo ngahi mea ofai avka ki nao tolu ke nao lava pe moia ke whakahounga ke tokone ka ki nao tolu ko ia o ku nao kaume mi ngai whonua ke he hange pe na ki whamanatu ke vahe vahe ato ai pe anga he mea ku nao maumi to ngani ke ha ki nao tolu ko ia other consistence ko nao lava me mi I tuapole anga
0: Malo o Peter Diamond ko e ngai whi au hifuki ko e ni o ku whakahoko pe ai vote online Ko ia. Whakahoko mai mua a hi ngoa ki nao tolu ko ia uku nao mauwhainga maari e ke nao lavat ke ngai whiauhi ko ni. Ko e taimi ko ia e whakahoko e ngai whiauhi. Te ria ki nao tolu nao mea mai ke polo kalama ke maka I pen vai vahe I he nao tohi mahina ke nao teuteu ke vouti ke e tau tamai ki tonga.
1: Mano apito e tita. Aia ko e tu ko ia e pokalama whiauhi ko e ta uni. Aia e Pahoko a master of the world ya aya e fahoko ya I he kamata ye aho no ko ya septema ki he aho tata ha pe e lele pa me ngai poka la ma voti ko ni o ku ya pa me ngai voti fahoko online I he facebook a ka ko tui ko ngai fonga ko na fa ngai aki ko te alpe ki he website o to ki ko tui pe mahalo e aki to to ki ai o ngai ke voti ko ki aki na to ko ka fe au hi he aya pa ko fe ko ia I Singapore e lava ki aia kati eli I tui pulo tu mahe e ko fafofonga ia tongani ki he whi auhi Master of the World Pa e lava tu ia I he aho ono September ki he aho taha wa e whahoko ia I Singapore. Ko e whafafonga ko ia ki he whaauhi Miss Earth, aia ko Malia Kawai, aia e lava ta Malia ia ki he Filipaini, I he aho waono ia ki he aho taha ono ko ia o Novema, e whahoko ia e whaauhi ko ia I Filipaini, Pea koe o halatono o wha o sileva e lava tue ki Malaysia. Aia koe pokalama whi au I koe ni e whahoko ia I he aho taha fitu o katopa ki aho wanima koe ia o katopape. Aia koe whahai hi ko toa ngahi tawhaaki koe ni ki whi au hi e toki updated pe I he pesi koe ni ai kautaha le tio to ngā whahatama me pesi koe Miss Galaxy Tri-Pageant e to whahai ki ki pea I kaki mautolo koe ia mō whanongo mai e le te o, ke mō hui hui ke ngai pēsko ni ko hi e lava ki tukwa ke update, pia mau inga ke tau tō ke tau pōpou, pia mō tau whanoto lai ke tau whanau ko ni ko hi, ko mea mau inga ia ke tau tōru ke tau hanga o anihanga hi a message o ko whanoto lai ke tau tōru ko hi ke nau lava atu whahoko a hono whafafunga ia tō ngani ki ngai whi au ko ni. Tātei taha foki ke iai ha taimi pa ngai whanabari e mau he tau whanau ke ngai Pokalamani, ka mga whewhia lahi ko hi ko he fofa tai mieni ke tau kawa toi ke whi awi Master of the World, ke pehefo ke Miss Asia Global, pe amai fofa tai mieni ki ha toko taha lo kolo pe mei tonga ke ni kawa ke whi awi ko ia Miss Earth. Malo Peter Linda.
0: Whamalo lahi atu ki a te koe Diamond Vea, me he Tonga Ladies Association, ka mafo ki a Joey Mataere, Pea moki mo tolko to pe mo to fatongia me he Miss Galaxy pe mo he Miss Tri Pageant I he popo pe mo to koni ki he ta fana ta la monoa to ki ngai fatongia ko to pe malo apito
2: malo ko I faka feni ki he ngai family popo ko to a o etimi akapulu ai matema atonga Kainga MMT, mea mai he koe feohi whaka whamiri eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o Okatopa, ke tau katoa ngā I e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau feohi mo e kau tuuki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa, pe tau laukau aki ho tau ngāhi ulu ngānga whakafonua. Oua nā moutō, kai tā ofirewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile, I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
3: Tenga maari koni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke whika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu whawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka, opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai, malo.
4: Ho ik makainga tu logu ka atu mua e whanono e koe ni mehe We The People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau mehe mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e pia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O I wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o I wiki kahau Ahua Hiva Siulai wa afe wa no e iai mo ngahi pare ke tau fe auhi tisko wolosi pe mo aloha lerei taha ko iai wata e whaafe loto maa whana ke kautou rekereka kotoa peo loto aukalani mo kau mai ke tau porokalama whamalo sino pe mo whaafe ohi e ko mo ui lerei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai We The People whapapatu perik talanoa ofisa fituta
3: ko kore whenga mariko ni ke o ataki whanongo nongo ko e ni nai toki tau mai e mau fo I mea kai pe mei tonga ko e fo I talo tonga Koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, I he mire mila. Tuasila ke faikiai ai fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa ki hono whakaikiki pia mau mea e tua sila koia te ke mau mea e foi mea kai ko di malo
5: PMN Tonga
0: ko ta polo kalama langi kakaweni pia e fefine ko fefia ke utata lelei a yongo faifikau faifikau i kirifipope ka maa foki a faifikau hausia tafui ke whakahoko polo kalama langi kakao ko ia wikeni malo e tau mao a e fefine e yongo faifikau pia foki atke teik moua ke whakahoko polo kalama e fefine malo
6: malo rinda koro ke ufamalo malo taibenga i whatabu a whaki talangata mo e te maua whaiki tō mamao ka ata ke whakato ato e programa e whiawhini programa koe ke langa kau se whia poke taitai le whaifikau hausia taufui pia me he koloka kala e talanoa ke programa koe o e ahoni hange koe mou mea i o ato e rinta ngahi wike ko maliwa tu koe tau programa langa kau kuhinga ia koe kakau ke langi lau pe koe swim to the sky. Aia koe oangi whenga maari ke tau whanau, ke nau whenga ki he mamataha te nau wala lawa i o nau ngahi tare niti. Taim da tau beo kei foki ai ngahi tau bebe ai ngahi whengataa, pe koe ngahi obstacles, koe ngahi he toro ke puna whalanga e tau whanau, mātounga i he ngāhi ta āu o e tautupu. I he whakakaukau ko ia, ko ia kumai he nea i pa mwe pefkau, moana hausia tafui ke wātu e programma e fefini. Pefkau mālo e tau lava ke e fefini, pe a fefie programma langa kau ke taitari leikoe, ke tau programma, katak whamore moare mua hausia o whaka hoko mai pē, ao background pui pui tu a no no be pa mo ngawe o ku ke faka hoko mai me he kolka gala
7: iyo maro wito fafkau go hufanga tbe tala maru o e fonua mo lotu na ika matage programa o FFD fakoloa fang maari ke mutua tu agoni go e kaufata hamae programa agoni goi motua fafka wau ai konferenisi siasi weti lia nao Aotearoa te hai weti lia nao Aotearoa ma goi tauene honfudup ai tukumai e konferenisi ai ngofua pa mo flala ki u ngā ue ia moe tamai ki fai ngata ia e time de tau pe ku kei whae ai tariu i whakatau ke konferenisi pe mo whafunua ka koe tūnga ia o kuiai he taimini ai koe ku puipui tua ia pe na ku ngā ue ngai taulahi koe tre plini he kamatamai me he plini soni mauni i teni ai ako ngā ue whua tre plini na ku ngā ue koe Chaplin me dolmoa bagai ko ya be bana do hoko da fenga gi sen min sen i Darlinghurst Sydney pe do foki mai o au geno ngai fo Chaplin he fore mahaki ngai fore mahako ni Crossit ve i kai go ya na ma be fang mari o nga we meta ha ga u Chaplin he so dia ko ta magman officiating ai ngai taula togi hoko magi heni I whelatoi mo konferensi o ngā ue mo e tamai ki tau tupu o ku mo ui whaingatā ia ai koi tūnga I koi ae taimini contract for all ae panatos pia mo e pureangana e kamata I e tau kuosi e septema tau kuosi pena o mai whaing maari ko ni ke ua o team lead piko no pure I ae project ko ni Whiunga mo kau ngā ue pema mene toko hongo fulu mo kau kēs wolo toko ni magu mauheni. Ai koe whakatau mua o I polokalama ko ni ke toi fuakeanga whaing maari e ke tau tupu ke lava ke nau koko atu e nau whanonga mo e tau mua ke kahau. Ko hangi pe koe whakatau mua ko ni ai polokalama ai tau tupu ke te whaing maari e magi nau dolu mo e kahau o e nau mo ui kau mai. O nau family pe mo society ku nau iai. Maroko ki Pau Pau no noa bia bop
6: Malo, kakau. Iho pehe koe koe ko munga o koea, ko fe taimi o kua watuai ae whanau tau tupu koe ni ko nau whaingata ia kia ki moutolo. Koe pekoe pakuanga fe fe nau a watu. Grisea ki nau tolo, mehi whakamau anga, me ma moeha ngahi case o ku a watu kia ki moutolo ae tau whanau koe ni.
7: Io malo mago itau tahua na kunga awe awia olite operation I ngawe panados ki he specialized therapeutic residential program ki harmful sexual behavior beko e polokalama neongo ku malo itinautolu molokai kako e polokalama peia taha residential specialized therapeutic program in Aotearoa. Aia koe ko nusilani ko nautolu koko ko maheni yange moe polokalama counseling he community. Aia ko miwai kato o wako ki okalani koe okuia ko safe. Pea ko tua okalani lewa alo wako ki tafake taha o okalani o Mozart ki plafu o kuia ko stop pego stop well being ai ga yai hataha ku fainga tai pe na ne pausi hataha pe o pausi hataha o mau mau foki ko ge o ku ta fra pa pa ta no ge ai ga hoko ia e time la ko fang ta mai ku na u pausi e fang ta mai fe fine pe na u pausi be ga tam si tangata pe na u pausi na dolui ha fainga me pea kanauka ngā aue rewa uifia he nau sosoro e kāu o alo o ngā aue ki ngon au tolu ai kau a psychologist paka pau kei whaingata aia peo pehe psychologist ne tō ngai peko toke tā whakata mai o ku high risk paku toki uifia ma lewa ka ma kia mau tolu ai ko mea naku ia he tau e taha ua kōsi pegu toki o mai re vai ke te u yo ano fan mari pena ku wa wa ko pure le ole o ta o tol ko ko programa ko ia vi ai ka u toke ta ta mai mo ka u sai kolosi se to kon so so lue ka full time to ko u ai mo apia ko NCA le o ta ha u tol u loto u ai ka u fa ya ko le si si ta ia mo ka u titsa 80 pa we le mo team resistance or team o ngā aue I loto. Ai o loto ngai kui ai I proklama ko ia na kupule reo reo ai tā tolu. Ko toi mao I kontureki ko nipa kuna ufakauka o reo de ki hao fai langa I project for all ko nime no kamata anga. Ko ko pao pe ki fai tala noa ia mbo o langa tamarito to kuru I fea mai ki ai. Pego I fatongia reo mo tua tuani kono asesi e ai e ui fea uro mai ko ia me I o langa tamariki. Ko no totonu foki ko ngahi team lead hangi ko lakanga peni me I maue he kau senior social worker pe ku na unga au ento taulah ta hongo hulu ta hanima ke wanoa e mo na tau kei ngā aue ko paing maari pe he ofa atua falara mai ngā aue ke paupo faika katoa ngahi fatongia ko ni ke teu ia ke whanau
6: Maro, hausia koe tāne ngāwe mamafa au pito au pito ku ke whakahauko bea kou tui o ku sisi e tau kautonga ku na wao ke whatongia koe ni ai ko timlita koe ni foki o ku ke whetau laki ai bea mo ngahi whanau I e pui pui tua puka background ke I ho whakamatala u ha mai ai koe whanau toko lahi a mata-mata koe ke tue ai ha amanaki ha hope. Ka iho whatongia whakalotu pe kao ministry kuke osi fau mai I ngai eria ke ike ange koe chepleine wharemaki koe ngā aue I he siasi pake ha ueni ke he whatongia ko eni. Koe ha o whakafuofua I ho o hao koe ni ke tawha koe ni ke whahinga mō toro e tokonia e tau whānau. Ke toi ai ha amanaki mua haupi. Ke whakafoki foki mai ki nau tolu, ke tari e community pia mo ngahi family. O ilo pio kai ka ngau whengu fua makutui, o gai ha tau kei ia te koe ke hanga o lalanga pe create ha mō tolu, se unga mo tau whānau.
7: Malo beto beto mai ko tai ni film ma ho fa nga ta ke tali blai benga i ngai fo nga ka ko e ta ha fa lo to lahi e si i o ko o e panados a de lo ko e ko panados blai fo ke ngai se ve si
6: ko ya
7: ko e ta ha ni fa lo to lahi ke te we ta we fa ko si mi mi ta fa ko si ma lo ki vene mi mai ki mo tsau de pe ma fae bota no pane tala ma e gati a we gifo ile fra mauri ko ni we fo ile fra mauri ko ma hi atu aya pro no uhinga e na e nga hi polo kala ma ye na e na e fi ma uya ke assess au bito e risk ko polo kala ma ke fae nga ta ye ke ta ma ki kana ne one fo kala to la hi nda ma ko gifo ile mauri ko ma hi atu ai ko no uhinga e hausia ko alo toe fo imaka ko toa whakawhai ngofua ke ngā aue ko inko ko e whai. Pea koe ke aha mea ia aike ke talamai ko loto fo imoa mea u talamai o koe ke malawa. Aia ko ne whakalotolahi ia e CEO e Panados pa koe ia peu ke CEO e taimini. O koe ke toa ngalo iau pa ku kapau na koku pea koe ko ngā aue mea iko hiki pere ai mua i e ku I mutu I whirea kokon whai mea e whukautua, whai mea ngā aue. Ke whakalatolahi peka te au he taimu kotoa ke whou atu he taimu talamai ha taha ukai ke lava pe ukai ngofua. Ukai ke toi ngalo I au e whakalatolahi e CEO. Koe mea kotoa peo kumalava. Ae koe uhinga ia, mata koe koe uhinga ia e whuirea koe ia whakamauri koe ia pea kou tuku maupe ia. I sio maupe kea ha kotoa. Ko tami koko whaingata ai e wai hala whanonga ko ni ko sio ki ai pe ko whenga pe hanko ni me ko ko kai ke u tari au e tala maha taha ui ha mea tai marama. E ko utui...
6: Unga pe ia mo koi koi hake koi lau koi amafua lolo hea ko nau tolu haa mi wawa o me tūlalo o koi ke ha mea ia whaingata ka nau tolu. E ku wete pe ia o lava o solova e palo pare ma kaku maari e foki ko iwi e ku whaka ehi ho tau community o tau tolu pe me he tau whanau pe he kaku mohanga e mou tolu o ngā ue pe a mohanga whaka foki mai ki nau tolu e community ha wakai ke tau whanau me Pasifiki
7: he kai foki tau whakatata lahi pe mo kau sosolueka Tonga, ngā aue tātate me he motsau te mō kalani na wifea mai na uwhānau ki au be tarige o mai ke polo kalama be I kai. Taim tātau pe kui aipe na e fōu mai pe mō whānau Tonga, mō ngai matakari ke, e kai ke tau mai ai o be na kai fōu mai to, na fōu mai pe.
6: Oi.
7: Kei ai pe moe tau whanau tonga ro tonga, whai pe ki ai ai tokanga moe tala noa. Ka ku hange whoko, koe, iai pe ai rea Māori ku nofolotu mau pe ia au pe he pui kau Māori, iai pe nau rea ui koe mana. O, tau nau tuhina e whare I mai pe taha kotoa moe mana. E tau, mahino pe tau tolu, ange tau tupa ke tau tolu I tonga mo e tau mahino I tui whakatala o tua ki ngai mana sisu. Koe matakari koni o whonua ni koe tangata whonua. Whenua koe mana, na whanau I pe tangata ia tahine mo ki tamasimu ngahi nau whakakalau ni koe doa pe. Kana e toki hufanga whakatapu, toki au ia he society. Pea mōre au nau whainga maari e, pa kutau pehele vai tatou nau whainga tahai. Aia koe whatongi alahi ya mo kei nofo ko he ni koe whenga I pe ke te teo e whanau mo ka foki ange ke na wanga tari na iai pe mana na nau na whanau pe taha koto ai mo ne mo mana.
6: Koe.
7: Kakotonga au e society hono hufanga fwata puna kulawe kia inga au e pingiria fai ngofua. Hono au au ia e alelei koi e nao kukupa koi. Fwata ata kou tau siwat kia I. Hufanga fwata puu kalo kalo kia I society. Eko fatonga lahi ia I he ni kono fenga I ke. Keto e tari e whana koni fuma heni mo mau ngā au e. Au kukoi na whare I penau tolu mo mana. Kakono enhance ai mana ko ia ko ia nau tolu ke nau to hoko ai ko e tapsi bo ki tahi ne ku peunga mo tau pe uia ne to tonu ki community pe mo society ka umai family na tu po gai
6: e fefka ko e na ke lave mai ki he tafaki o e tala o tua pe ko e terosia pe nga e fra lotu Ogu yai hafekau aki heni ae ngāwe ae mahi noi o tua koe tui whakakarisi ane ke tokoni e tau whānau o ku mata umore meki nau tolu ae amanaki koe hope.
7: Iyo, koe polo kalama koe na ku ulagi iai therapeutic specialized therapeutic residential program ki harmful sexual behavior ko konga ia e kontrue ki ko e programa e uo ko pauia ke pokalele he pokakakato mo fukahoko he uke kontoa be ko e programa fika waki mo ngahi mea fika waki mo e lau maari spiritual pia mo e ngahi mea fika waki mo e tuku fukaholo pia u mawinga pito e tānoi mo longa tamariki ai pia wako elewa e whanau ia ke na u lava whae lotu e lotu kai na hau pe whanau kwa ke lava pe umahinu ka nau tolu kwa taha ia e konga e fiema e polo kalama pa kuna u lava pe kuna umahinu le rei pe I kai ka ku si lava pe
6: koi mau ia pito ko hui e ku whakawa e pe e tau tapu pa mai tau tui otua a ngā au tau whai e ni pa tau tui e ku mau inga ia e tau whanau Tō lāwe koe ke mana, koe mea mōnia, kā ku kai ke tau tui to tonu ke tau whamau I ha taha, pe te tau sio māu lalo ke anihi, koe tau tātou whita ke tau tupu, koe wiko nau whihalaki, nai whai.

0: kovata ria uri me kalta ha planet cars mo na fa no ngo mo tu wa ki ge wikeni malova ma
1: mo eta de ma we e vi fa ro fa ban ela wa ge o te na ngo mo mo re go ya me eta kalta ha ilo a ko ya kalta me le ri ilo o ye planet cars ma wi he te o fi dono e Nelson Street i on hanga ko va ta ria uri pa u fra telefonika no wa ta no wa nima fi fa nima fa hi ta mai a tanga time di so ma u me re ma tu la ma kas ke ke fo ya ta ende fa fo fa ka ku te pa fo ke na u tai ma mu ko ni ke ta ma u pa me re ko i ma u ni kas ke ke ko ma na ko ko ni ro i u e u fo drinks na ma ho den Colorado o te ta Hilux pe ke na i u ta te ta Hilux ko ya re a se ta ha u mo se ha fo lu ma u ma kas ko ya pe ke na i fo kas ke ke pe mo wi ya te ta ni pe ke na i u mo to fo mo mo ta ko ya ka ka wa pi em ta pri u ka ma fu sa ki ka ka be chi le le ma u mo ya ko ku promotion ko ya ko a be ke na i u me ma to me re ma mo promotion ko to la ta ko bon na mai ko ta pe ko vi fero te ma men to ni ma ya ma na tu i ko ta pa ta me re ko ni ko me re ko ta me re ko ta tong la ni to ko en sin ya i lo tong ai khanda ka ta ko ni tong de tu mo fa re francin ya se ve se mo ma me re ko no fa ka to ho me re le ya fa fo fo pa u pa te fu mo fu ka no dai ma u nya mo tai vi fa pa nga ko ia en ga tong e va ma yo ko kai vi nya nya me re re ko ia ka ta tonga e te ma to ni ko e e le le ta wa u ba ta ri au ri me planet cas ya fu to no e Nelson Street pia telefoni no wa ta no wa ni ma fitfa ni ma fa hiva a fa nga tai ni be ia fu ni ni ba do ma la opta
0: ko ko re fenga mari ko ni ke wa ta ki fa no no ko ni na to ki ta u mai ma fu me akai pa me tonga ko fo i talo tonga ko fo i ufi ko kaho kaho mo lose ka u meire mo mahoa ko hopa pa me la i pere o ku kilo e fa i he mire mila tu asila ke fa ki ai a fetu ta ki pa mo fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau meiai e tua sila koia, te ke mau meiai e foi mea kai koi ni. Malo.
2: Ho ik maka inga tu loo ka atu mua e whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau mei pa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e bea mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po aho pure lulu. O I wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahi nani e whahoko ia he aho pure lulu o I wiki kahau ahua hiva. Siulai, wafe waono. No, e iai mo ngahi pare ke tau fe auhi tisko, wolosi, pe mo e aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau porokalama wha malo sino, pe mo whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia, ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, pirik tala noa, ofisa fituta.
0: Tanga mariko ni, ke o atua I a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, Kanolelei au pito merie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: PMN Tonga.
4: I e polo kalama ko ia o koko te tau kolosi ai ki Pilisi Peini, ki e polo kalama le etio pe amo e televisone pasifika, pe amo lave ilo aola, ke o mai hatau ngahi o ngongo fikau akeni pe amo e uhinga na e mea atoe tahine pilin sespure sa alote mafile o pilolevu tuita ki Pilisi Peini. Ko e talfo geni me tahiva valu valu, ko e toki mea eni ae tahine ki Pilisi Peini, pe aku fie fie au pito ke tata lelei a lave ilo aola I he fiafini ki he polokalama pie mentonga. Lave ilo aola, malo e tau maa I fiafini.
3: Aloita lava ki e whia whini pe ko kore ki uwhanga I ngahi tala whakatapu ko osuna au whake atu hengaru ea kai atā pe mo oku ai. Whanga maari koe ni ke whai ataki whakahoha a koia mei Australia me he konnini tini pe mo I tau polokalama koia pia mentonga ki Aotearoa New Zealand I he e whia whini ko whia tomu tuku ai whawhetai ma whamalo ki eiki koe hui koe tau inasta tau I he mo uilelei mo whia maari koia eiki e ngahi aho whakakoloani. Hange koia o whamatala ane nai. Whakahistoria au pito ia he talu ai tau aki ene tongo fluma valu. Pe toki mea mai ai hei lala tangi tangi a Loto Palasi, tahine Princess Pule sa lote mafile o pilu lewa tuita ki he kolomua o I vahe funua o I tahine Koini, Queenslandi, ki Blispeini I he ahotoko naki koini ko toki osi. Nai tūtu mai foki ai tahine Princessi ki Blispeinini whakataha pe mo eiki whatafeihola paha Frederica tuita pe foki e kao muimui folau kao foki ai ai talafe kao lahi o Australia ki Tonga, His Excellency Brick Bradley pe fokia miska tu I fua atalaite petelo pe mo CEO pe ko tale kito fo o potungawe ta ke mata ko ia tonga ko Center D Fefita pe I kai ko ia pe to kau mai mo kau fo fonga me he ofisi o Pacific me potungawe ki muri mo fe fratau aki ai purianga Australia me ken pela pe pe foki ki he secretary Honoua ai ofisi fratala fe kau lahi a tonga ki Australia me ken pela ko ia ko tasimani telefoni nai tutu mai tahini princesi I holo lakanga ko I pataloni o I taki mamata a tonga I hapolo kalama pe koe whakaafe foki a purianga Australia pe moe potu ngāwe a ki muri mo fe whakatau aki koia whanuani I he whenga awe aki koia a e ongo ofisi whakatala whikaulahi a Australia ki Tonga pe mo Tonga ki Australia ke lawe tahine o mea mai ki whanuani mo mea tonu ki ngahi mātanga whakataki mamata kai tauntaut fito ki tawha aki o ngahi mātanga whakai atakai mo whakai nā tula I Brisbaneini pe mo Cairns ko Cairns ko taha foki I ngahi kolo ok mana ko ma ka follow ever ever I e wāhenga toki lau kuia o Queenslandi. Koe polo ka ma koe tahini princesi na ka ufoki ai ai taritari I Brisbane ni ihi kuia ka ufofonga kuia community tonga I he fonuani. Kone mea mai whakamui mui ki Brisbane ki he katoanga whawaha apurianga kuia ni iloa koe World Expo 88 pe koe whakari ari whakamamani lahi kuia e Expo nai whakahoko mai ki Brisbane ni I e tautahiva valu valu pe nai lava lelei ai aho o tonga pe koe tonga dei I he tautahiva valu valu pe a nai ha e lea fokia I he la a kuunga fonua ko tau hautupou wha pe a mea mai foki pe a mo princesi pilu levu ki he katoanga ko ia. Lava fu tau ene tolunga fulu maa valu pe toi mea mai ene tahine princess pule ki ho maukolo. Nai lava lelei foki pe a mone whakataha pe a moe kovana o Queenslandi ko toketa Janet Young pe foki e kau fofonga ko ia mei he potunga au e taki mamata a Queenslandi kai uma a foki ko kau fofonga ko ia mei he kau taha wakapuna whafunua o I whanua ni koe konta si. I kai ko ia pe, ka na e lava atu foki e ne mea a ahi ki he Lone Pine Koala Sanctuary, ko e paaka fokene, lahi taha, koala lahi taha I mamani, au tu foki mo ia I Brisbane ni. I aho tu si te, na e mea te tahine ki Cairns, I wahenga toke lau, ai o kui ai pe foki ai ngahi prokalama makehe ai tahine tene mea mai ki ai, hange koe hakao I loa I mamani lahi o kui loa koe koe Great Barrier Reef, kai o maa foki ai vau tātā I loa koe Daintree Rainforest. Lawe I pehe mo tuatu ani, o ku lahi a ngahi mātanga I tonga whakanatula ka ko o ku pele pele ngesi o tatau pepe mo Queensland ini, ka lahi hono ahia he kauwhalau e vewa e we sia ngofua. A I he tunga ko ia ko hanga foki taki mamata o Queenslandi o whao ngahi porokalama o kumalawa he kakai toko lahi o ahia a ngahi mātanga whakanatula kai o e we sia ia. Pea o ku iai pe taumua mo amanaki lelei hono mea I foki e tahini princesi ma kau mui mui folau a ngahi mātanga o Queenslandi ma ngahi fonga o ku hanga he purianga Queenslandi o malu ia atakai hanga ko ecotourism he he ilo na iai pe a ngahi whakaukau ko ia a potungawe taki mamata a tonga ke ohi a ngahi fonga ko ini na iai pe fonga e hoa mo fiunga mo tuha pe mo atakai ko ia o tonga he ko tonga pe o tatau pe o ki aipe tau ngahi hakau ki aipe tau ngahi tuku I motu mo ngahi feitu u vau tātā o ku pele pele ngesi pe mahu inga ke malui ka taimi tatau pe ke tau fia ma o ke wesia tau te fito I ngahi ahoni pe ko ia au ku kau foki I he ahi ko ini ki e vahe hinga toki lau hono ahia e tuku I motu koe ni I he Whit Sundays po I feitu koe Great Barrier Reef pehe ke Daintree Rainforest pe mga he whakataha pe mga kau fofofonga mei he ngahe mala e ke ke o taki mamata I e wahinga toki lau kuia o Queenslandi na I love a lele foki pe mo ne mo I whai lotu kuia a community o I kainga tonga o Cairns pe mo e tahine princess pule pe mo eiki whatawheho la paha tuita na I love a lele foki a I he fiafi ane po pe koe au falaite koe ni e toki tuk falau mai e tahine princessi ma kau mui mui falau me Cairns ki Brisbane o whetongi wakaheni pe hoko a taipe ki Nusila pe mo tonga. Ko ia mako ki I whakamao popu nou nou pe ia whelawe I pe moi prokalama ko ia ai Taine Princess Pule a Taine Pelu Levu I ene mea mai ko ia ki Brisbane, Queenslandi. Malo.
4: Whakamao whana au pito e lawe I loa ola ai o ngongo ko ia ko ke tuku mai whikau a ki pe moi mea atua Taine Princess Pule ki Brisbane. I ai hatoi o ngongo ke whakainasi a ke mau prokalama pie mentonga I e pōni e lawe I loa ola.
3: Io I he ahoni foki I ken pela I he kolomua o ku whakahoko pe na I whakahoko a e oa o whakanofo kuia o Curtis Tui Haringe Ngie ko e Talafeka o Lahi o Tonga ki Australia aki a e oa o Fuaki o ene tohe whakamoni ngā ue ki he kōwana seniale o Australia, Her Excellency Sam Mostyn, I he api whakapurianga, pe ko Government House ko ni I he kolomua I Kenipela. Lawe I pē ko tau ene tolu pe whā, a e leo leo, talawhikau lahi leo leo pē a ke tisi tu e halenge ngie I e lakanga ko ni, ka whatatau ki whenangalo ko ia o ene awhio, King Tupowono, ko whakanofo ia, ko e talawhikau lahi kakato, pē ko e ahoni fōki ko e kamataanga fōi whanonga ko ini ake ne fuake e ne tohe whakamoni ngā ue ki e kōwana seniare o Australia ka koe whawhawhonga foki o e hau e kominiweri ko King Sales tu bau tolu I King Sales tolu tulou I Australia ni. O ko tuipe I he kaha o wawe mai e tohe whanga maari e foki e tala whikau lahi ke wholau atu ki e tuwe whanua e fitu I e sia tonga hahake a ia o ku hau kotoa ngai whanua koe ni I he malu malu koe ni o Office Canberra kau fokia a Papua New Guinea, Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei, Taileni, pea mo Filipaini. Ai ku whanua koe ni o ku nau whakaongo kotoa ki Canberra a ia koe tala whikau lahi o ku Curtis Tui Haringe kau koe tisi Tui Haringe Ngie koe tala whikau lahi fokia ko ka koe ampastoa tonga ki kotoa o ufonua ko ia I e sia tonga hahake pe mo Australia foki. Tu si te kaha u o ku whakahoko e tohe kakai whafonua o Australia I he whanuani, lawe I pē ko lea e puri anga ko statistika pe ko tonga whakahoko ngā campaign I he media sociale ko e whaloto lahi foki ki o tau kainga tonga I he konnini tini ke nao lau he kao mo kau he lau ke nao whakafono nao fomu ki he tohe kakai. Ko uhi ke lawe I pē he Purianga Australia ai mafola mo e tupulaki kuia ai nofo e kainga tonga I he whanua ni mo e maho inga kuia o e lea whakatonga a lawe I pē ko e o ku ngāwe aki he purianga u statistika ko e ni ke mahino pe ko hā toko lahe kau whakatonu lea tonga o kia mao ka ngai service ma ke kia mao ki kainga tonga pe ko kao foki ai tonga kotoa e tohe kakai he pōko ia kao ai mo ki nao tolu ku nofo mao he whanua ni mo ki nao tolu kuia o kui heni whakataimi o hange ko kau ngāwe I e prokalama tole fue a kau o kui ai mo e nao totonu pe mo nao whainga maarie ke nao kao mo nao tolu ia ke hike hake ele o kuia ho tau kakai tonga ki he purianga Australia fō mai e he tohe kakai koe o e tauni wāwhē wāono. Mā koe ia pēki whakamaopo kwa ngahi o ngongo o kumalawa ke tāna ki atu mei he kondini tini mai e polokalama pia me tonga ki he e fiafini mei Australia. Mālo au pito.
4: Whamalo lahi atu ki a te koe e lawe I loa aula pia kong. Koe taha foke ngahi polokalama mau I ngaia o kuhanganaki mai I he wike koe ki tua. Ko e whakailonga I oi wike rea whakatonga. Pea o ko whakawhiawhia ko uhi, he o kuikai ke hoko pe ai wike rea whakatonga ia ko ha wike pe aki mau tolu ko ia ngu whakautua I Nusila ni ka o ko whakailonga ia e tonga kotoa pe I mamani. Ka wai ki mau tolu ko ia I he kontineniti. Iai ha te teu ke wike rea whakatonga o e tauni mei he feitu ko ia mau iai e lawe loa ala.
3: O kia pe ngai kulupu faiva whakatonga o kuna o katoa ngai a e wike katoa ngai koe le whakatonga e kon nini tini pe o kuma wha malo ke mautolo in usila ne ko mautolo pe o kuma taki a polo kalama kone o ele whakatonga pe o kuma mui mui atu pe mautolo me Astereria pe o kuma hanga o ohi foki a mo polo kalama mo mo kaveinga he tau kotoa ke mau inasi ai mo mautolo i he fonuani ko ilo i pe koe ngahi community tonga i sene a hange koe Twinies Publishing o kuna o teutiu mai he polo kalama kehe ki he wau koe o e kawa pe o moia e malumalu koia o i wike katoa ngai koe o le whakatonga. Pe moi api ako le whakatonga koe whanuane o kia ina ngai polokalama o whakatoutu koia ke wike katoa ngai koe o le whakatonga i he whanuane. Alo pe taimi moi mafola e nofoa ka inga tonga i he konnene tini ma tokolahiange e kau hiki whanua mai mei tonga, fau mai i he lulu monu ia, pe foki ka inga tonga mei nuusila, pe mongahi feitu uke ke pe maamane o kuna uhanga o Fili o Australia, ko whanua te nau hiki mai ki ae mo ngā ue ae mo mao mo ui mei ai. Pe ai he tunga ko ia o kutua hiki hake e mahu inga ko ia ki hono pau tolo aki o tau lea tuu whanua. He o keke toi ae whanua e taha i maamane o kulea whakatonga. Tonga pe o kulea whakatonga. O keke le whakatonga haa mua pe ko fisi pe ko otomotukuki ko tau tolu pe o tau lea whakatonga. O fele whanua i maamane o kulea whakasiaina, le whakapaalangi, le whakaspeini, le whakapotukari. Kako tonga pe o kulea whakatonga. Aia koe mata i koloa e tonga. Ai tau lea whakatonga.

kala olo au ia pe mo kala po fangu maringi oku ave takia ai fanongo nongo ko ini ko e fanongo nongo ini ai kainga mi he poloka kolotoka mo fale mama I e honua e wa Whakatulo atu pe a kore ke mahu whanga atu I tala whakapapa ko a whaki atu mi he whare ma unga talani. Ka e halatu o atu ai ki I whanongonongoni. Ki he kainga kotoa pe mi he funga whonua o ku naukau I he poloka fika fitu pe kolotoka mo whare mama ka o kutaka I Aotearoa. Ko e ngahi tu unga whare ni I kolotoka pe a mo whare mama. Ki moutolu kotoa Oku mō mea mai ki he polokalama ko ia oe pōni. Kata ki whakaongo mai, ka pau oku ke mea mai mi kolotoka mo whare māma. Ko I ngahi tu unga whare eni, eta mo sona tane e filimone, sita mo filia vave, Naomi tatua uvea, Vaiola mo lupe, Rina Masila, Ana mo melo, Vake mo osika, Saia lute fonua, Filoi mo tukuange tākai, pefo kikia inoke pe a more sieri tākai. Soana mo aione, pe kia soana mo sione kauwaka. Pulonga mo laumori, lesa mo lisala, halateka mo manutu iwai. Siria mo tavake, ofa pe a mo lotu, pe kia riekina taufa. Tarita mo laukau tavarea. Katarina mo ke repi vairea, pe ki e apisiasi aho fitu, e malata tava tuitahi mo viriami tupo uhausia, Ana Paula, Ana pe amo Paula Manu Fili Manupuna, pe ki a lotu mo kauni tameilau, Meri mo sione ikare, Hingano mo fuhu fotofili, Silivia mo tufui vairea, pe ki a moala pe amo Filipe, Happy mole pani kaufusi, Losaline mo feturi kaufusi, Penina mo puria lelenga, Kaloni mo wona akau pe a moringi, Siasitonga peteri hema, Naomi mare pe a morea mo vaivevea kamaloni, Sesimani mo tala ofaloni, Pinki pe a mo vili fotu, Sela mo sione talanoa, Emeline mo sione tupe, Arimoni pe amo tani, Filisita pe amo soaneloni, Mele pe amo tau aika pe heke aluasi I molai atu, Luseane mo manoa, Kaumafoki ae chibi esa onua, Laukau mo ikahavea, Lapulou, Taulanga pe heke apayatakau, Siasi

Ose minite wao no mehe tata. Fata wange pe wongolele ya tu aewi aipie mento nga ihefia fini. Ki mautolu ko ia o ko maumea mai ke polo kalamani. Mehe ngalua pe fata wange wongolele ya tu. Pe oku ke ihi api ngawe pe oku ke ihi api pe. Fata wange mauma oha po lele ihe poni. Na etu wat foki ihe ngahewi ke ko mali watu ai ki fi au hi wamana ke whakahoko i he le tioni i e wike i lea whakatonga. Ko whaka ilonga i eni o e wike i lea whakatonga pia whama alo atu ki aki mautolo ko mōre sisita mai ki he whanga ki fi au hi koe ni. A ia ko e fi au hi ulo a ki ta wono whai ki lalo ko e fi au hi lau ves lau loto eni o wana toi lakahake i e mini te tolu ka toi sisi iangi ai ko toi saitaha ange ia. Ka oku fie ma oke ke seni mai ki fo i viti o o e tō taha ko ia tene lau e ki fo i ves lau loto. Ta uo no e ni o whai ki lalo ke seni mai ia ki hele e tioni ko e i ki mua he aho tātolu. Ai aho tātolu ko wike ka hao ia ki mua he aho tātolu ko ia o e mahina ni. I aho pulelulu o taha hiwa e tala tuai a ki nao tōlu koia u nao mao a e whiawi lau vis lau loto ulua ki ua pia moe tōlu. Ko e whiawi o noua, ko e ki whiawi hiwa ia. Whatonga iange foki, ko e kawe inga, pe ko e tau mua o e wike lea whakatonga ko e tau ni o pehe, ko e tau hiwa, ko e whiunu maho inga ia ki e mo ui a e tonga. Ko e whiawi hiwa, ko e ni me tau fitu ke tau tahaua. Tau fitu ke tau tahaua, whai te liha pe i he fo i hiwa ko ia a tene hiwa i ka e oa nā toi lolo hake mo ia i he miniti e tolu pe ak whi ma au pea mo i ki iwiti o ko ia o i hiwa ke seni mai ia ki he whareni ki mu a i he aho tā tolu e toki ui atu a e uloa ki ua pea mo i tolu i he aho tokona ki tani ma ko i ako tona kaha uia e tuku atuai ai ola ko ia o e whi au hi ko ia. Pea ka pau o kui o ka lani ae ki nao tolu koe unau mao pare. Whakawhi at ki nao tolu ke nao lava mai o hiva lai vat mihi whalini. Ko e whiau i lewa hono tolu ko e tarifehu ieni ke whana wako ko ia korisi. Ko e tarifehu i koe ni whekau aki pep ae ngai whihu i pea motonga. Ko e ngai whihu i koe ni o ku maa maa pe ia ko e uhi ke lava e tau whanau o tari. Ko e whaunga o ku whai aki ai tari whihu i koe ni. Ko pau ke ke resisita mai pe ko hofetu taki mai ke tuku mai ho hingo aki he whaleni. Ki mu aia he aho tā tō naki kaha u. Ko e whaunga e whai aki tari whihu i e whakahoko ia i he zoom. Aia e whakahoko eni i he monite pe ko e tūsite. Oi wike lea whakatonga. E tukat lewa i he pule lulu ko ia oi wike lea whakatonga. Ai ako pule lulu a tahi vāia. Aki nao tolu o ku nao mao pare. Ulo aki i wapea moe tolu. Ko e whakamui mui lewa. Ko e whi auhi lau māu. Whi auhi lau māu weni. Whakahoko live pe a polo kalama ko e ni. Ki mo tolu ko ia mo fie kau mai ki polo kalama ko ia i he telefoni. Whainga maari e pepe a ka pau kuki fie kau mai i e Zoom. Fie mao kuki fitu utaki mai ki mua koe uhi ke o atu ai link ki a koe ke ke kau mai ai. Koe loloa oe mau koe ia oku oe mau ka pau kuki fie kau mai ke programa koe ia. Oa nā toi laka hake i e miniti e ni ma. Whai te liha pe koe i ho o kaveinga whau kia i ho mau. Ka e manatu i pe kufie mau peke ngawe aki a ngahi lea whakapa apa. Pea mō tāu ki anga ko ia e tau nofo. E iai tō taha tēne whakahoko a e whakamau i oi māu. I he hiri koe pulkalama ko ia. E tuku atai pepea mō e ola ki nao tolu ko ia unau māu a e whiauhi ko ia uloa ki ua pea mō tolu. Ko e ki whiauhia ki he wikerea whatonga kia ki nao tolu o unau fiere sisita mai. Telefoni mai i he taimiko ulele e tau pulkalama whakatonga. Noa walunge au, noa noa noa ni matou taha. Peko ho o email mai ke pmn.tonga. I he pmn.tonga at pmn.go.nz. Peko ho o fitutaki mai ke fika telefoni noa wa taha. Wani maua tolu taha fitu fitu. Noa wa taha wani maua tolu taha fitu fitu.
koe ki ngai fi au hia ki he wiki lea whātonga. Wawe au pito alo koia ai taimi, koe to sapate ka hao. Aia koe aho taha no ia, o ko kamatai e tau wiki lea whātonga. Pea o kia tala monu he ni kia kina o tolu kotoa pi, o ko whai e teu teu whāna wako ka mai ngai mātu a koe ukolupu whaka community, ko ukolupu tau leke leka koe ngahi ngā we anga, ka oku nao teu teu atu ki e kātoa ngai pia mohono wha ilo ngai ai wike mahu i ngani. He uki kai ke ngata pia ki tau tolu pinu sila ni ka oku kaufo ki ai pepa mo tuapure anga. I he kau ngā kaufo ka tahamu ki tau tolu i hono poupou i ai wike lea whakato ngā i he tau ki he tau. Tala monu atu ki a tiki mo tolu i e ngahi to o whatongia kotoa pia. Oku whakahoko ko e poupou ki e tau wiki rea whātonga. Whamaloa te whoki ki a kina o tolu kotoa pene mao whi ao mai mi ane fiafi. O a umai ene ki he toe miniti e wafu tupu pe a hoko ai tahawa. Ko e ngata angai e ku whakahoko whatongia te utatau atu au he. Ka e hoko atu e makatonga lewa ai polo kalama ko ia oi pōni. O mou toki mā vai a hengi hengi. Ihe hoko ko ia ai ono. Ko rewha mori mori atu ka pauna e ia i ha lea pe tō whatongia e i kai tau mau hufanga tu pe i e lotu lelei ho tau eiki. Ko au lintā o tolo se pasi, ma lo o pita mō mea mai tu au whātu.

0: Koe tautai mi ko ose tau mini te tahataha. Ose tau mini te tahataha, pea mei he tahawa I he pongpongini. Pea kou tautai lele I koe pisope, pa pe kauheina, pe foka o nevela he pongpongini. Mou tolu kotong, mou mea mai I he ope, pea pe foka mou tolu I he ngalu ea ke tau polo kalama I he pongpongini. Ke atonga mai e, ono tuku mai e foni pore o he pongpongini. Hapai atonga o tuku ki tauranga pisope, pa pe kauheina. Koe tau kaveinga I he pongpongiri, koe tau kei hoko atu pe I he whaito o kona tapu pake. Kau oato o kinikini pe, pea osipa tau toki hoko atu polo kalama, hono uo fulu ma fitu o hikure o e whakatu amelie I he pongpongini, aha ono o a kosi wafe wano. Kaveinga, koe whaito o kona tapu. E tonga, koe tau folau kife. Oku auha hoku kakai koe masiva ilo. E tonga, koe tau folau ki whee. Hosea wahe whaa vesi o no. O tau whakawheta I ki he o tua mafi, he ene kei tofa hala, pea tau kauai I he polo kama I kureo, o he whakatu amelie, me he pongpongini, ko hono ono o a kosi wafe ua no. Tau whakawheta I, o tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata, ongo, moe ope, he pongpongini, me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, pea pehe ki Hawaii, Britania, mo Europe foki, pea kai ngalo asia pani. Kataki, o fai mai ha talateu, ke kaveinga mahu ingani, ke lava ke fai mei ai ha fehui, ki he konga ulaki e tau polkalama hikure o whakatu amelie ki he pongpong ni episope. Koia, ki mua koia ke ufoki atu, ko whamalo kakinau tolu koini, ko nau asihake I he tau polkalama I he pongpong ni, o kau mai ko whamalo ka Solomone tāpalo pe ka selu ima tai se fesi re koti tonga ana tu I o nuku toke lau tā ufa re pea pehe foki ki a fifita mai kolo pea pehe ki a, a osayasi tu a kalau Samson Tike Fereti Pani ki Pāmastoni Saia Taione Paula Tatafu Wate Toltau ama Saia Topuluka pea pehe ka Paula Reveni mo ana popua Lokantani ta pehe ka taaseni ulakai. Ta afukaloni hea ki handiri o fabe kwa hafaka mau. Pea pehe foki ki aki ko furi maono. Ka ufoki atu uena pea pehe foki ka pisope, malo.
1: Ia aku tau fafeta e tau apsea mai e pompongi fo o koe ni kako e uraki. Koe tau rakpuru kalama foke ni mahina fo o ko a ko sika koe balu mahina pea tau fa malo. Pea ko taitai lele ai tau fatongia I pongpongi kei tamaka whamalo atu I hono patau kei mono patau lama mai tau polo kalama pe mihe na me ate rana ka pehe ki tangata ko si one one vela tu po. Pe vo whamalo ka pisop slon slavea ma fua fatongia atu pea mi loto seneni I he pongpongini neung teki hoko ma hofu mawa. Kake he koe kawinga e ni pisope ko si ospa hoko mai e maka tonga lewa pea o tau te hoko atu pe I he tau kawinga ke whai to o kona tapu e tonga koe tau folau mo tau fononga ki fe o lulpe I ho lotu pisope ho se vai fave si o no pea o ku tau fafeta I pe koe kawinga faf ofa mo kawinga mawinga koe ni o ku kei whai pe hono lahi tau talatala noai ke toi lele iange pia tau mahi noange. Koe apiso pe o kou kore pe ke ufoki atu ke ke hanga mua toi talateu lele mai mo toi whahoko lele mai tau kawe inga mahu inga o pongpongini ko rakonga ia e tau polo kala mahi kuleo. Oi fatu amirie ka ufoki apiso pe pia toki foki mai ke utoki tu atu hafehui. Malo pito apiso pe ka ufoki atu. Malo.
2: Malo pito pe malo pe mua e tau mau e pong pong koen I piena koe tia si aslerian si kaima whanong koto apeu tau kau whakatahe pong pong koen I koe mea whakafiti au pito pe te tau moeha au tau viki viki mao pe I he ngahi o whakato pe o tua pe veke veke ho tau loto ke tau whea aki I he pong pong I whakolo koen whamalo atu foki ki a te vitamaka pe veke whatau ke mai tau polo kalama pe hange koia koe whaifkau mo nevela Lontoni koe kawe ni he I kaweinga oku. He kai ke lawa mai ke tau kaweinga si ieni. kaweni e kavenga fa mamani lahi pa mahu inga au pito ke fai hatala noa mahalave ki ai. Pea, ki mua pa ulawa ke tau kavenga, maina pe e fai toko na tapua tuan kouti tau tano kei te tapini. Kana u toki mamai ki I meire nai London, koi mea kau ki fai ki tokanga ki ai. Na e fai e lea e hao tahihiva ko siulai, pe na e mamai le nai ko tari ihe, ihe fare vere ko ni ta toli ni sawere ihe ihe lower level na nai ihe to hi batolu ki ai ke fra pase me na fai e koli kai ke matu unga ihe la ya kau me fo ya kau ko nga ka fa ge fra uri pe na pase a ne hu esa bio pe ku a ve ye ki he ke aba room up ke tafal ko ya na wale e ai ke na hiki ko to to ko I ma tol ko ya o pou pou ke me ko na ba fo tu atu ke ta ofe ta fa ko ya ke ke ka ina fa no ko ka de inga ko ni o ko ka ka de inga ya o ku te ta si o ke ai ke ta ta no ke pe ta autoria o osi pe ta me ni pe ta fo ka piko piko pe ta nga to fa na ko ko ka we ni ha ka de inga mau inga pito pe ku ma fa tuki tuki au pito Na lave he uko si ko tau toko lahi whaka maman lahi. Pea koe ka venga whaka maman lahi. O kui kai koa koa feitu upe taha. Te tau si o kehe tunga kuta ia I mamani. I foi kolo pe ka te tau si o whaka luku fua mai. Me ai o a utonu mai e koa tau ki motu o whaanga ko tonga. I tani. Aenge koe koe lave he uko si ko tau tunga toko lahi mamani. E utoko I he fitu piliona. Ae tangata I foi palani te konu tau nofua I he tani mi. Tapi ya ni betul betul ngah, ih betul betul ngah betul fa, kita betul valu miliona wesia kita betul, ih fai to aku nak tapu. Aku pesen dia 1.5 ya, aku pesen 1.2 dia yang ada 1.4. Eka inga, aku mahu inga, aku pito ke uat kita tu kuang, kita tahu tato kanga, ih tu ngah kau ni aku tahu ya. Nau lama tahu kau si, kena hai fonu atu kimu aku ni ke. Palo pare makoe o e fai toa kona tapu o ku take mua pe whanua hau kwe Amerika o kaukara noa kiai. Pe fika hongo fulu a Lucia. Ka koe whakapuri puri e ka inga ke tau ilo kiai. Ko asleriani o ku fika, fika tolu ake, pe fika ua kanata, pe fika faa a Lucila. But they don't love I or see you can I mape takai holo, I fall out takai holo, I fight talk on a tapu, otumotu pacifica tau tolu, kataki kaha say nitia mawia tau tolu, kako fowai, kongaki kenani mayai, ke hauke for one psycho aslaria ni, okuhe tahataha ke tahatolu piliona. Apaanga kuma oko e tafaaki koni koe ki. Ino sila, malo ku taha poin valu pe ia koe. Ka koe fonuani, ka koe no uhinga ia, a ene omiko, ene ave ki he pasmiki, mwen au homueka, mwen ave ngahe meko toko teu kewi, ke whafolau mai ke fonuani. Koe koe kauia I he ngahi, mea mau inga ke tau toi sio pe ki ai. Koe whamaapopo ki muni ina, te he I he wafe, e ua tolu he tafaaki koe ia koe. Ko haa moa I he tohorahi koe e hiwa ngeo ni mafitu. Pea ko tonga o ku fitu ngeo taha fitu, pea ko tūwalu fitu ngeo taha ono, pea fitu noa tolu lewa a Papua Nikini, pea no ngeo walua lewa fisi,

0: fono ko ini ka fo ket piso pe malopito
1: malopito lon ton ta to fo ki ho la ve ko ke ha ya ne ko tai mi ko ga ya ha ya ne balala u ke fa e ya pito ko ni si ni u pe e u ko ki ai pe to lo ma te ha ya ne u pa tu pe ka ko te amari e pito ko ku na ya ko ya he ku ku ya no ha ne ko ki tu pe tai u lu si ti pe pito mo ma to to lo ko ai ha ya ne ko ya ai ko ha ya ne malala ya pa ta wa ma ke ku onga na ta u ha ya ne pensin ai ki ka si ni ko pensin ka ta ya ai pe ki hayane ko to ya ma ke tai mi hayane uhila o ko to ka ha to ke hayane he poni ko steam o ku ka we he va veta ko hayane ko ko ki a singa de ma kona ta ma po po tu ma hayane ko ya ai ku ma ma de ta ta no ko he poni ko ai to nga faka la la ka ma nga on al fai to ko na tapu alu ha ke pe o faka iki alu o ke a honi o ho ko ko fu ma ke ti pa ho ko ma wanga moi ka ko ka ta wa ni he me a ma inga bito ke ta tokanga ki ai ko e ko sia foko ko ki ai ke konga ai to folo fola ko ai ne afio ko konga mahu inga au pito ye i fono fra fonua ko fono fra fonua ni na fai ifu e wafu tau fa a hau tu pofa e ko na ke ave ye ke kori si pe na ve ka holo na ke jam ka feito ko me ie ke mana tu i kon ko ke ai na fai pe na ave pe ke holo ko ni kun salo te fuga ko na if ko fra hoko a fono for very significant ma u inga au pito ko toko taha ni ihe kalfia mai ata mai mama ko tu po fa na great way me asleriani pe ku mahu inga au pito ia ko kauia i mea mau inga. Ka ko konga he i ko tofolo fola ko e nane fai ko i ki ai. Ko e fono whakafonua ki hono malu ia tonga meihe fai to o kona tapu. E ka inga ku mahu inga au pito ai fono ko e ni. Ko e fono ke malu ia tonga me fai to o kona tapu. Ko e mei mua ko konga ni i ai ku mahino e ni ko tau fonua o fa ko i kai kekei ata me he kekei ata me fai toko na tapu. Sani ko tuia ko ia ko si ko fai nga ta amonia na tau fonua mai ko i beiai. Ko tau hange pe mo nga hai fonua lahe i mamani ko mautangia i he fai toko na tapu. Hange na ulave ko e naike nga hai fonua lahe ko ia o gune we sia i he kona tapu aia ku tau si fonua ngai i tonga. Pekoe mea mauinga ia koe ki ai, pekoe ne koe kau ia. Opu ikai koha whainga taa eni, ke whakafalala pē ki he potu ngā e polisi. Sana oku mauinga au pita o kai koha whatau ngia pē ai potu ngā e polisi, ai tafa aki koe ni, he? Koe kau ia i ngahi mea oku mauinga au pita o ki tau ngā au e whakataha kia. Koe konga ulaki koe ni koe na e tōkanga koe ki ai, ko e matu aki ke ko tau mo ua ai pia ko konga uraki pia kuo fie ma u faka vave vave pasi ka te whanongo ka ni lontoni ko fume pia kuo fie ma u faka vave vave ke tau ngawe faka katoa ki ai e fonua katoa nere ke tala mai te ko fe ko hihi fo po ve ke nga nga u e faka ka to ka fo noa he na faka hino hino e king tu po uluaki a ere so ni le lei e nima fe ka u aki mo langa fo noa malu na le fai o faka ka ve nga aki o faka la ka faka la laka ke ta u ki he ka ha u ko nga ere so ni ko e ni e aonga ke te ki ta u tolu ki e fai nga taa o ku tau fe hang hangai mo ia ai fai toko na tapu. Pende fuko omi lewa ai lesoni ko ia. Ko e ulua ki na e fuko tuu mai e tupo ula ki ai. Ki e fuko tuu momomoi hono pule anga o whakatapu i ki he otua. Ko tau hoko ai ko e fonua mo e kakai karistiane. E kai nga. O ku kau ia i he mea mao inga au pita. E aga pau o tau loto ke tau ataina. Me he paro parema koine whaitoko na tapu. Toi whakafoki pe toi whakamanatu pe kei koi tu unga ia koi ia na ne whakatapui koi hunga ia momoi koi uhinga tuku whanua e hawa noa novema o tau tahavalu tolu hiva. ko konga mahu inga taha ia ko ni koe ki ai, nā ni whakatā pui ki he otua. Ko tau hoko ai, ko whanua mo ka kai ka istiane. Mm. E au tau, tau ke tau kau kotoa o whakamonii ko kau ka istiane ki tau tolu mo e whanua ka istiane. O ko mahu inga ke aka loloto ia te ki tau tolu. Sange e ke loloto mo e nere e. Ke aka loloto ia te ki tau tolu e ngahi moonii. E mooni whaka istiane. Pe auhu ke whaka ae a ia te ki tau tolu e ofa e o tua ki a te ki tau tolu. Ko konga ura kieni, ku kaweni ia konga mahu inga au pito ia kaina. Pe oa te tauhanga tukunoa, pe oa te tauhanga pe o sio pe kei, ku mahu inga ke tō, ke ongo moni ke loto. Ko aha koe na tau laka iko ni koe he taiwa fitu ni ma, e laka ko takai koe tau atai nane fua ki he tui malaikura. Kainga ko te whamanatu mai ni ki hai. Tenke ia ofa pehe. Tenke penge ia I mamani ko kātu koni hai whanura lako toa na wauke mamani ki hai. Ke nā mauha ofa ope pehe me ofa whakaristiane na whai hitu pōra. Tau tau antahaina pe whakateke teke a ki tā toi ki kere kere. Pe koe ni, koe o maiga tau tolu koni koe rea koni ke nā to tonu pehe ki hai. Tapu mena fio. O ka toko taha ia mama ta whakwhanga ke te mea kone heni. Kene mahi ngai whakaukau I kai. Kani to e whoki pengi whamanatu mai. A tō wholoforo mai. Ma I mua ola e ne kui. A tō pōku laki u tau wanu wanu meri e tau kai mea maari e ahon meri e ahon kia. Ko inga hakoe ngāu e koe mai mua na whai tō pōku laki. Ka kātaki kau whoki atu ki tau tala noa kia I. Ko ngā koe tau tai ni mālo apito London.
0: Iyo, a whamata bito e pisope, ki hangato e puni lele I mai e fo I kamenga koe ni. Pea o kumahino mai ho to e whararoto mai a ene fono, a ke he malo e fono a e. Pea I kai ngata ai ko ene fie ma u ke whakakātoa. Na ke pepe ko ki turiki pe ta, pe hangi koe ni koe. A maare o pito ho tuku mai a e mahu inga e to flofola. Pea o kumahu inga o pito ke tau tō kanga kia e. Kai ke... A te ufoki mai ki he awhihu iho noa, te a kala lawa e, pe te ta kolos ki hongo whaifikau, ke nga hu mai o tāna ki mai e. Koi ki whihu iho kutuka tu hono wā, koi hārewa a hono mahu inga, mahu inga. Ke tau mahi noi, o kumawhia e o tua ai mea kotoa pe. O whaho ata mai whihu iho ni pisope I e kawe ingani, tau ke tau lotu mo ngā ue. Pea o te tau whalala ke iwi whakae tangata. He koe mea o tō piko iai ai ngā we, ai ai ne kai ke malu, te ane whie mau ke ai ke tau whakatoa, o whakani ihi pe mo whakapone holope. Pea o whie mau ia ke tau, ma whia o tua, ta tari mai o tua ka tau tolu, ka o tau tolu ia o maha mio holo, eh? Ai o tau lotu mo ngā we. Koe whiho I koe ni koe te utugatu, lawe mai ke ai piso, koe hano mau inga, ke tau mahi noe. O mafia e o tuā mea kotoa pe, kata tō kolosi ke o whaifikau. Mālo pisope.
1: Mālo lontoni paku, ko kāweni ie, mea maho inga koe ki ai, koe mea ni ke whakatoka ngai koe e tau tolu koe ki ai. Nā e tō tonu ke ne afio, ke ne afio I koe ngai u, ngai tawhaake, ngai resource ke hao mea ika. Kane tō I whakafoki mai tau tolu ki he. O whakamanatu ngai kai tau tolu, o tau monu I a ngai. Ko tau monu I a ngai, ko tau tau e haa pehe me wilou, tau manatu I sayo ni, ko ki tau te manatu tō tangata ko ni kai. Ko ki te hanga tāia tō I me ki ai. Ko me I o whakakui I ai ko ni koe a tō tangata ko ni, pe ki te hatahaia tō ofa kui, ko more ofa whakakai ngai a ko ni, pe a more mea kotoa pie koe ki ai. Ka koe mea koni koe na whakafoki koe ki tau tolu ki tau mahi noi. Ke whakaloloto I e tato ai ke mo oni au pito. O ku rahe ofa longu tu he ngai ahoni. O ku kaue he ngai mea koni koe koe koe mama o au pito pe loto ia. Koe kaue he ngai mea ahoni koe ni. O ku mahu inga ki. Ma mea na ke lawe koe rea se misi. Koe lau mare o ku mo ui koe lotu mo ngā ue. ko me ia ko ma una ko me ia fa ke langa pure ana ko me ulanga ki ko ko ke ko nga au ta ko ma se ia ko ho tu ako o si o me te ate ha ta te u ke ire a ki te ko ire ane a Solomon ko ka ria ta ko e tunga ene fatu ene sa me te a wafitu ko sa me ma uina ka I ka ke kawa si ho wa he langa pare ko to kula noa
0: yeah
1: te tau atu nai kuri whakatotole atu e kona ia pia mate te ke mame. Te tau atu e hangi tonga e au hantu e kau kakai I he ngahi mea kotoa pe I kai. Whakafoki a tonga ke o tua ko mea te ia koi ki ai. Pe ata ki tua he tau mo ui ko mea mau inga au pito I ki ai. Pe ko tuku e te whalalahe o tua. O alo ngutu pe tala pei whare lotu. Ko kawia he e ngahi mea ia ku mauinga ko koike ai. Ko no taki e tau mo ui mangamera. Ko mea ia ku ngā hue e. O pui kai ko keri vai, ko ke atu pe ia. O keri pepa paka piko piko pepa. Ko e tau ai sina te maka tāpuni pā vai. O kwa ke ko mauinga ia koni. Ko mauinga ia koni a tōko he aho koni. A musia ki nā tōru. Na nau tau tu tono ai o whanongo I he tau polo fola koe ni. Mau inga. Lau lo taha mo fisi fisi mua. Koe fufu I kolo ai ni natu nge osi o ka pande whakatoka ngā ia. Kana I kai. Naka ia hata hato kongia. Ko I kua osi peko ku mao I mea ia I he panke. Ko I kua kua ni afi natu ku mao hake ki motu e feia mo I ki tama e feia. Sai? Ko tau palo pare mā koe kai ha a moe ala ala noa ko mea na laungwa kai kau muri e taimi koe e na whanau ki tonga. Ko tai ni mea koe alfaka taha ala ala noa koe whai tōko na tāpu ko tau palo pare mā. Ko hawe te ana koe he pipiki ki he eiki ke mohoni. Pea kono mauinga ye koe ni koe ki ai ke koe otua tene mafeia e. E kai ke tau malanga tau tolu he poni he malanga bai e ngā whai te kāuia he poni ai. Ka ko tau tala noa te moni ko o tua oa nā tau hiki te ai. San, te aku mahu inga ke o te tau hiki kau kau a hiki a ha a ngā ue mātua ku tuko e ia. O e lau ea koe ngā ue ne whai tu pōuraki. Pea ke tau mai ke hoko atu ngā ue ke tae ke tau e. Pa aku mahu inga au pito ia lonton ke mafeia pehe o tua ngā he mea kotoa pekea. He ko mahu inga a pito ia ki tau tolu ki tau. Ki tau nofo ki ai, e ko kei tuu he tau loto me tau whakau kau ku mawhi he o tua ngā mea ko tope. Kau si fok atu ki a ngofa se kau, mā lopi.
0: I o whakau pito pisop ko whiwhena ke lau mai ke mea ko kai ha. Me e o klai tai mini ko kai haa peu hape me trakse me. Kai ke he tei tamaka bea mo, one vela tima ki fok atu mo kak mo mā lopi to. Kama fok atu.
2: Fa mā lopi atu e pisop e. Pe ka uheina ki mua pe ke o atu ha maki I fehui e pisopa ko whamalo ke kakai koni una kau mai ki a kumisei kaloni pe ape mo e kautufi kapa Paula Faos Malanga lisi ate funaki si ka ngaluafe sione kaufusi finau pe ape he karien a tea pe amo futahelu pe ape foki kakmoutolu koni ki he a klapu halapaini Klaplot mga awe, pa mwe whanau hopo ate. Fatawa ngepe kuongolele ta programa kake. Kata fok na wawe pe tau taimi episode. Koe mea koe koe fehui episode I pongpongi. Koe uhi koe fonua lotu. O tau mei mei tuku aki I mea koe ni koe uhi koe fonua lotu atonga. Koe mea koe koe wakai koe ki ai. Koe huanga koe ni mea koe faito kona tapu ki tonga. Ko tahi mo malae wakapuna. Faiange ha o sio ye ta faki koni episode ko hui ko lau ko fonua to a lotu atonga pe o ku fai e mea koni te ki ai ke fanongo au I hapure anga kuna to ha patseti ta pe hongo fulu ke wano a miliona ke tau ia ke fai to kon tabu a mea na kore ko iai he tamatui te ki ai ke fanongo oko ko kuhi nga eni ko hui ko tahi ka mo vaka puna ka ke te ai ha fahai e malohi I tahi ka koe nei vihi koe sotia. Koe kuhi ngā, ke atu hawhiha, atu hongo fulu miliona ki ai ke utu ake waka, kene tauhi, waka kotoa pehu mei tahi, ki tonga, ilo sotia. Pea foko tuu moha sate laite, ke tau, koe ngahi mea ea, whaka piko e tau kalanga, kalanga, he ni mone laa sen finau, sen finau, koe mea ni koe kutau sio koe ki ai, I tafakoni. Te ki ai ke whanongo au, kuia I hapureanga kuna to mai ha wanoa miliona kuna tau I faitonga kona tapu. Halata, ke tau ia tahi pia mo mara e vakabuna. Te kiai, koi kumea e kousio koi kiai, fokfeu I koi ia. Pe hange koi ni, oku ke pehe, oku totonu ke fau halao, ke faitonga kona tapu, koi hui koi lahi kone tamate, I faitonga kona tapu. Ko uraki ngā ue hapure anga I mamani, ko toka ngā e mo ui, hono kakai. Ua, ko koloa ai kakai. Kai, ka tāmate fai toko na tāpu ia, tuku noa I pē. Ko kukore ia, ko he pongpongini. Ko tui pē, ta tāu pē, mo ka whanongo I he pongpong. Te kia ke whanongo hapure anga pē mai. Ua noa miliona e, ke tau ia ke fai toko na tāpu. Ai mea, ne si I tō wholofola ke ai, ene afio. Pisope. Fonu alo tua tonga. O ke pehe koe lo tuwe. Ko atu whataha e peo ngon fai fehu I. I he tai nimi koe haha o wakai mai ki ai. Malo.
3: Malo. Malo bito te tamaka peo kawena I a fehu I mahu inga o bito. Pe kai ko urawe koe koe ki mua. Ko asle riani. Koe fika tolu ia koe koe mamani koe. Amerika pe kanata pe asle ria pe nusila. Ko e tau mua, ko tahi mo wafu. O kukonga mauinga au pito e, ko e na koe ke fai hato kanga ki ai. Ko ka pau e atu ha ni manoa pa fit ni ma miliona. Mi mei fe unga ia. Tukua langa fonua langa uta mga hibia koe koe ki ai e toki. Nga ue I hato uta ngata e na pungi mai. Ka koe tai nimi pe. Na e totono au pito ke to kanga a e pure anga I he tai nimi. Ke nau whai e ngā ue koea. Mōre tau atai nei kakai, peku mōre mōui, peku tau atakovi au pito ki mamani ae ki whonua na e whakatalutalu a ke te Friendly Island I koea. Koea ngā ofa me whakau ngā mea pe. Whakau ngā mea pe kai mai e fuku e ngai mea ko fufu holo tau potu tahi me ngai pe. Nero lau peke potu tahi ma mao a pito pe a lahi a pite pasifiki. O atua ki, ka koe ke oia li e guri pe ia he ke alu ki vavau, ke alu ki hapai, ke alu ki tonga. Ai ngai umea koe ni koe kuhoko. Ka kohono mahu inga mea koe te vita o ke velave ki ai. O ku mahu inga ke napukatonai. Ai ta faa koe ia. Ke totonu ke tō atu ha nima noa paka fitu nima miliona. Ka mata ngā ue koe ia ke toka ngai aki. Pena rebe ihe ni tō folofola. O koe fanki waka puna koe ni koe unau puna halo koe ni koe ome. Ke nā mōri tā mā ngā hei mea kotoa. O ku mahu inga hei hei hamea te. Seo, o ku osi tā nā tu pē mea ka nā tō kau kepe ke nā tō kanga nā tō reiki ai. Nā aho kona nā whae e fufono whafonua ke makape ha ka rei nā tasi a tō a ia o koia. Ka pāko taipina tu pōuro aki. Osi makape ka tō ai mea apai. Osi makape ka tō ai mea wawa o tala mai ko mea whae tau tahi. Ko mau mea ne whae. Ka wui kai. O mahu inga pito peia, kātang pe kau ngaku tāna koke. Hange pena ka foio atu peia koe tala fono na hanga noa pena tulka. Fai mo tu mātaha tala mai koe mea ti tau fai. Koe mea e mahu inga koe kei. He koe hinga koe fono koe na fai, whaka vave vave. Pe koe fie mau. Sa koe pehe koe whakaamu. Koe fie mau ke fai tehe tani me ngawe koe. Se o tohoa ke mao tau mire. Ta kia te wita koe koe tari peye ke ai. Oku mahu inga I ke nao fai e ngawe koe ya. Ke nao toko mai ha patiseti. Ni manoa pe fit lima miliona o kau ihe mahu inga koe ya. Ai he tafa koe ya. Kau fōke atu ka ngako e nevela malo.
0: Io, ai fōke ape a nevela ka momo te wita o mahu inga o pito. Se marea te wita maka mōna o pito. Kau fōke pe a nevela
2: ke tāna mai ma. Kataki pe uhena mafoki atu, wawe au pita taimia, nisai pe toki hua pea vela, nai toi pe tau mini te taono pea hoko e taha, ka mafoki atu malo.
0: Iyo, koi ki tāna ka pe koutu ya uia koi mea konu maulawe ki ai episopi ma te tamaka mo nivela, fia mao ha kautoa ke nau tu kari kari e, ka kuke nani pe foki ako hiko tu me ka tamai olu ngā ka pau pipe, ka foki atu koe tau whiu ya no tō lo te o atu whakataha I pe episopi mo ke toki whama apopo. Koe hārewa aha o a visone ki ono tau, koe fwe I whiu ia, koe visone, tau lawe ke visone, no tau I whaito kona tapu, pe a mohono ngahi pore, o misiona makehe koe ni, ki hono tau I pe o whaito kona tapu. Malo pisop ka foke atu. Malo.
3: malo de lo toni ko kawe ha konga o ku ma winga pita ki fai sa sio ki ko tu ko e tai ni mi ko to tanga ta ko ha di ko to tanga ta fanga ta o pito ya ko ki na to ko na fai re mi tai va fa no ki tai va a ono fa o ku sai te ko ka hafu ngahi mea I ke nau tolu kia. Ko ki nau tolu me he ano nima ke walu noa, ai ke tunga ko ia I he tau tangata ex ai ke nau tolu ko ia, o ku sai te kena, ko ki nau tolu ko ina whaere I koi me he tau tahiva walu taha. O a umai ko ni koi ke tahiva hi walu no. Ko kau ia I he fu ngawe laha ia ke tau tangata ko ia. Peko per me ia ilewa ke ki he ahoni, we see a kotoa I to tangata ko ya fai to kona tapu. E mea na nau sio ai, ma mea na nau whanongo ai, ma mea kotoa te ngui iai. O kuna osi ilo pika natu, kako hono whakatu tā maki ma hone ngahi mea koi ka nau tolu, o ku, o kange o to mama pe, o sai pe, ya kumai tau ki se ni te ali he tau misina he, sai pe ko se ni ku ave kua tā, ku ave te o tuanga te pe. Ka taki whakamore more ko paanga uri ko paanga ia o kukai ki hine, eh? Ka koe mahu ina koe kia te tahe koe su koe ki ai. Ko tonga ia ku whai ngofua au pito pe ai tuu ia koe ki ai. Koe nau whakamui mui koe ki ai e tau tuunga toko rohe koe tonga u tau I he wafe ua taha teni. E toko taha kilu te au fituhiwa I tonga. Pero tonga tapu o ku fitu mano tupu ai kakai kui ai. Ko wawau taha mano tupu po hapai ni mafe tupu ko e ua fafe tupu o ni wau taha se tupu. Ai kakai I fonua I tonga. Sa musi se au pito ye ki ai. Pero ako ke tunga whaka ati ko foi ape taha mano walu wafe walu ngau taha fitu I tonga kotoa. Shabela ke ngai foi api pe ya ku o ku tonga pe ku ia ai o ku tonga tapi ku tamano tupu mo api pe ku ia pe ange ko hapa ko va ku afe tupu ko hapa I ta afe tupu ko ngai u me ko ia sa u to tonu ke ia uia ki he to ta tonga ko to ape o ku tapu e fai to ko na tapu. Te au kapau e nato whakapua, ka tū mahi apua, ka utapu a taha kai a tapu pui fai toko la tapu ia pili. Ko I kau ia hanga hi mea ia o kufu mau inga au pito pe. Mau inga au pito ia ke na hoanga mahi noi. Ko I awareness ko mea ia ku mahi ngoi ke na hoa iloko I kia. Ko I tuko I he taini mi, ko I hanga ko I ngahi koro mo I ngahi mea ko I koko ko I kia. Opu noa I pe, kwa ke pene ke whaka mamafa I pe ia. Sa I pene puka te toko wa nehu me I fe ia, fe kolo kwa ase koi ki ai. Ka aku mahu inga au pito koi ki ai. Koe konga ia I he visone koi ki ai, ko hono a koe ko ngā auha hoku kakai, koe masiva I lo. Te koe teu teu I koe e kau whai a koe, koe koe teu teu I koe koe koe tuwa atonga ia o ku I he hiva nima ki he te au taha nima a e ako pure anga mo e ako teu mo e ako loto loto. Koe api ako I e tonga ki ai. Pea kia elewa moe ngai ako anga korisi, koe korisi e ua ua e tonga. Sika le fai ngofua. Ka ku mahu inga au pita koe ke ea o ke ki anau tolu a hono o patu tamaki o fai to ko na tapu mo me ko ki ai ko no hinga e fi mai viso ne ko ni ke o ato fai fona o mai ka fai ako o mai ki na to na ipotu nga ve tak ta o na fanong o pe na wa ko ai mo na hanga o mai no e ta fa ki ko ko ki kai ka ke ako I ho tau kakai o tau tolu ia ko ko nga pe ia e ko no mui mui I pe a viso ne ko ia uraki ke a ko I ke nau si mahino ka ke nau tolu a hono whakatu tā mati ai whaito o kona tapu. Pe ko ka whainga me e ia ke e mana tu e te tole tonga ke whakahua lela a ki whakakata ko mea ko ia o ku kai ni kai. Sai ko Singapore is a hen. Pau ke hire mai ai ka ki nato tatau ai pe ia ko Indonesia ko ngai whonua ko ia e nau laa kwa na tolu ko ia. Pea ku mau inga au pito ia koe ki ai. Ke hane I ngai lao, seke me oi na mau fuatua tu koe ki ai. Sua rea I he wharea rea I hendia tau tolu ngai mea koe.
1: ke hane e natolo faka kau kau ange ta faka koe ae me akoni koe ke malui ae fonua pea kui kai ke tau ata ae naka tau kakai o ku aluange ala ala noa ia ko hane e o natolo ia lotu ka hane kakai o ka ase e nau so na ngai pere langi tau anga fapeda to e na umu mo ngai mea pehe koe kai e pea ku mahu inga au pito ia e London koe kai uloki koe kai ke a koe ki nato ke na mama e koe na mama koe nato koe kai e ku mahu inga lewa te aongo lele lewa ka nato te tau sio me iai koe koe tō tau in e whaika nato kau koe futokanga au pito pea uia ki he tau ki he longai whanam koe ngā koe tō tau ka nato nau ilu he tai nimi i he tau whā, tau nima, tau ono, tau fitu ahano mau mau he ku hoko mau mau koe he tau taha nima he tau ono whā koe tai nimi o ka pāte tau tō ha pulo pula lelei ka tau tangata lelei me he wāwhi wā ono ki he wāwhi ono ono au kei kou tau hiwa fitu tō pē tau e tolpi a te au foi tau e whānoa koe ni koe tau tangata lelei a tonga koe foi tau e whānoa te tau whanonga toa a tonga koe ia koe ka kai fo ou pe mo e lau maari e fo ou kono o hinga nei pehe iko e sleri koe tae tui, mo kai ke tui ke he manasa, wā, tu pina hina pika nau tolu. Ko hono hina nai toi vilo hina toi fai tau whanoa. O ku fie mau ato ngai ai me he tau poni me wafe wano, ke he wafe wano, kuas mawa he tatul me he palo parema. Kau si tau ataine me fai toko na tapu. Kau fo kia tuk hako tau tai mi maro.
0: Io a famalo da video episode coi lave ma inga na to kumai e ta un feu i ai ko ta feu fa o sia ki he a raconto coi me ko bakai ke foi me tol pa to close leva ka nivela mo David coi o tonga ki fo no vale vale e usto no ke leva le lei vale vale a te mama ni Felipe pe o ke ai o ton ke ya fa inga fo unga ma inga ke fa ilonga e fo noa ke tu ko imai me ko ku oku fakatu tama taha ke na ulifia kia e hange pe ko ha mea ai ha follow ti pe tu kumai kia e na nunga o trucks ko e mate mo e ha mo e lave lave mo e to mea ke na usio kai pana awea ke pana ulifia ke ha mea pe e hoko pako kawai mono a ko i e kakai ka tangui ko tau taimi te vita maka mo ni vela maki foke at ke mo fama po mai pe he koen ko e tau fai ufa o si e tau fai maka piso
2: malo weina vela ka foke at ko te ko malo
4: e o alau ita te vita pe pe ke pisope buena a pisope o ko sio tau me kolo ta ha kai ke fu to ka ga ke ko ko tau fo do tau to ko senturi u e lo tu ia o fie ma o ke fai ha exit ke fai no tau me ko ni pa ko exit ni ko ia ia o mahu inga au pito pisope e nai i hoku lau maari e he wikendi e ku nofo whakaukau na e anga fefeha ke lau maari e wei e lau maari e tu paulaki ana i hao sea vahe ulua a mai whaa na e anga fefe pe au lau e reso ni koi hopo a sihova mwe fordua ke ilho lotu kona nai fai mai ke fwa manatu e mngoto e asika o fie mau ke hopo a sihova mo tonga ka mou whanonga mai tonga ko e mea nikoi ke mou whai ka utaki lo tuko e fie vare loi ko mou tolu o ku taimi ke whai mou ngau e ho mou foi ata mai o sio ke kawahia e fonua i e mea koe ni mou hako whaka kau kau uki a e fonua uki e fonua he ko e mea koe ni ko e mea whakalau maarie he ku mou wala ke e mea ko toutou rea o mo wala ke be ko ho se a vai fa o ma tu ma ho po ko ni foi ma tu ma foi tikite tolu uaki la we be uaki ka fa no uaki kai to ya ha mo oni he fonua ko e loi pe me mu aki mui ua kai to ya ha mesi mo si o ke nu nu a ko ni ko e fai to ko na tapu o kai pe to ya ha mesi ya e ka utaki ko e loi tala mai ko kilo tahan ima oska tala mai lau tolu kilo fa ko mea ui ko e loi ko e mesi eni tala noa ke mesi tau ilo ngai mea kaike toi mesi ki nau tolu ai tolu o kui kaike toi ilo e otu ai he fonua matu ngai e tolu tala noa hose ai fie mbao he otu ai isileri te tau hopo tonga te mo hopo me otu ai mea kwa ni pe aku mahu inga e bishop e tau tala no he boni kai te fema o ke toi aia whaka ore ore i fonuati ka pau o ku kui e kautaki lotu o talatu ki tonga o ku ngā unu atu ai kakai ane nai ne fai mau aga toki tapu sumu kautangata ia koe nikoe una hau he mea whakalau maari e Fort Office pe amo Paula Latu ko ngai frato kanga ko to ko mo fa je poni ko ya ko to pe uhinga mai kai ke time ai o tua ak ma uinga episode ko nga ke tau time ko ilo ko famu ha ke ko ta no he mea ko ni mo ko sio ke fa foki ko me ta wo a he ko ta we de ta no ta fe inga ka ke ko ha milo ha be alere ha pulo to pere pela Faka foki me anai to me tu i he mai ha me ai tu i ko me ai o tu anai ko vi na ni te mo tu po lua ki tala no ai lele ko me ai ka lo tu ke fai tala no ai pe a ko i e ka kai ke mahino ka na to na e halai fu i ka o de fai ka mata ua o fam sio ke o lo o li ve bi sop ko pure anga bo sias o fie ma o ke Maria o me lo olive tu po lua ki he koe akau o ne hanga kurieiti ai oksisinik tau mana watu e tau tolu ki pui ate tau carbon dioxide pe o mai e oksisini he bea e akau ke tau mo ui ai pe aku pehe tuku ai lo olive ke hanga e pu e siasi o whaka mana wai pure anga a koe pangwa foki bu obi ai whainga kemikari a koe ni koe he drugs mana watu e siasi e fumea koe ni koe a whai toko na tabu mana wai ku nau fe puhi aki e mea koe ni koe mana wai o tua he kamata anga koe ho e lau maarie ki fonua ka koe kap siasi pe mea ku nau puhi ake nau tolu mea koe puhi mai ku nau fe puhi aki koe taimini ko mate fo doha ke ko terea terea e hui mo moa e bishop bari ko fu ma fa na ka ku ko kor fa bori more ke ka fa no ngo ka ku fie ma ka ta kilot u ke ka kai o ako ko me ko ni to na ke o tua e kai lo ye me ko ni ko nga un ko ni ke fa bishop ko me ka to ni to na ke la mari ko o tua ko da me ka ta kilot O nau tu nau tolu itu, fiu fiu ngai lau mare ke huat ke siasi wai nau tare nau tolu. Ka whaka te vita kata ki fu wabe tau taimi.
2: Iyo ko whamalo atu e vela, e uena ka ma whaka ke bisope toi tau minite ua, mo se koni, ya bisope ke ne whaka osi mai. Ka ewa te tau tua ki malo.
0: Alo pi te vita mo ane vela, ko i episope te ma whoki atu, ki toi nga koi nimi te tolu ki whama pop, malo.
3: Malo vito fafikau e levela e tari e fai pe aku mahuinga pito peia pe ko e taim da tau pehe ka te ki tau toe tin ki tau teke e o tua de tau kamata moia pe ko e nonga anga pe mo fie maari e ko e ki ai pe ko o si tari ke mahino a pito pe ki tonga pe ko e kohono moni ko e ki ai o ku I kai pe ke lava ke fai pe fatongia mga idea koto ki ai ka kuto mau inga au pito pe ia mau inga e fei laulau ko fei laulau ke kau ia inga idea mau inga pito fei laulau e kau taki lotu ka fei laulau e kau taki ko mea mau inga au pito ia ke nau nau nofo ia ta whaka ko ia ka ko e tui mo e whakaamu ko koi ki ai ke whakafoki pe atonga ia ke otua ko malu anga pe ia o tonga me ngai mea kotoa pe ko e tu ko he palo pale ma he taimi mi ko tala mai ko hono tari ko e taha ko e ki ai ko e lo tu ko e fai e lau maari e moe mo oni ko kau ia he mea ko e ki ai ko e ko e lau maari e o tua ia ko ku nehana ta taki ko e kore ko fai ke taki he lau maari e ko e mea ia ku mahu inga o pito ko e ki ai pe a koe tari ia ki he ki whakamaa popo ku whai koe mooni pe koe ia kamata moe o tua koe toi koe kamata me o tua koe i he pongi me taimi kotoa pe kupau pe lava ke ne whanongoa ki tau tolu ka he taimi ta tau pe neongo tau ki vai koe tangata pe ki tau tolu ka ku mahu inga opito pe ki tau foki pe ki o tua koe ki ai e koia pe ku ofa lahi e tau tolu koia na ofa lahi na ofa pe ki ma mani pa ni fuaki Faka balo ko ngaro kitau tolu. Pea koia pe ko e tui mo pintai koia pe mo ui. Koia koe kai ke tui ki aiko e au e kau pe koe ala ko mo oni mo e mo ui. Ka ku ma ui ngau pito ia kau foke atu ko hea koe tau tai ni bala pi.
0: Ia. Famalata pito piso pepe a koe famalata anuela mo David. Mo en pela o anuela e hopua tonga mo si hova. Koe koe koe viso ne ia pe a mo e tau ngahi pore ki emisiona koe ni famalot piso pe. Ma foka teita malo.
2: Io famalot we. Ka e fenga mare koni ke o atua e tau tuaki. Pe a tau toki hoko atu ke ha tau fasi pe a tau toki hoko atu rewa ki he tau proklama koi a oku ai hikureo e whakatu a merie. Malo. Ko vai malalo, ne kau tā e Planet Cars, mana o ngai whanongonongo mo tuku aki ki he weekendi. Malo vai.
5: Malo a pitu te wita, pea malo mua ai lau maria hou eiki lelei, ai tonga ko toa peng mo me amai e polo kalaman, ko ia koe ngahi tuaki ko ia ngahi mea lere, ke atai pe foke tau ngahi mea lere me Planet Cars, patonga enga fu mo moko au pito pa te fie ma au fuka mea lere o kulelei au pito ke fe fono ngā ki atu moutoro koe kua mo mea lere ka moutoro fie ma mo toha mea lere kuto e sai ange e lava lelei pe trade ini maho mea lere koe na o kukerolo tonga fuka uri ai ka o atu foki ha o mea lere fo au ka kua pau ki fe tūtaki mai ki ate au pe o atu ai pe foki ngai mea lere ke ke ai koe ngai mea lere eni o ku pasese lahi ai au kamata pe he se a hiva, te a hongofuru, taha ua, o albe fuko au pasi se taha nima, ko ngā ulai lai fuke ngai whamiri, ko toko lai. Ka maa fuki hono awe holo whamiri, ki e ako, moe lotu, moe ngahi, ko wau ko toa pe me apina. Ko iai ka inga, i moutoro koe koe ke te tari moutoro finance, o te moutoro tokanga mea, ta fetu taki mai katea e wawetahe, o atu e maa maa taha, moe interest o klava pe fuki a o a upe o pe se te hiva, e tūtangi mai wawetaha ke whaiha toko ni atati koe. Whira telefoni, noa ua ua, noa fituhiwa ano ni maano walu, pe ko autonu mai peke mau ia te, tika teo fitu ono e ihe Nelson Street i onehanga,
6: Kau Poupou MMT, koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ku vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e Matema Atonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, ihe Trusts Arena i Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, e koe ute pire ku vave hono whakafonu fonu. Oua nake to, kai to Tongireva hausea tautaha, peko ha te pire hau kulupu toko hongofulu ihe tai mini pe. Ma uia ihe mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Da ue whanoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
2: Ko e tautai mi, osi tau mini te tolu, pia mehe taha e pongpongini, pia ko korepe whangamari koniki, o atoi pe fasikoni, pia maa mou tolu, mou mea mai ke tau programa ihe ope, pia pe foki ki he ngalu ea. A te fasini pia maau e bisope papeka uheina pia pehoka onevela he pongpongini. Solomone Tāpalu pia peheka selungi matai sefesi rekoti tonga. Ana tuio nuku pia pehoka toke lau tāufa pia fifita maikolo ki talanak whaamne more ki mawhahinga koe ni takavila. Tui pēku ai pēha whakamāu hēnā e fifita, eh? Osa iasi tuakalau, hokilani kustafu, kumisei kaloni mo kautufi kapā, piula whakausimalanga, risiate fūnaki, sika ngaluafe, sione kaufusi finau. Pea pēhe ke aleni tea a ka la, pea pēhe fōk kafutahelu, mau talafungani oe hau, afu kaloni hea, pea mo manu kaniseli. Aia kou ate fasikoni pia maa ki motolu ihe pongpongini pia peka Samson Tike, Freti Pani ki Bama Stoni, peka Saia Tayone, Paula Tatafu, Wate Tolutau, Amasaia, Topuluka, Paula Reveni mo Anapopua, pia peka Lokantani, Taseni Ulakai, Kiko Furimaono, pa Wate Beni pia maa kalapu Halapaini, pia peka kalapu Lotu mo Ngawe, pia peka Fok ke tau whanau hopo ate, mo mea mea ke tau polka maa ihe pongpongini, koe fasikoni ko atu koe ni koe manu o palataisi pia koe tau fika hongofulu ai peni ki he pongpongini i he ngahe fastu ke mua e hongofulu ke mou whanongo ki ai he koutui pe i ae whaahinga te nau kau mai i hono tālanga i ae maimoa koe ni koe tahaine ngahe maimoa ai taine ku ni manu palataisi ko ya ku atu ya ma ki motol ko toa i he pongi pongi ni mo me ama ki tau polo kalama malo.

0: No whare. Ko whanau ko e ko ko kau e kanga ka talaianga mai ka te au e kuongo e ku whanau he taimi na e tō wholo wholo maranga i a tupo uone. Ko e ko e aho o ano sune he. O ko talano mo bloto amu sia ni a kama. Mauha o tua. Ma hau kau kau a kai siane. E ku ne maranga. Ko kau ia e ngahi mea mahu inga au pito ia, e ngahi mai moa e whare koe ni. Pea ko no uhinga ia koe ni koe ae, ku nau whaalave mau peki moa ki ae, tau kei moua peki whare tupo. Ko konga mahu inga au pito ia si ae tokanga kai ae porokawa mahe e pongpong ini. Ko no whakamanatu ma tenga tau tole kau penoro. Si ama kana tolu fanoho ka si ama kai mauinga kata tolu ka hana mauinga ai vinga ye fare tu poka foke tu ha kata taini malobi
1: io a bisop kataki ana kala foke polo kalama ko o si o pehe ta o ni te hafe fit no ful ma ono pe me hima ni mano 80 me a e tu ki he la hopo honono e ka king tupo o no e koe e taimini. Sai, tau unu atuen ka konga mahu inga au pito ke tau lave, ki he nau ngahi ma i moa, ke lava ke tau toe, mahu inga anka tau toe. Sai, ka taka nge o lave mai mua ki he ngahi ma i moa ola a tupo uraki, tupo ua kuensalo tupo utolu, tupo ufa, seas tupo nima, pia mo king tupo uono, koe ni oi ahoni. He okutau kei anu anu merie ihe ngahi ahoni. Ka koe amataki loa, ko ngahi amataki loa ko tu loa, pe ak totonu ke tau talanoa ki ai. Ko tui ko te foke at pisope, malo.
0: Malo pito lo toni, pe kawe na fehui mahu inga o pito. Pe okulawa ke tonu ke talanoa ihe faikawa, pe talanoa ihe ngahi youth forum, pe talanoa ihe tomaatu tupuhu, kai teke toi mana tu iya. Kuta alu kuta tole ahoni ke ngahi whakalakalaka koe ahoni, pe aku kehe ane. Kasuke te iha mea koe pofananga, ke me tau atuku whahafananga talanoa ke ngahi mea koia,
2: ko
0: Toko mahu inga koti koe e sio koe ki ai e tau sio loloto ki ai. Na ihe talo ni, mi he tau tahavalu whaani ma ke tau tahavalu hiva tolu. Ko tau ne whaavalu na hi ne he talo ni ai. Ko tau sio koe koe koe koe mai mo alahi koe i ai. Ki mu ai e bende toki hoko ke he talo ni koe ai tonga tahani. Ko e kau ia ie ngahi mea mauinga. Ko e tuku whonua he tāwaru tolu hiwa. Ko e laha wawau, ko e kouti wawau. Ko e ngahi mea koe ia. Ko e kau ia ngahi mai mao ia. E tonga taha koe ni nei fuu maolonga au pito e nea koe te sio koe kia he. Pea koe koe talanoa koe e kau tea, pe kau whaifu kau tea. Nau talanoa whakahiki hiki e tonga taha koe ni hei. Pe kauia e ngahi mea mauina. Koe kauia e tawhaake koni koe, konga koe taha koe, hoko koe ki he talo ni koe koe, i he tahawalu whaani maa. Pe tau sio kia e koe konga mauina au pito pe ia. Pe koe nea umai koe ki he tahawalu nima tolu, koe neha ele ele for nuani. E lantone oku mauina au pito ke ewa te tau tuku noai. Te mulai e kakai toko lahi au koe kena hoa whatoa ngai. Na e haa e lea e tupo uluaki eni. Na mau he putu e ne afi koe e iai. Na u kau i hene kau atu he taipi koe na e hufi ai e whaitoka. Pea ume taimi koe na ta Alama tu kia e lontoni ko ngā kua tau ki konga mala, eh? Ena e rea koe ki aina urea tato e rea temo ke kisi i he mea koe nga tō kanga ki ai. E ne ha e rea e whonua ni tu pūrua. Eo, pehe mo gira na pere e ke, disi nā toko tā hea na pehe e e e mea mei tai reni na nau hieni i he ono ua kapo ono fia. O kohomare na dole e taimina tukato e ke tisko e, na ha e re mai tu e tō kanga e ki he, he

0: Ne matou. O fuo mare ta ko to a pe ia ki ai. Ta ko e pe ko na na na fe ku mi ai a u fa fo tu tu pe a ki ai e ku o ma o mo mo vaka mo mo mo lo poka ko e so ne wesile na na na a ele pe mo ha e ka u fo la u mo e ba vaka pe na u ta u mo ki e ma si o ta ka mo ha e te fi fi e ki ta ia i ai na ha ele ko ka u ia foi foi ko ga ma u ta ka e ta me ko ia Lane fatu e hene I koe ai konstituto ne. Kau e ai konstituto na ni zawele, I hito koni la. Ma kong ai konstituto ne ko Hawaii, o fatu e ko e tau konstituto ne ko a tau tolu koe ya, eh? Kau e ngai ngala, kare te sio koe I konga koni koe na ilia, na fai na e nau ki po hiwa, o ku te u fokpeke ma ku po ua tolu, ka pe ku po ua fa, na fai na po hiwa I loto kolo e. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Ke fa mama ki ma to ko ke. Pa si o ku o ku mo opete de di ai. Ta ko tecnico ia na le afio ko ke si no fol ko ka kai ko pa ka pe mo ta na le due me de fi tu fra puriana. Ko ke tawo ko na un happy. O e ka to ko ia ta la mai o homeless ki na to. Ke ti ha na pa. Ta ko no u higa ia de to ia no lo to ko ki ai. Pe ko me o lo ko ki ai ke fo ke ta ta wa ta ina. Fua ke tau tau tau na tau tau ina ke fa ke tau. Pena fa te ki te ki ki ki ko ha kere kere. Pa se lo ton. Te ha fu pa pe he ma ma. Eu ke tu ho ki ai. Pa tu I ofa mo on. He? Ke ofa mo ni te ko ko ko ko ko ma ma wi nga ia ia. Te ko e u ho ki ai. Ko ko ya ho ki e tau fa ta ha tu e ta ma ve tu. Tavalo noa te a whake tau tau taina. Ta fa koe mai moa e au ku laulo taa pia finsimisi moa. Whake tau tau taina, whaate ki te kei kuma ki konga kere kere. Te a ua koe koe ki aia mke taa malu fitu faa. Koe konga ia koe nene tui whamanatu. Whamanatu angi he tau whaafai pe nao ngai kuataia nao tui whakataa ka hoa iki. O siyo hivu koe mea na lawe ki aia ki moa e taa wan tolu walu. Pero tolu fitu. O tala mai. Ia koe nga ke koe moto e fonua. O ne whai lewa ke koe o tua motonga ko hoku to fina. Eh?
1: Mani.
0: O tua. Pito fina ua ta konga. Whakalahe ko tua. Sake, venga mea. Ko hono uhinga ia koe na tunga tau ki ire sone da simi. Fofua kumi ke o tua mone maano ni. Pito whakalahe ko tua. Ka baha ki lai kapa, baha ki lai meito, ki lai huru. Whakarahe ake nunga. Ka fu ofa pe he na whai e dupoura. Ta kona whinga ia o tua motonga ko hoku tofia. Te ao mai koe ki he tau taha malu fitu lima, fuko tu e tau konstituto ne, kupu ko rake konstituto ne, I he mea haa mai ke fuwa ke utawa taina. Fu mai moa ia ku oku kehe atu e de lontone tau tioke. Ao mai ke taimena ne mokoi ke fotua e konstituto, e tau taha malu valua, pe a fotu ku hono siase ke tau a taina pe ia ki ai. Koe fo I whakau kau koe ni. Exactly how Henry VIII of England or kata kere papala or England eh ko nena le foka ko ke tau atai na te konosia ne o ne lea nata amo be ko ke tuta pu foka ko en rival he's going to be the head of the state how le boy o ro jati o mama e ko se England ko ke ka ko hanger ko pa matala ko ke na te vela e ka ke fi mari e ke na be da ne ni na e la ro mai ko lo ai ai se ni ti ko ai da foka ko ke to ko te ke bisona te ave ka time na Nei hau pe ki kuonga na te edu pōrwaki, ke nā kawa tāi na konferinis ka katoa e tō. Sai koe koe koe pōrwaki, te ka teke ngālo, o au mai ke taimi koe ia, te ane, au ke taimi koe na ane hālai, I hono tau hiwa nima. Si tau hiwa nima na ea kukia. Ko tupo ua, I he talo ni pe ia, I he foi tau pe ia e, e wanima na ia na dai e talo ni pe ko na na pe ki pe na hala pe no tau fa tol ko ko ka wena ha tro ta ha musika ka wena ha tro ta na fa u ya tu po u pe ku kau ki ai ai ne ko mata pau e te ni ko kau ni mai mo ai va na ne pe mo ala moti pe mo ta mai he van ko ni ko hi va e ko ni ko he sa stong da ta ina pe ko stu to ne e ta mo ni mai ko e va tu e ya e pe ko e ki tai mi no no pe ko ya ka ne ha la to ta ko ni ko kun sa lo te ko kau ia I he whakatupu tupu rangi atu. Whakoe kau e ne ngahi mai moa, hokoi, mai tau koe na taha hiwa ni matolu, ko tui mai mahalo na e, e ke ia I hunga e Lontoni, ue ina I Lontoni, peko hae ia e, e Lontoni, e, e na e fie fia ai. Koe, koe mai moa koe akun sala te, matolu koe nato ke Britania, masi. Nema na ukaata I katoa, ka koe, koe, koe, rea, koe, koe, ai, ai toko tahane ne mai, te unaka te au. Koe former Archbishop of Canterbury, Ramsey na tamaiga leo. He said, koe sa lotu son still, ko ta, yes, koe ya, koe te ka lau, aia o ke nana tu e ta kotoa te. Sane, koe koe tala te te ave ai ki tau tolu, ha e rea, pe koe sia ke ulu nganga ia tau tonga moonia. Ko whaavai e nai, e te whaka ko haia ki itu, I ko tui mahalo ko ki itu ya po sutana, putana, ta utu ko e ke whiangake mo kutsao. Kona kore mai he mitia, e ke ati he ke ere e ka, te kau tama ko ai. Who is the Elena man sit opposite to Consolota? Tangle me, this hea lunch, e ko whaka hua ko te rawhai. Koi koi, ko hono moni ko ke, tuku hifo, ai, ai, ai, whakamaru, Uhei na whataha me kakai. Pai ngā mai moa. Hei kai ke ngaloha touta ngata ma touta ngata. Ai taueni mea e fitu tolu. Ai mai moa koi akunsalo te o ilo ia e kifoi pilio te I mamani. Te ku kauia he nahi. Hei mea mau inga taha. Ku kono koi niu ka manaki. He nahi mau mai I meiria ne uhu ko fie mau he kuini o kāna ke mawhiloaki. I he great, I he award koi koi ai. Te ku he hangi koi koi ai. Kana e kaya kuni. Koi ke koi ke ilo eki o tu kun. Te ku loto mamaha no ai ko au mei Aslania. No, ko au mei tonga le toni ke tu au ko au mei tonga. A koe kauia I ngahi mai mo te tau sio koe kei, ko hai mo kun sa alote na whaka maa po opo I whanua, mo e tawha aki koe ni ke ngahi, ki he mea kotoa pe whanua mo ne ngahi mai mo ahiwa, o ke I whaka talu talu a kia kun sa alote kia he. Ko tu pou wha, koe tau, ilo kotoa pe, koe ne mai mo a ko I e whanua ni, koe kauia he ngahi mea whaka tupulangi mea. Ne mai mo a ko me a mau me pi e ele la pi ai ko ta ko so la ki se usare ba ko ko na fatu ko e ai e para si o ki ai ko ko me ngai mai mo a fenga ta kai holo ko e nga ha we ki si a mane e si e de fenga ko nga ko lo va ha ko nga luta ane ka fa ki va ka ko ia e ha o ki ka ki ha ke loto loto si e de fenga ha o la mo si vili e lo lo I tonga e ko ka o he ka pe na lo ai ngau e na de na ne fai na ko mana te ba o ki la to na ma ma na ma ma o si ni a si ni hiva ko ia ko e I e tapa e fa fo I kolope la si ta ka ia si lupe la mo si a mane loto I lope ko ku mi ma fu ba aku mo ko e Tau se koe ki ai, e nau whenga horoha na I mea ni lei ki ai. Tau pō ni mako, ko tō taha ia na e ne mai mō ako I sen hens I Britania he wafa kautau. Pena au pere tō taha koe ni ki Lucia, pe koe kau ia he na I mea ia, na tō ki lei ia tue ki Lucia, ka nai si ai tō taha ia, koe tō taha me whare tō pōko, eh? Pe ku whafie fia au pito I ai, pe a oe ni ki he kia tupo lima, kia tupo wono he ahone. Koe kauia I ngahi mea, tau pore pore ana, I mai mo ako na ne whai murini. O ku kai ke tau sio ke pia ua koi ke ai, koe toko taha ura ki, koe toko taha loto. Koe maha ui ngā pito I hatake a whanua. O ku loto, kia ku ne nofo pe ia ki ai, kia ku whalala pe ia ki o tua, koe ke te whalala I ki ame, ka ku tau pore pore ai, he ta whaa koe ia. Ka whoka tu ko hea ko tau taimi, mālobi.
1: Ka manauta pito piso pe mahu inga au pito o pito. Ko tui ka pau e nofo lonto whaa o whare ko toa. Ngahi maa I moani ka wanu anu ai, pea koutui e whaka ofo ofo e mea kono koto ai. Kai ke, mauk sai ke taki kolosanke o whaifikau ke nga whaimaha na ki tāna ki e, te vita mō ne vela te mapuke at malo.
2: Malo e uheila pa pe ki piso pe, ta wafe pe foko tāno hai whare, ha mo e o foko tau o ngoi tau, ma whana. Kakoe mea foki a pisope te tau si o moni o hake ko whakatau lama kwhai koe monui anga to ngā kafe ia pia mi he lot whare o haa mohea fō kakoe ku toka ngā koe ngā koe mea ngā tau o to o mi he lot whare o haa mohea fō koe mala ia anga ia whonua o koutou tau kalanga aki. Oku pere pere ngesi a ngai meani ko tau ko mai foi ma fai ko ya o mi ko ka kitau tolu tu a pe ko me avari ko tu punga ya ka wahia i ko tau fonua e me ko corruption ko ka ku ko no mo ni ma si oku ko ngo tu tu ki na be time lahi. Koe ngā koe ku hanga o whatoa ngai ai mea koe ni pia neongo e lau mai e kakai kai uwhai ngā taa foki te tau tui ke he pe koe koe ku sio whakalau maari e koe ke whakakaukau koe ni koe foi koe nā ni tika nei whai e whare o tupou e tupou ulu aki koe foi mea koe ae koe ni koe nā ni te pēmoe o tua. Kau ato to o mai foi, kai ke tau te lawa te tolo whawhikiki e foi mooni whaatua koi ha. He ku tala e he fua, ai mo onye mea koe o tau tala noa i. Koe fua koe ku kawahia fonua. Koe mea koe ku nofau ia o shio koe ki ai saipe kakai ia. Koe ku whaamu ke he kau taki, kakai ku ia e mawhai. O ki mou tolu ia ku mou hanga o maumau i. Ai monu ia oi whonua. Whakatau ange, ke hoko ai re oi whatua me rie he pōni, nā watu hange lau mārie o whaka māmaho mō ngahi ongo anga. Koe ngā ke mō sio, ai mea ku tū ulu ki ai e whonua he ngai a honi. Koe ka kaina mō wō ako mō poto ke mō omi o take whonua. Koe mea ko wongo ka te au, e hange he tui, mousia ki mea koe ni. Ono hange he tui o whakanofo a honofo hata moi a Prinisi. Ke hoko koe, ke minista ako ni koe ki ngai whonua muri. Mousia ki ne ofa koe he whonua, he nai pāusi. Ka koe ki lawa ia ke tala mai, o tala pe ia he ngā ue. Koe si koe tangata mahi nou ne lawa pe o tala. Mea ia koe ko nofo pe au he taimlahi. Whāmu ange tonga e tau sio koe aloini ke loloto ange e tau alu ke loloto e banu e angahala. Koe ngā bea koe tau whai peha bea ko whai ho tau loto pe ak tau o tō ka whatu tā maki. Tau fōki a kore whamore more ke tau tā mai. Pake pe koe fōha mau mau koloa. Hori ke to'o no inasi. Mai hoki inasi. Fai aki whakaukau. Pea alu moia. Koe mea koe maari aki, aha koe nai foki ai. Nai hanga hene ta mai o whakateunga.
1: Whakateunga.
2: He ka pau te tau foki. O koe kai koe tui, tene whakateunga e whonua. Koe otua, tene whakapulupulu. Pea ne omi, ai mea nai more. Ke foki mai e monu ia ke whonua. Aku man melie ia. He tau whenga he taimlahi e kaua ko he ngai honi ke nau o whai ngai alea whawaha apure anga. He kai ke tatau ia pe moe whare tu i. He ko sange he o tua whanau nau ki nau tolu. Pe ko taimi ku nau o alea. Oku manawa lau maari e o tua i a nau tolu. Koe ke tokanga ia, pe koe hae tu unga whakaako. E futa mai he kakai tonga toko lahi. Nau poto ange pe lahi ange ngai matai tohiu. Hiri ho nau hingoa. Ka mohila taimu te mou o whai e are whakawaha pure anga. Ka mou kehe. He mou mana vātu aki, ai poto whakata mai. Ka taimu toho wholofola ai tu i, o ku ni hanga o fatai kakai. Hake koe wha me o ke wharea pisope. Koe kolosi o kou tui. O kou fatau, fatamu hok wha miri pe au fatamu e fonua. Koe whakau kautatau ia, ai monu ia anga o tonga. E koe swanonga e kawako. O swanonga tonu hok teri ngā koe kata anoa ini. Tokua, koe ke lava hai tui ia whae ngahi a rea whawa apure anga. Masi. Whakamua ia taimi koe ia. Masi. Ke whae ngarea vare pe. O pe, nā amanaki koe rea kakai poto. Kau koe koe lawa hosea. O au hao kakai, koe masiwa poto. Mō poto mō tolu he mea whaata mai, mō ilo mea poto whaatua tonga. He I kai laka hatahai he tuk ie whanua. He kai. Koe ngā koe pania. Koe ngā kangei koe, koe manatua e o tua. Ke kom nā ni te nai whai, pia mō tui pere hak, pia mō e, pia mō e tuk ie whanua, pia mō e rak, tupo uluaki. Ako kei tafe, tauriki a monu pia moi mea koe ia ia e whanua. Kau e ki tānoa whatua koe ni. Tahe ngai tānoa Mārie nei whai e pule sa tau tai mā lolo e paula. Ai ki whewhine koe ki tahine me ki koris whewhine. Kone tala noa hageha ne makuwhakaha e ne sio. Ne whanonga hū he whare o rātu wai tangata ka uto whai e ne lau tohi. Kone tala noa ne sio ko ne lau e tohi ko tohi tapu. Pea ne sio ko toa ai, ke ngai hatu I katoa. Pea ilo he ki tahi ne, o ne eke, pe ko hai e tangatani. Pea ko mea nei talangi ki ai, o tu pou luaki. O ne mea whai ko ne tau tu peo lau e tohi tapu mo lotu, ma e fonua. O mea ko nei asi ka te au, kore wha more more ke heo pe, Tuwe mua ke whai e ki tala noani na aonga. Nai whakawhia whia ko toa e ngai hatui. Nai ai e toko taha, nā ne kore ke whai hano taha puaki. Nai kalo kalo. Ai tamani, eh? Koe mea ia koe kou sio, pia mahino ke oku lau maari, eh? Ai mea koe mahu inga. Awe be mea sisa ka sisa. Petau awe tonga mea o tua o wha foki bea ke nima na hiri ia e tupo uluaki ki tau tolu bea moe whonua. Ngawinga, ko ngā koe monu ko ia ia. Koe talu ai hokoa ai to oi mawhai koe ni tonga. Moni be ko mo whakau kau e. Ka koe tau sio ke fua bea moe ola e tau whononga mai me tau ene fika. Koe whehui. Ia whakalakalaka. Ia I halilei e ma. Mea beku ma u. E tau sio ke ngai ola kovi. Koe abe ma whai o tuku ke whahi ngai tangata. E mea ai o tua. Pe kai ke wofo au. Tonga hei kai te wofo kau tak lotu. Kau take pure anga. Kai te wofo he mala ia e whonua. Pe kai ke uprei mea e kakai. Te uprei mi ki moutolu. Te uprei mi ki moutolu. Nei tonu ke mā māngi ho mou. Mou mā ui moutolu e poto. Kau kai ke mou mā ui moutolu e poto whakaotua. Te taimi koni koe, o kau wakwai ke tuunga koe ni. Koe māri e anga ia kau poto koni koe o Isleri. Taniela. Me sak apten kō me kau tangata. La nau lava vete ngai misteri whakaotua. Koe mea koe o fie mā uke ngai ahoni. Whamalo at pisope. E ngahi visone, koe ngahi mea koe koe whaamu koe, e kakai, tai loa ka naulawa vete ngai misteri whakaotua. Nengho mou poto tau ki whio mao toke tā moe, palo fesa moe mea. Koe ngahi misteri, koe mea koe nihe koe tau palo pare maa koe palo pare maa whakalau maa rie pia. O mou omi mou tolu, o to'o mea pa mou toki, o mou tolu tau tu hangeha futui. Moutolo ena mouo tautu loto ke mouhanga o whaihono toa ngā e pure anga. O ku osi whainga tā ia. Te u whenga ke ki lepa e kou seo hefuke whehu iho kō te tau wako, te tau te foki ke whai toko na tapu. Kai tuko he ku maari e kou ngā ku. Te tola he pita taimika e tukatu e teita.
3: Io.
2: Malo.
3: Ma fa che tu e una pa per capisco malo.
1: Io a fa malo da bito e te vita con ma na ve. A ne la cata o fuck mai mo che ta o to nga ta un fe ui coi coi ta dai mi e. Pisope. Kada ke ange ko e fe hui o ku hoko atu i he tau ka venga hono wa. Ko e mea mahu inga taha na e mokoi ki ai atu pouraki. Ki hono whare ke tau lotu. Tau lotu he koe kakai karistiane. Eh? Aia ko kai ki ai ui kai ko hafo i lea ko e ngā ue ke whai. Ko action, eh? Ukai ke whai. Ka whoka pisop ko hi ko tau taimi ke whiu i koe ni. Mālo pito.
0: Mālo pito, lontoni. Wha mālo atu ke whai ke kau. Ya le vera pai o mai o kau koia pe koe e konak koe kolo le le a pito ka whanonga e pompongini ka ina whanong koe koe mea koia ku e whiri koe ni ai mea nai moko i kia e a pa wato e to po uruaki koia ma mea mau ngata te tau lotu e koe o tui e koe konga ia e koe tau sio koe ki ai ki he misi tēri moni ai tui e me ke taimi koe ni e tau sio ke pani makehe o tua e tō tā koe ni e tu pōruaki e a ku pōruaki nai mahe ni e mō tua pa mōre mōre atu koe unga koe tau ke palopare mai aho ni vela o koe lau uke mahe ulai nai tai mahe ni e mō tua koe unga ngā ia koe ngohe nai o ka pana tau ilo pe e tau toliki tau tō ni tau tō tō fe gātu ki tau tō mai pe asiso e nai fai ki whape ki hipa pe asiso tō mai a neko i mise o hai pe i mise o sisa ave mea e sisa ki asisa pe asiso tangata ki tangata ka kono i ave ki tau mahenta tō mo o tua o gulawa ki tau whakaukau tau ilo ki o tua tau pikai ki tau mahenta tā tōn pato kataha koe ni e kono i ngana e kore e sisu ke mai lau mari e mao ni ki tau ngau e moia o ku tua tua o ku ko ye la vai ke fa ya feta ola ke una ke ta fa ko ya ta ko ko no mo nga ya ko ke ai ko ta fa ke ko ni he ko la ma wi e do bo lo ki ai koloa ngai koloa ko no hi nga he na mai ni mo to ha ta ko ni nga ya le ai mo ko no fina nga o ke ta u lo tu o ku iale mo mona mo mea koto. Ko tonga e kua kolo aia i tonga whakai natula e ti tau mau me dia. Ka koe mea mau inga pito koe. Koe tala noa koni koe ai maka koula koloa mo e haa mo e katakwa mo e mori. Whaha foki pe ke mea koni nai mo koe ki ai ke tau lotu mo oni. Koe ula ki koe ia ke tau hanga o ilo koe mea lere te hanga ilo i kita. Koe mea mahu inga tahi. Laki ilo ikita. Lawa ikita ilo ilo kau ngā pima kau ngā lotu. Kei ki te hanga ikita ilo ikita. He koe mea e koe ufai koe ngai ufaka tontonu o hopo faka whare lotu. Koe no inga ia koe ke whahafi maina. Pe mahi koe whare lotu koe ufare ia. Uo tala tala faka lau maari ia koe ka whare fu. Aho ni koe tau tētu koe hanu koe kia. Koe no inga ia ai tawhaka mea mahu inga taha. Na e moko ki aia tu poulo aki mohono whare ke tau lotu ko e ka kai karistiane ki tau toro.
1: Kaya.
0: Ta pene pehe he i kai te lere whakaamaha ki ke tinia a si aina e sāpate he uki kai te karistiane. O kukutaia pe ku hintu o e gena hanga ia ilo mena e moko ki aia o tau tui. Ko kaireva e tau totonu ke tala ke mani koia o te ke lere ko he sāpate. He koi whonua nie na isi whakatāpui pra ko mea kotoa pia koi a sāpate ia. I ku pono e ta kutu tutonu. Tahu ia ke mātoni. Pra ku tau e whakatokanga pra moi koi nai omai koi koi ki tau tolu koi nea mahu inga taha. Koi nea mahu inga taha pe ia. I he mea nima koni koe na tala noa koe koe ki mua. Mea mahu inga taha pe ke tau lotu. O kui kai ke lo ngutu pe ke ma maa mea i ka kumau inga lau maari moi mo oni. Leo ngoia ke o tua. O ka pau te tau kore whakamahato ato pe ke kau lotu mo tau tolu koe ki ahi. Ke liu kawa ae whaitoko na tapu. osi pe ai mo on mo on at ai mo ui ko fa to mala mo on ko ikai e to mo ya te ka fa fa le le ia mo ya tu tu fa me ma to ti je ma ko ri ri u pe ki na to ka o ku ikai ke ia ia ka palo fita ka kai ke na tala je po noa ke yo o ka na to ko me ma o inga o pito ko ikai ko ni ni me fa to ma
1: Ke tau alo apito, tau te fok mai pe ke whakakakato e tau ngā we ki he ene mā opopo, eh? Sai, o tau whea ngā ngai e pure a ngā tupou, pe mai hou e ke whanua, ki hon mohono kakai, i he fūmatangi mei moana, whai to o kora tapu, eh? O kuke tui. Kanai hoko mai ni he taimo se asuporaki, na tau lawe pigeni wikosi, e tonga, ko e tau folau, ko e tau lue ki feia, eh? Ego ki mope ke ufoke atu pisope koe kuanga foki ene pisope e taimini okunau fu havala noa ia moe hori ie mea koe ki toni ke nau hori ki ai mo toi whakatu utamaki kono nā nunga ia o tu koe ni kau foki atu ke feo koe ni koe ko tau taimi malo pisope
0: malo pitolo toni kawana he fei fokotu mahawena foi pulu ko na ko ko na hori e mata hori e kakano hori ko lau kawe mo ui e pe ko fuko na de ko he te tau lu e pe ta dole ko mo ne pito pe ia e a ko ka ko nga ko mo re o fa fa kai na ko nga de ko tau fono na te ko ki ai pe ko hana ko lave ko ene na ko ki ai o ku mōne o pite ta whaakonia, ka pana hoko ni he taimi ko tu pōuroki, e whakamōni lewa to, hiri e wipi ke tuai vare, e mea ko nangu toa maa vela koe ki ai, whakamōne mōne kua fuoloa, ka ke toi ai atoni toka, e kono hina aia, ko te hoko. Aia nau talantu koe ko, it's the last order nai whai, whanai ko tofito ono ko nai marinoa, nana te tutua ka tu pōuroki. O ko mana ka ku fisi na ui fa ma ma ke fora ma ke fa ki fata pe ko ala ke ku sekretari tala ko sekretari si si ko tu fisi ne do ani ta pe mare tu de tinde ko to kana to ke mai ta ki lai kape ti ke ari tare o bana wa nga ko ta e o sa pe ma se ke pe mai ko ya o fra mo o fra mo ni sa i ka to hi fo e e ya a fo si ka ko wa nga Angere va fai ta e tu ko pa wa. O si mai ha ko si mai mai na to. Alo ka ka teni o aki. Toka ai ko te mai kan te ni te au katati o ku more a foi pa anga ta te valunga au. Lonton ko te au koi kai ko ku tai ko ko ta tu leva ki polisi. Ai polisi mai o loka e sekretari, loka e mono ton ane. Ave o loka leva fa mau e se ko mo ni e koi kai, eh? Ave koi kai o leva fa mau. Ha leva polisi o mai leva a CCTV a panke ko ne lotokolo ko o mo wana alu na fa mo on. Tana get mo foi noa e taha o wafe e toi na wai koi ki ai. E lonto ni koi kau loto e hana ku kika de tedo manini e ki e ki malawahe. E? Ko mau inga haka kai o kuna u loto kuna u mokui manawahe ke o tua. Ko ahoni to ai kai koi ahoni e ui kai. O ku ai pei ahoni koi koi ki ai. Taka kua ui a koi koi tanga lele moua, koi ulega moua, koi mea e fai koi ki ai. Tau te ai ki mōpe mata tonge panga si asi. Ahonia koi ke sio mai ae fai whekau o kukai hae se ke gari buha me pere me tawhi me ko ika. Koi mea uko koko eko utaake polisi hae polisi o ake ngoa loka. Koi koi kawa koa ue koi mahu koi kia. Koi ke koi kutawatu koi koi kia. O kukolotu e koi ke mai o fai hola ngai unga nga pehe. Tako mahu I ngā, kai ki tua te ki tangi ko nako ngā koe o tāma ko ngā koe tau tai ni mālo.
1: Iyo, ate pa mālo lai, piso ka kohi te itamak te ma fokeat ko mi te tolu toi koe ni, ki whai mai peha mo lāwe ko hika tō ki wha mā popo mo whai tau lotu tuku. Mālo pi te vita.
3: Iyo, vela ka fokeatu ka te koe ka pau te hamea o te whetana ki mai, mālo.
2: Iyo, mālo, mita e te vita pe ka uhi nā koe, koe ki te iaha ko ngā koe tai mi ko mi o se tau tai mi a tau tolu. Kange peka ku talanoa koe o whikau aki moe ku Mārie ia pehe I he reisoni na ne hango la ve I lau Mārie o e tupo ulu aki ke ne ngawa ka hosea. E tonga, teu teu mou tolu he te mou hopo mou sihova. Ulu aki, kai ke toi ahi ha mo o ni he fonua ua, o ku ikai ha toi mesi, koe tolu, kai iloi o tuaia I e whonua koe nā. Ako ia kou kia te au ia pia boianga e ku ilo ke me ani. Ka koe hange koe lau, koe ke loa tau loto ke hoko hamea ke whonua. Ako I ngā, pia hange mai nā tau tūtu uni, ke hifo pē me a afe he ngahi kau ape kau kaki. Eh? Kai hao pē kakai. Ane ako ia, kou whokea tū pisope koe tau taimie ni kuo Ui mai, eh?
3: Whamaro atu vela, ko hi ke whamanato atu pe, o spe ko hoko e wate tau ki break jai, ko hafe tau lute ma te foki mai mo tau polo kalama koe ngahi reo e ngeng koula I he pongpong ni maari a pita tau ngahi I fasi, ka ma foki atu ko hi ko taimi uheina. Malo.
1: Ia whamaro la, ia tau pito te tamaka ka ma ne vela, ko lava tau fatongi ahano feia lelei I he pongpongeni ka koi episop te mau foki atu pe amo keresi mai e tau ngā oe. Whamalo at ke o pe mo kina tol koto hoi nau kau mai o falahe at ka mo tol malo. Episop mau foki atu.
0: Malo pito ko whamalo la et ke te tamaka koe a koe ko tau lama mai tau polo kalama whamalo ki fatikau ka univela whamalo la et ke a lontoni koe tau au mai ki he tomu e tau ngā oe he pongpongini. Ko I whakamore mori atu ki nā tolu I he ope, pia mo e a he pongpongi koini. Ko I aha re a ku kai ke tāu pe whiunga, ko mau ngā tāna pe, whakamore mori atu ki nā tolu. Pia ko hono ngā tāna pe, ko lelei taha pe ia, ko whai kai ngā oe pongpongini. Pai e, pa mālo atu pe katu ki mō tolu kotoa pe he pongpongini. Te tau keresi, E wafa tamai mo ala ma lau mare maan oni pa koe kresi o tawei ko sisu klaisi ko ofa yo tuo ko tamai. E fo lau mare no fo ia te vita lontoni mo ne vela mana ke na hokoa te proklamani. Pe ke gina tolu ko toa pe a tamo I lea mo yo pe. O ana hiri kai fai a pe a ta ngata. Amen. E wafa tamai mo ala ma lau mare maan oni. Amen.
3: Amen. O fo malo atu pisope, pe pe ka uheina malo apito la vrede ta proklama. Toi whakawhi e bimu tolu tamita tau I he wike kaha au. Kaike, koi hawhi tolu te mau toi whoki mai ka e whaha ki I mālolo pe a tatok whoki mai. Māri a pita tau ngai whasi I he pongpongi ni kou tui pe uheina ku ke si. Māri, pa kua ngā fo hiwa e ua e uheina kou to'o mai ke whamahino heri I he pongpongi ni a eongo api a atalanga pe ki vai popu ko atalanga na ku hi vai mahe kapena ko tene la tu na a vai popu ke ta fa no ngo ai ke ngo api na ke ke i e pong pong ini ka fo ki pisa pe fa malo atu ka te ko malo apito apito moni le lau e kakai motor ko to ko ni i he ope ko fa malo atu ka motor ko e ngatanga e ta programa ko ia ai ngahire o e heng heng koula malo apito o atu pe ta ngai fas malo
1: ia fat

0: koi tatami to ta miniti e wafa to ta miniti wafa ki e tolu e pompongini la vai ta facilitari koi ki e pompongini me hape o tarieva koi heng heng koula koi a koi pompongini ko ta ta lele ki mo tolu ko tope mo me ama ki ta programa i e ope pe pe fo ken alu ea te ta ki taimi pe ko hinga ke lava ke a tawa o toko hongo fulu pe ta toki hoko atu leva e we na tani muta lo tonga toko no mo dol gona o te kai ke mea mo huha ke ke toko hongo fulu ka fai mo tau kamata eh ko e weina ko e tau ngahi fasi ko e pongpong ini ko e tau pensio ko e manu palataisi ko foni poreo pe a mo e toko tohifo ke umohe ko e kapena ofaloto ko taha ni fasi na blave kai ki mua ane nai ai kapena ai ofaloto ko apieni ko atalanga pe a pehe ki a share iongi pe a mo e makamaire funga one taka o loto sene ko e tangi e lotoni pe a pehe foki kasione areki pe a mo e fotu i hela a teine la tu tano a fea fila hivani ko uhinga ko utaranoa ki a utaranoa ni ki he api ko ya ko vae popua na ulave peki ai ki mua ai kehe keheo atalanga pe a mo vae popua ko e maloni iongi halani si imahina toloa filimo hala mo utulongo a pe a moongo i waha latu mo e ua fitu o sune ko ia ko famalo ko motolu eni ko tau ova toko hongo fuluta inimi ko e toi peni ha mo a komeni hake ke lava ke uhanga o pijapu ke famalo ki motolu i he pongpongini uena ko ha ova kai ke tau ngahi hiva i he pongpongini malo
1: io ante to maka gote fa malola ka mo mo nvela ke ta hoka te ni kon ho no ua eta o programa he pon pon ini pe ko ai te fa malola pe a o ku ta fa te tu ma pe foki he nga hiva he ko e ko hiva fo te ta maka ne hanga ya o ka nga faito e ke ta to ta fi fi ka pa ke me ta ho ke fa hiva ya fa le le e nga te fa ko ya ko me ko ma e nga ta fo programa ko ni e o te fa ma lo la he nga wa la he ko ya te vi tam to to ma ta nga hiva i he wi ke ko tope pe a ko ye ta fa te bu ke ta ta ko ne vera nga fa me nga analyze te ko me de umari e a te ta ka ko hi mo ne vera ko to e ka ma ni e mo pe e na to ko ni e pa fa fi vi ya wa pe atu taita lele mo to ko tope te mo ka ma e pon pon in ke ta o nga hiva o e nga hi le o heng heng i kola pe a ko e ai o fa la het ka mo to ko tope pa ta wangi pe te mo enjoy ta fi don ke ka nga we na to na lo to nga we i ta mini o ku se un lele ya te nga hiva un na fa to nu ki ai pe fa a ki na to pe fa fi fi ai ka e ka te fa lo te vita ko fa ma lo la ma li o pe te u hiva e pon pon in pa we ki fu fasta lunga ka ma he pon ko me ko fi fi ai pa ko yo ko fa ma lo sa e ka fo ke tu ke ta ka ma a e te vita mo ni la ma lo pita
0: io fa ma lo tu e we na vela te ha o ta na ki mai
2: io te vita ma lo pita ko fa sko ni ko ho fi ri ko fa si te vita ko ki ongo i fa au fa palangi he ku ke la ka un ai pouri te vita
0: ko ia
2: o fa au fa pita nga we na hanga la tol ke fa no ko nga fa si fa au fa pita palangi mo de nga we
0: o to wa ki ya ko ta nga hi fa si pe
2: e de ta ke lo ka pa e i no he palangi e le fa tonga o la nga ba da to ki ka su Kaya kuoko tevita, ngai pasi tevita koe falotola, ye tau kau ngawe, ye tau aa. Tama ye kaya, tata ange, tama kwen ye, se tua takan me kai tse se tita nai bose. Masi vela, koe popule lulube, kaike utoe la vammo, ko bat, aa, koe kai fukau fai palangi.
0: Onko hangei peko tui peo, ta tau pepe mo Paula Moa, Paula Moa pa peka tevita. Pea mo
2: peteloa. Kaukau liloli.
0: Ikai kauta makoni unau ngāue, fare ngāue. Mahina fokia ko ilo ea, unau whanau reti o penna, ai koni hoko pete ami koni, kake. Koe tau fika hongo fulko ia ki he pongpongi ni, uena, tuku mai fahinga ke avekia i malo.
1: Iyo. Ah, famau tapi to teta maka ko tau tas mala e pongpong ini o ko ave ma be foki ai tas mala e si ku ka tapo na me amai pe ami a hat mo island pay me ulinga ton ma lo se na ke me amai week ko tope pero fa nga ta se na me amai ki ai pe og na to si hu fi amai lotua mai tau ki programa ko tu ko meu pe hea. Sista Valencia Otriva o falahet ka koi mo mo kau mea mai mi mo mo mea mai mi apahatina Iva Fnea, Maria Colette Fremaka, Amina Fitu Upena Tete Mateo, mo kau sia ha unga tau. Pau tepe mo kau fanole tio me loto Weringa Tony o falahet ka kumotol. Iau tatai lei fo ki osaya situ akalao malo pita saas if kau me kita programa pehe ki Timote Sini Manu Mua. Pehe ki a pa utarafungani oi hau, pehe ki anavea fai nga anavea o fat kakoe, sifa ngarwafe lisat funaki. Ana si kau kai mo kita tolu pia mo e famalot ki kau tano a hina ifita mai koro me kau ilokawa me taka vil malo pito mo kau me kita programa pia mo kau tano a koto pia ibroto a nusilana kuta helu pia mo ki a man kanseli o fat ki a man kanseli ki seneni malo pito kau mai leko toga mo e nao tano a koia kirikiri te fua pia ki a pora lewe kisi ke ke noromo ana popua o fat ka moa te pia choice to bo niwa na paa pia ki malo pito ke ngawe pe mo ho ta ni ro corona pa ke at ko sing ta po ki ki main ku bridge ma ro pito selu mata se fres of at ma ro si ka mai pe te he ka kon se kaloni mo ka tu ka pa ka forget te vita moela malo
0: io ko fa malo atu e wena vela tu mai a fa inga me na ka pau ku ke av ke ta u fika un folo pompong ni
2: io a malo pito e te vita ko e kamata pe foke guri ku ye si a ko gui ate ka u so tia he koe tata koe keno lo pipa ko Timote Sinman Mua skani tau ngā ko mo fui ke tunga fasi tākala junior a Flaxeni pēka tangi atu waf unaloto kafoa pitakare manihola Andrew Tau ko Pilisen Waka Paula Tatafu Akuila Hafoka Faone Lua Ula pēka mafile o Toke Lausio Sifa Tupo Niwa Paula Moala ka pēki a Tota Huni ya be ke ke si tu ata ko ni mi ko che fa fa mon ko palangi te ta nai mo se o va to a palani te a ta nga pe au ki la ta nei tini sia na ga fa kalon hea we ha fa ma u fa kalon hea ti pe be ga vita mai kolo ki ta ka bil ko ka fa ka ni te ta ka pa ko ga fa ma u ton o te u ye pa pa pa i mai wa ha fa ma u ka ta u ya na u to ko ye
0: ko ye ko ye
2: be ga man kan sheli Pega sosteni a sevesi colotina fonua taureva a karemani ko manua ku mai fe kolomatangi to ma kolomatangi pe ki afana ka wola ki timi gone ka so dia pe mi a seria fra malo la ya tati motole pa tuina la lava ne afiki so to ko wa ko taketi to ilo be heni a stare ki to de po io teta
0: porque io ko fa malo a to e vela eh a te pe fasini ma a pisope pe a pe fo ki ka te ko uena pe a pe ka vela pe a moki mautolu koe ni, kia Solomone Tāpalu, pe a pehe kia Ana Tuyo Nuku, toke lau taufa, selu imatai sefesi, pe a kareko titonga, fifita maikolo ki Tāk Vila, osa ias tua kalau, hokilani kustafu, pe a pehe kia kumisei kaloni mukautufu kapa, piula faos malanga. Lisiate funaki, sika ngaluafe, mosione kafusi finau, riani te a karei, karei. Pia pia foki ki a futahelu. A te pia fasini pa maau samsomtike, pia ka freti pani ki pa amastoni, saia tayone, paula tatafu, pia pia foki ki a wate tolutau amasaia, topuluka, pia pia ka paula reveni mo ana popua, pia molokantani, taseni ulakai, pia mo kiko furimaono. Kalapu halapainiko, a te pia fasikoni pia maakumotolu, kalapu lotu mo ngā we, pia pia ki whanau hopoate, whanau hopoate. Atepe, wena kokore peka te koe koe uhi ngā kai ke lava heni ke umau ae a ke nau tolu koe ni o ku nau tohi mai i he he tau mea ka ke hanga o hiki atu weina a ke nau tolu kotoa peku nau asi hake i he tau pesi he tau polkama ke ui mai ki nau tolu ko ufa mea pango ia kai ke ilo paka mea ku hoko ki he ku pesi i he tafa koe ni kai ke ko e tau Fika hanga fulu eni manu palataisi hange koia mulawe ki ai ke tau whanongo koe mage motolu koina mulawa tokoni mai ki he e tau fasi hange koia koe ku mao pefok pehe koe taha eni a ngahe mai moa e tahine kuiri ka tau whanongo ki ai pongpongini malo

0: Eto tānak mai, kau whoket uhina ka hā wakai ki whasin.
1: Iyo, ko tu pe ko whapena tēn are ki, tā tāna o pēia I loko kolonga a hiwan, e? Ai tu mai pēia, ko tu whakua a kolonga mani tō wā te rita mō, ne vera, o kuna tō umā o lunga nā ho I ngata angai ha hake. Pe akuna tō nā mā o lunga koe e a lelei mo e ani ani lelei, he kuna tō nā siuski e weike, mo ho I mui lelei koe, mō nā putu pēia. Ai pē mai pēia tāra tāra nō he uklongo a he, pe a kono ea, o ki whakalata. O tā ngai whalau mato ka, kai tau te rito ke heng heng mafua e a tā. Te ko ia te kore mai te hau ke tā ewa o tōri I hingano mo e whā. Maire o e whā o e haa mo ngā, loto poha, te mo e hei lala loa. Koronga ia. Te ko ia tau ewa he ki whakataka whangalo ngā tā. Te whai e ki lau lau kau. O e tā rana o vi koronga. Loto poha e mo hei lala loa. Ya mo si tu asko ya ka ako ki fa ke ke fo ki na utulongo na to na ulongo na tai ka ko fa nga longo no a ko ko fa nga ma to o longo no kai ka longo a ma ye a tai ka ko ko te vita ko te te na yo le dia ki ka ha ki ko to ve me kai nga kolonga ka fo ke ka mo ma lo
0: o ko I kai ke ke pe ka ke ma o ta la no a ko ya ke ma hi no fo ki we na ko ni wa top tapu ko e pe ku ke ke ma o ta la no a ko ya ke ke si o asi fo pe mo ha mo nga ha mo nga I he me a ke ma hi no o ku ke I lo ta la no a ko ya ki he ui ko I ka ko ni ko vete ko ui ko ha ko ya ai fo I tu I tu I ko ya a ta mare ko ha o fute volo ko ya pe a me ni wa top tapu ko ha o pa mo ni fo I tu I tu I ki a ta mare pe ka ngalo foki ya te awa tala noani ka ko hingo aia o I ka ma ka singa ka ke fano ngo ma ma sanga pe ko afi pe ko ko I kai ko tai ni ko na toki foki ai na toki foki ai ko me ni to wa ta ko foi vete ko ya na foki a fe fine pe mo tamare pe ui leva e ni to wa ia ai ka ko vete Ika koni koe vete. Koia. Ika ia re ake o tā. Kana hau fo ke whewhine e me fwoi tui tui ke behe koni hau fwoi tui tui. Ae ui ai a niu tōua koe tui tui a tamare. Tone ke ma u mloto e koe a tā noa koe a oe ina koe. Nā tā tā. Ko koe pa mohai koe ani. Mo Oscar. Mo sela Oscar. Ka mohanga mo whaka ngalo ngalo I kai toi hawhi tui a mo ilo e mo uha. Ka ngalo e vete. Tanaki mai weina.
1: Ia te vita koe ni koe tohe na se lui matai se fesi, koe wha weini a sen a leki ke kau tā mea koe a kakalu o siu ili ku tapu. Malo pito se lui matai I o koe ni ku si asma ene tohe e, te vita kau foke atu, malo.
0: Io, wha malo atu e weina. Kai peke toi, kai peke a lawe me au ke whai tuitu e tamare.
1: Ikai. Io. Kotoa tukai kukai. Kumea kukai na tonu mohanga e moa rak tuku I mai uhi wapa ke pē mai. Sio I haki fai mea kana uhi na. Sio tō mui opi tuki homo e
0: kai. Ikai. Koi ranga pēfoki e tau wakai a tau tolu. Ka koi uhi ngai a koi a hingoa koi vete. Koi uhi koi hau koi a whewhine me fai tui tui. O ui ai koi a niu tōua koi tui tui o tamare. Tia na hau e mo ika. Mo I kai a koia, ngalo, I kai kua no ingoa o nei ngiua. Kua no, pia kona hau koia, hau mo fo I tui tui pa mo I ka. Pia, ai koe ke foki, pa kona fo I vete koia. Kai foki, fefinia ki ni watop tapu, pia ui lewa, I ni to ua ia.
1: Kepe pe kalo ama ia te
0: isa? Koia, koi ka ia, kalo ama. Koi se se koku ilo pe ue ina. Ko hingoa I kai niwa top tapu ko kalo ama. Pe hau foki ama kalo ama me foi tui tui ki a tamare. Na foi vete ko ia foki ko ia, pe tuku ai pe a I kai iniu to ua a kalo ama, pe ui ai pe ia ko vete. Sio? Kai kalo ama pe ia niwa, kai vete ia ihe. O tuku ai pe me foi tui tui ma a tamare. Maari e aupito.
1: Umea ka au te uhangarua hiwe hiwa ia te fui hiwa koe ke kaloama.
0: Koia.
1: E koe mwela koe koe kaloama, ka lato lelei peke tō taha kou hiwa tūpe hau. O wane ito pe anaya, kai ke toi asimai.

0: Ko e tautaini I tōi tamini te hiwa ki he whā I he pongpongini. Pea ko e tau whikawhitu whokia ke pongpongini o atu e siare I ongi ko e maka maire. Weina, ko ha tāna ki mai.
1: Iyo, maloko pito e te uta maka e kau ini fo I hiwa maire. O ku ui whopeho no ngō na e mwiki fo indro mai ko e siare I ongi o ku tōtō atu. Hampara ki fo hiwa ni hai ane e whainga loto, whainga tā ia, pa koe fo I maka maile. Kei kei kaki mua ia, ko tata lele, tanga tari ko o marele te vita, ti pe mai malo uena, o whātu ka koe laipe fe mo I kina holo he me anō ia. Ko o whātu o whātu o marele, ko ki o marele, ko marele foko I te whaingoa ni ui. Ta koe manatu pe o marele takai pe mo ke kao mai kira pro kama o whalareka ko marele. Ko pae a vea moi I te vida kui heni, pa ko se lui matai se fesi, ko e wha ueni a viriani tala noa fuka, tau whahema, o nau toka, ki hono o whaanga ko siulolo vao fustua. Ma lo api se lui matai te vida, ko na nau tihifo, ko e wha o viriani tala noa fuka, tau whahema, o nau toka, ki hono hoa o whaanga ko siulolo vao fusitua. O whaia te lui matai ma lo au pito, au pito. Ia pepe fōki ke osayasi amelari waka ma alahi oua. I fuat me whaafu o whahima. David Mankia koe kutpita song major tourist attraction of funga whanua ma alahi. Ma lo pito David Mankia pe ako o malele koe ia hange koe tau ma koe ia I lunch te vida, te tau lunch ai pe ke te whatonga, ke tau le whatonga. Ia o marere o what kakor. Ka ke te vida te ki kroseat ke tau fwoi hiwa maare ai, ko ki fwoi hiwa nio, fwona fwolo pe ta whanong ke ai, kau whakalata e, kuma ana pito ki fwoi mea maka maire no whkau alo e, wakai si hangai toke lau e, waitaki e pe amoe ana, ana, ana ahu, ana ahu, hoku o whatu si I vai lala pe amo, koe a fuhiwa kone o asi lalo heni au kupehe koe tori he wha o ha uvea sei hono siare mota ewe ewa I halatoa kuru I he maire koe ia o anhae koe hifo koe koe tupetai ki fokien kako asi lalo heni koe tala hoku ofa ki talao ko si oto ngalu tuku e kate an pako asi mai mo topu wae o sin lao e mo mea kake te fuke peka mo wa te vita mo one vela tana ki mai kira hiwa maari ko ni ko fuke atu malo
0: I o fa malo atu e weina hanga ko ngumea ko ko mai no ke imbo heko atase ni he kapauna kapauna tau pahia ki tato e lao mai o e ua weina ko ko mea peko ko mea jai to fiha talange ki a hani silotu lele ko hauea ko hingo ai a taha o maungahi api
1: I hauea
0: to iai pe mo hauea ia I ewa to iai pe mo hauea I ewa ange koni hauea tatori ai e kakala kako ai a ko hange koni ko kui foki a hanislo brelei mo mea e uheina pia mea koe taimi koe na ikai ki mawhilonga ki mao mo hanis koe taimi koe o hake koe a haue a ko talat koe hinoe a taha api mau a ngai kui a hauea koe pehe koe hau me uvea pia ta koe kutu ai bebo api he ka hei lala ta tau bebo hauea koe koe api a matapao kawai haa anu ta whaketa haa hauwea ta whaketa ko matapaa ia kawai aia koi nuka tuu ia o api haano ta whaketa hauwea ta whaketa koi alo atu koi ki loto kawai to matao haano ka tohe ma hauwea
1: kako kipoka maari te mida wase ni koe mota ewe ewa I halatoa hulu I he maire ko anga ha maari opito ko mori maari opito maloti
0: Iyo ko ko seke au ngai ko tau ngai. Ai ko ko
2: hala toa ko ko ko hinga ki e ha.
0: I e u a peia.
2: Ai ko e wa na al ki e u.
0: Koia. Hanga ko ya ko ko ko ha. Ai no. Ko ko ko ka ko mea I e u a pe ai ne fa pe a fo hi ba. Ka ko fo hu ba ha u ya. Ko u hinga fo ke ha u ya ko ha u me u ve.
2: U ve. Ma awa.
1: Ahia koe te okulare mai a paea vea moi te vita, koe hingo aia o e tofia o no pere vehala. Pea toi whaoko mai e te rumatai. Te fesi, iyo, segei koe kongai o tofia o vehala I ewa. Se rumatai se fesi, okuiai pea moe tala e taha. Koe whaueni alisia te lawaki pea meiangaha ewa. Koia, aia koe hahavea aia paia vea moi mara o pito aia koe hahavea maari e lai, aia o pito fai story a pite vita,
0: Koia, te sio koe hange koe kukulau koe matapaa kau vai haano tafakto matau hauvea me tafakto he maana feangaki
1: maari e
0: kako hange koe koe ne tuu kona hanga ito ke lau koe ne ita koe taasene te au o koe fukufutoa koe iai o se ini o hanga ito ke lau e tamai koe e vaku ima
1: Wapoyo
0: pito pamoni. Koia, koia, ita pita kata. Ia te au ko nea ten tal mai sai. No foi na te alo vaku mai o li mai. Kaje, ko tau, kai fofo a pito na. Iba kata uko kwa tu ko kuka tau tai mi pe. Oina, ko tau fika ono ko ke pong pong ini. Ko teine la tuya, mo tano a fea fila. Aia ko uhinga ko tano a fea fila ko kalapu a vaini ko na klap ka vatonga aia
1: da
0: ko io I Australia ai tu I fea
2: ko a fea fila
0: tu I fea fea da ko na tu a mai gihen da ko na ko le ke fa ko na fo hiva o fo kahingo a gebe na kalapu ko tano a fea fila ka ko uhinga ko ko to ha geni ko to ha ke tano a fea fila ko uhi ko fo ka asia I ko a hingo a ko ia o a o apiko e pure anga heni avai popua avai popua pea kehe pea atalanga ko vai popua me a landscape ona tua sila ko atalanga I sen enru ko yungo api ia ko enetu kako kimua tamai kiko na uma wako kimua heni pea pehe ki kakai na etua avai popua I hala a Seluini.
2: Seluini.
0: Ani peko Epson. Tuhu a...
2: Mate mai pe Seluini ki he.
0: Ki he Senendru.
2: Senendru.
0: Aia, na tuhu ai. Ka koe api, ko taunga api ko atalanga ko fefine, ane maalo fefine pe atalange ko fefine ki he kuini. Tane hangarewa he kuini o whakatau atua. Vae popua, ae koe mea ka hiki mai pe. Ona tu fa da mo atalang ko me fu lahi pe ai api
2: fu api fu
0: api la ko ka ja api no silan e tu asila ua ke pe ku tu asila atalanga ki senen ro pa tu asila ke landscape I kai ko mo api ke ko nga ke ma o to to nu ke fa non ke ka kai
2: api ko
0: ke ta fa go ya ka je uena me ho ko fa tu mai fa hinga gona ke afga e ta afika no e pong pong ni malo
1: Io te vita koni ku mafana mai au malere. Te vita ko afia u fai mea e te alato at homo ki lunch.
0: Koia.
1: Malere.
0: Ahu ataha ou, eh? Ahu ataha. Pake hau ebe gen ki tau lunch. Hau ebe gen.
1: Koia. Te vita ko afia goia. Ahu ataha kresta te vita ave lunch. Malo opito ofat malere ka koi. Rekot
2: konga. Io. Mawinga e. Mawinga na uo mai.
0: Koia.
2: Eto aho pene taha fai ai ki fatongia e I tau fai se kaua te I tama. Mau inga ke mō mai siasi.
0: Tau kau ke... Kau siasi toko lahi taha e.
2: Toko lahi taha. Koia. E sio ho kau kūre, toko lahi e. Koia. Siasi.
0: Kau kua mea pe sai e poto pea o he ha u e.
2: Masi vi, o aga ke ngā he foi mei lalo, pāki ngi lalo.
0: Koia, koia. Io uena tukumai fahinga me hena ke avgea e taufika ono koe he pongpong ni e tano a fia fila malo
1: Io ko tangarai no santa volo hea o fatu koen kaumai mugtato malo si I kaumai kita programa preko tonga kukore mai te vita tuku iang hafasi ke ave aki ai kumete fapolawa ke kumete I he pongpong ini pea koupe oktui tatape moi ngai tano kotopi mei loto o kalani no sila koi ahake ko koi ko nato kumse kalani moi kautus kapa moi kaunga au e mei I malapa puna ke ngai hui hausi na toko toa pe ngā uloka ngai po uli ko toa kafa lori tapi ipuli a tanga toa tasi nura kai mau ki momoko na ko wolu lori tasi no fat kakoi te a pe foki koi a ko na toria ngā rotonga te si a toi pe ia ki David Mankia me kau Misa Watikini pe mo putosa ko si foi toa toa tapu ko ni ko pe ki na uhala e ai ofa pe ngō lelea ka mo toko toa pe ni lota Amerika kau foki a
0: Se vita ko iko vela tu mai na vela ke ave ke tau fika no ke pon pon ni malo
2: io malo vita te ta ate fas ko ni mau te ta nai mo se crochet pe pe ga af kolon he ave mo play son ni pe mo se maka ki hantili we go be foki ate fas ko ni mau nicolasi a pon e ulfre mo ka utimi ta ka ta ma ko tu po ko poasi ko ngina siaki taua samiu ko fa Siao si ati pia mo Johnny Mutokanga e hui e tau maaka tangata Koe koe ave foki ke peheka Kenol Pipa Ko Timote Sini Manumua Skani taunga ko tangi atu wafu A Flaxeni Peheki e Kia una kafoa ko mofui ke tunga fasi Fokouha Vili Mo saati pauta Peheki a Vili Pulu Daniela Teu pe peheki a Lishate Te Aupa Peheki a Timote Sini Manumua Koia be teita kai fokiatu
0: Iyo Ko atua pe fasini mo tolu Ko toa pe tolu tonga ngā ue I he pongi pongi ni Pea pe whanaho poate Ko e tano oe na fea fila mea teine lātu Pea pe he ke kalapu koia ai hufanga lupe I he fonuani Mo e kainga ko toa pe o maafu Ko atua e fasikoli pia maat mo tolu I he pongi pongi ni maloa

0: Koe yongo tau te hina tātou fifo ki eni one vela te mei vai ni whanau tā mea ka koe kape nā mana tū i koe tui fio ia tonga moi Palangi moi Hawaii
1: Mārie hua e tonga
0: ai koe yongo tau te hina tātou fia pia mei vai ni koe vai ni wholaha molongo tene
1: oua
0: kau ngā api pe fuku mautolu pia mo e nau fae
1: Oia,
0: na fa ei no de mi ka ko ka fola be, ka ma ka nga api, ka ko mari api to api to ai ho mai ko ni e we na nge ko la ko ni ai kamata fo hiva o fa loto e lo se mo e la la, ko we na fo ke lo se ki England,
1: mari tam me ki fo hi lo se na wa ka pulu,
0: io ko hi nga ia ko o fa loto i he lo se pa mo e la la ko ta to ruia e la la kongo aka utupu ai a koe o tala noa koe ni ki atalanga ki he funga atalanga se koe konga na keke ma kia ka te awa
1: langitoto
0: ilonga e maolunga koe tuu koe api ku te tuu pekita me iai o sio ke taulanga otu taulanga ki langitoto ke taulanga ki langitoto famahino e maolunga koe tuua pea moi fu api momoko
1: e lau ko ke taulanga ko siti to lau mai ba
0: koia
1: te bon poti
0: lau ko te tupe ki da mea yo sio o hina ya koe ka ye wena te tana ki mai tana ki mai
2: a koe ku mo ku tana ka ko fiva ko ni o si nga ta o vi fema pe ko te vida ma ka ka to molunga te ki kostu o pe ki foi vestolo o si ko he he ha ha ko kite wa skona ka pe he mai leva ko ku kawen ke foi iwa. Si o to ofana e tala e matangi, ki nuku alofa pe amor taki, Se uke, tawa ke o ma o kukei tangi tangi, si utaka pe te fokmai, Ma hino au pito, au pito wiki te tate whahale e kia, ma te mau pe, te motala noa pe, ka on manatu o kou nofu atu ko taki, Se gai? Kinugu alofa pe amoe paki.
0: Tana ko pe mai ko ho hau me kalo a ma te matui.
2: Me he matangi, Kaike, a tato kolosi ke kalo a ma, ko to e me atatau pe, oua, ani ua tofu tabu. Ka koe ni e ono tama, te vitoia pe, koe ni oke ustohen, tuntupo, o mai mo a hiva koe na ke kau fai kawa mi tanga kawila, o fita mai koloin. Te mau o fatu au pito ma alahe programa pra koia a o koe koe kore ia mea. Te a koe toi taha sita a mai koro, ton ton, papofo pito no mai e hiwa, i taha kawira mau o falahe atu, te a moe toa malo atu, koe kau fai kawai ni upne suke, kau au pito e taunga hiwa, tau tolu ki he no, hono, pra koe foi toi kona te mikwantia, uheina, Ko e tau show, The island music, it's help for our blood glucose normal. Whanomolo e palati, e tohe, e toto, whanonga koe tibita ki o kau pepe kau mi Amerika. Pea i ka i koe musika, o kunehanga e ia koe blood sugar medication, Ka mooni vea, ko whaalea koe te ngai ne koe ni te inga mako ki mooni vea. Koe hiva, koe fai to'o, O kange ha... Ha foi pana tolo une ha tuku ya ki ha fela ngati. O koe, pa koe taha o me lift. Lift e ha fai nga mea o ku tukunga, kai ke tukunga maari. Kone tote foi iwa, oua, no ngangea tai ho, Moa kapito. Ea, o fat ka koe e hina, tama e hina ko kai ke toe moha ka koe. O faloto, o ne vela ne tama ea. O faloto atka, ne vela malo o pitsi tuku mai fasi, Kako tu e tanda tau peko ike tau tai mite vita, te o foke atu ki he hiwa maare koe ni o faloto me kāpena.
0: Eo, fa malo atu heina, malo o pito vela, tana ki mai.
1: Eo, e te vita, koko toi toka ngātu ko si pōpuaki koe na me kau fai kawa, Nai peke wana laisa te whiwa koe ni koe toko toki foke umohe, ko si o hake ki ate. Koe whāuia ka, koe whāuia ki kau inu kawa koe ni. Koe ngā foki, o stai pke nau mohe, Ka kuna unofo foki e ifo ia koe, ai fai kawa he kai fasi uke o atu. Pea ngalo ia nau tolu, o ki ai e taimi ke vāba e matapa. Koe o atu koe ki api, loka koe matapa, la pehe mai la tolo mohe whare E ki whare ka paupe, e kai ki aha whare ki karat. kufanga fakata bukwe ai ka fai ka wa fa ni kuli ta ko ki ko kai mo boko fo ge di ko di kai mo na to ko to ko de ta na misi na to be ba vi mo ba fa ba ta
0: fa no ma mai af kalo ni he mo mo to lu ya
1: ah ke ka fai ka wa ko pe ko ho ko ha fa ba ta pa
0: ta ko
1: ko ka ho ka e de ba fa ni kuli ke ah ho e ho la ka fai ka wa ko ya pe fa ho wa ho ba ya
0: ai ke ho wa ke ma li ka ye ka ta fo ki mai ke tau fika tolu ko pompong ini e uena ko tau fika tolu pompong ini atu e ngoi va la tu ko u a fitu sune e ke tau fa non ga ko fa nga mena uena malo
2: io o ko tu ko te mata ta ko son ta volo he a ta fo no e pe mai te a son ta vo io mo oni lahi au pito ko ngai fa si e ko fu wai fa kam nga mo pe kai kai ke to ma fa si ngai fai nga ta tsunami ko stofi a ko ta fi te vin man kia ma lo pito si a a mai me na me fono ala te o e kata le ola hi mai hina o fa ka ko hi nai te ha o ka fi o fa ia tu te mo e a ha ma lo ola hi ki a sita mai kolo te mo e ka inu ka wa kweni mo e ka fa ma ma ta no a me ta ka mila o ho ko ni a ko su pure a ngai e ta ngai ma te ko e fa ia tu ho nga pito ma lo so mo a mai e ko ya ko sales ka pu sen de vita monvela ko oi le sushi ko le atu ku ya ka so tia tonga ko to ape i fa oni lua ai ma ko inga fa ni lua pa ka e ko le atu ku ka so tia se ku pai i o mona pito e sales ka pu ko to ne foi hiva ko e no foi le ha sales tu i mai ko ha ka foi inga to ne foi hiva ko ya e ka pu ke te vita monvela malo
0: Fa balo tu e na ke tanga sales o to e si ke ba to kubio fa ka ba ki dusi la ni vela tu ke ka tu fa i fa ka go di ave ki ai ai wa fit o sune ka ta ko ma lo vela
1: si sales se a te fa skri ba u se beri la tu ka so ti a ko ni be to ka Kau so dia tutup kumi tonga, bevoki ya ya aku, aku kemarin ni.
0: Kau kau tak angin pemaskan ni, kau kau feungai pe.
1: Mai maskan ni.
0: Kau ya.
1: Tapi sih ke bau sini ya tak so dia. Mai kau. Kau kau atu mai mai fasik ni bau sales kafus toa, falah ya follow si puding aki kau kemarin kau fano kau ke Malang halo. Riko ya bevoki. Ado ma au ya te ki ta ta to wa ta to ko ni ko fifita mai kologi ta ka mila to wa e ai pe tai mi te wa wa tu ki hela e ta ku mala
2: eh
1: te ke ma ta u
0: ku me a fifita ba ma foi ku mala ke ma me a fa a wa ta li mai ko hai ku ki o kala ni
1: o na si o na tu ke na sai ka na o kai a ku ma e mo nu ku mala fa fi to lu ka ta fa no ga tu ki fa ka Ola ya tu kau fai kawa. O pala ya tu mau ilo ko ngai fas ko to ko ini. O lo to pe o ke ke to lava to ite o atu ka to pe ma ki mo to
0: lo.
1: O pala ya. E ga kalon he ya me ka to ma trata.
0: Ko e ta fika to lo ni pom pom ini. Mo to lo to mo a te te ke mo lava. Ha ko me fo ni ma ka ma ta alu.
1: Io o io nei to lo mi ho ka ma ta nei ko fa be ko na
0: a tu ya. A na to te te ka o atu pe o fito su ne mo to lo to da un aue. Ta pe ka mo to lo to mo a te te ke mo lava to ngau malo

tap tap mi ose mi de ta wa koyek pa go wate fa malo la valide ta por kama ko te fra fe ibing mo tolu ta mi tatau ki he wike kahau ta mi tatau ki wike kahau ke mo be ma ke ta por kama pe me he ta wa ki he ono a pong pong ko fa mana tu be ka mo tolu ta por kama ko ya i he tonaki pe me ta mi ta wa ki he ono e fiafi i he tonaki pe pe ki pure lu kahau me he tolu ke ono pong pong tu apure lulu fa malo apito mo ka ma kita por kama pe ka mo tolu mo nga me ang telefoni fe ma apito telefonia pe hange ko ko ra ka ki to tong i fo ko mo ta ma ki la ini ke telefoni fa malo atu mo tolu ko to fa malo to se lu mata se fes nga to ko ni ko ni ke nga hi hi va ko fa malo ka mo tolu pe a pe ka mo tolu ko to ape o ku mo ka ma ki ta por kama i he wi ke ko to ape ate fa malo ke mo to i he mo mo ka ma ki ta por kama i he wi ke ko to ape ka ye te u atu pe a ta u fasi con e o si wa no o sta mi de ta to o si wa no ape ko ta por kama fra o si ia i he pong pong ni fra ho ka tu e fa fika u paula moala a ta por kama to kon fra la marie half ho ta kon fra la marie i he pong pong ni malo.

0: Nia, usi mai al fa'afoga i talafone a le 5:30 PA PM ni Aotearoa le asotofi aso 6 aukusa o 2:26. O le asosi o le soifomaloloina o le Pacifica po le Pacific Medical Association e sili ona tele ia New Zealand o loo fa'amanatuina le 3:30 o lana tautua i aukilani le aso nafi. Lo tali malo ai le Pacific Medical Association i se fono tele e lua aso lo a waita i ta erisoi fo malo loina fo mai te ine tausi mai ma tangata su esu e po researchers i le toi tepa i tua le tolis fulu tau sanga o mawai ma fata ati ai se ala fua fo o malulumanae. Pamele presidente o le PMA ya Dr. Kiki Mawate o le maatu li manu le nei, o le awhai ma tapasai le te inga ma le tautua u saunia te te arisoi fu malolo ina i New Zealand ma le Pasifika. Ina ia le leile tausinga ma le langolango ina usoi fu malolo ina o tangata Pasifika. Sa hafa alia fo i le sui langolango o le fono ya Dr. Aumea Josephine Herman, o le manuia o le PMA le atamai ma le tomai o ta ina amatamaya e pei ofe tuupupula. Ya Dr. Mawate, Dame Te Wheeler Percival, Sir Colin Tukuitonga, ma Dr. Debbie Ryan. Olo fa amamai le ofisa fa inga palota le stala ma le palota le interneti mo tangata Pasifika ele yeile tunu umo le palota tele le tausangnei au le iho o ele asufito novema. Olo si tala po enrollments e tapuni ele asulutfulima o kitopa on le stala ele o palota se iho ele asufito novema. Ile lua afe lua sifulitolu e iwa sifulifate si malifitu pasene utangata angabaa po eligible voters sa hafa amawina. Ae nao le fitu sifulivalite si malilua pasene sa palota sao. Famele le sui o le elections New Zealand ki ahone faula o loo fautu aina inga Pasifika ia tanga ilunga upenga tifailangi ole palota e siaki po angabaa e palota ile neita usanga. Na faalia se polo ofisa ili universitio au kilani faapea, ole malamalama le ngangana o loo tupuanga e au mayele tiele o mea lelei, benefits mo tangata Pasifika. Ole vayaso le neo le ngangana kuki airani po le epitoma o te reo Maori kuki airani, ma ole autu ole vayaso ole faamalu si aule i tangata faongana lato ngana e faima faamalu lumanae. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. By my Dr. Ake Nicholas, o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages, sa mawai se maala malama male poto mo ngana Pasifika, e so swani malosi ya oa onga male soifua maloloina. Wafailo male company va alele le tiet star ni tau tau ngo fie istu la fono fou, mo ato e ave ilungo le va alele. Ole ato tongi pe a faye faa o ngai pasese le avanoa i ilunga e, overhead lockers. Ya mata ya fe puari o lua felu sulfitu, o le afa amuta ima lima mafa masani e fitu ke kalama o uta. Mo pasese masani e na o le tasi le ato le ititi e tu ilalo le nufoa. O pasese mana na o fa o nga overhead lockers e te tau ona fa atau se kad fa apitoa e te ua ole priority carry on. O le te tongi a mata e luis ful tolta la il malanga e tasi po le one way to tonu le atunuu ma e fua fua le umi o le malanga. Fa alia le tiet ta, o le aswinga e fa aititi ele tuai ma le umi o le fua ino ato pau ma le fa ananati o taimi ulfale mo pasese ma tausi ili ma walalo pasese masani. Na fa alia le sui te ete alivanga fa upfaya le leipa ya Kamel Sepuloni le matuale anga faya le tulanga wa yele tumao ainga le atunuu. Le to te le tatang ni usila wa tuwa le atunuu tapunia fo ipi sinisi wa ngau a ano going into liquidation. Fa mei Sepuloni e te tau le malo o na toe sui lo na ala vaa. Ai so sani tu usa o le tumao ainga le atunuu na ia fa atu pua ya vanoa fa inga luenga ma tau fi eita ngata mai leo atu ya atunuu i fafo. Ma le tala fa'aiu. Wa matala no atanga le li ifuta ma le siampini mua mua lau langi le heavyweight ya Joseph Parker. E toa e fo'i i tutonu le maya. Ina wa tatala lo na fa'a salanga le tu mau. Sa fia ngai le li ifuta ma i New Zealand su isi onga ale ofisa o la au fa'a saina ale UK anti-doping o ta alunga i Britania. Ina wa ma salomia lo na fa'a onga aina o la au fa'a sa. Ina wa faya ina ya Fabio o Wally ya November to sanga ni te aneng. Sa tau sisi pia Parker ili leayu sana angsala maintained his innocence fai mai sa le leili su engolo na toto. fa msalanga le aso nafin fa mauni ai paka wa umalo no fa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa sauni to e fo ile maya is a time ye lo to e mamau sa mo telefona ol ne yaso manuia tele lau tapua inga soifua
1: 531 PI.